Okay, diga salamat. Kumusta? Gamayong buntag. Welcome na usabang higala ning lain nga Lunes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa gyapon mga higala, nanukat live, nag-CBA live from the heart of CTU Tuburan Campus. Nanukat na sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw. Ngayon ang ginusarang FM radio station ng atong nagmalambuon nga lungsod. Mga lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS, double one ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sige pa mga igalan yung makauban, yung pubring igsuon, pubring silingan. Apanadunahan sa respeto pagmahal si Sig Kaingon, Jeriel Asindiente. Makiguban kung yung mga kingsunan sa gihapon, hangtod tas alas 9 sa kabuntagon. Niya kong usbon, umanigsaw, igsunday mga higala, kining tibuok sa kaoras na ito karun tulumanon, nga gisabak o gisapuang. Sa LGU Tuburan, under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Cidi Jamante. So, ding tibok o sa kaoras nga tulumanon sa gihapon mga igsoon at ipadagat niya kaninyo karon kining mga nagbaga o labas nga balita karon ngayon na patik sa mga pamantalaan ng itong probinsya Sugbo mga higala. Itong ipadagat karon taon-taon mga higala kining mga balita labas nga balita karon nga mula bigit din sa tuang sitwasyon sa tuang galungsod karon mga higala. Kung unsay mga angay ninyong dapat isairan mga higala karon sa mga kaigsoonan tuburanon o kuban pa mga higala ang mga tigpaminawan nato mga igsoon din his kasikbit nato mga lungsod mga higala kutubs mabot ito pagsimbya mga igsoon sa 98.1 MHz mga higala may live takaron mga kaigsoonan 98.1 FM Bita Radio mga igsoon gawas sa Facebook Live mga higala. Madungog ta mga kaigsoonan, 5,000 watts mga igsoon. Bunal mga higala. Layo kita glabyo karon mga igsoon. Katong uban nga medyo red spot na to mga higala mga lugar. Karon tinaw og lanog nagikayo ta. Kaingon mga kaigsoonan sa buwayan. Yan to medyo karas mo na diha mga higala. Kinahanglang antinahan ninyo ang mga radyo. Apan karon bunal mga igsoon gikan sa buaya padung dito sa Tulido pinamungahan mga kaigsoonan aluginsan tinaw o kusog ang BT Radio mga higala gumikan 5,000 watts sa karon mga higala nga to ang power mga igsoon nga to ang pagsibya binhis 98.1 FM BT Radio nagawas niya na mga higala. Lunasan ta kay mga kaigsoonan karon mga social media platforms nga to ang gigamit mga higala aron nga mas matapadaghan pa nato no ang ato ang mapadangatan sa mga isgutanan mga balita mga higala upan pa mga programa din sa Vito Radio mga igsoon via Facebook Live mga igsoon din his 98.1 Vito Radio FM mga higala or DYPS Vito Radio 98.1 FM Facebook page mga higala i-search na ninyo i-search lang sa inyo ang Facebook DYPS Vito Radio 98.1 FM. Ya pwede sub no sa Google Play no natay ko na no natas Google no. Radio Garden no. Pwede niyo diha mga higala gusto mong magbakadungog mo sa tuang mga tulumanon mga higala gikan sa pagbukas sa tuang programa sa alas 4 sa kadlawon. Nagi ni Bro Roland Butoy hantod das pag sign off mga higala. Pwede ninyong i-search just Google mga higala. Ang BT Radio 98.1 FM gawas na diha. I-play lang mga igsoon aron nga duna moy kuan mga higala no. Duna moy signal mga igsoonan sa tuang mga programa diretso BT Radio. Gawas na mga higala ako ang Facebook account usab. Nag-live sab ta karon mga higala no diretso sa tuang Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente mga igsoon Facebook account no nako mga higala. Akong Osbon Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente na ata diha naka-live karon mga higala. Please like and follow. Don't forget to like and follow mga higala. Unya ana lang ninyo i-comment no ang inyong mga greetings no. Public service ug announcements mga higala. Inha lang ninyong ibutang aron ato na mapatalinghugan mga igsoon. Anyways mga higala,
11 minutes after 8 in the morning, mga igsoon. 11 minutos naman, kalabay, alas 8 sa kabuntagon. Ang Philippine Standard Time sa DYPS, BT Radio, mga higala, oras sa Pilipinas, alas 8:11 na sa buntag, mga igsoon. Adlaw ta karon mga higalang Lunes, pitsa 18 buwan sa Mayo tuig 2026. Kumusta inyo hanggang Lunes kabuntagon karon mga higala, no? Medyo mainiton karon mga kaigsoonan. Doon na ta karon mga higalay pagawas nga pahimang no gikan sa andam tuburan mga igsoon. Dunay mensahe usab ang higala or advisory gikan sa andam tuburan mga igsoon, no? Kalabot mga higala ini karong El Nino mga igsoon. Ato ring giandam mga higala ning maong video mga igsoon kay karon taud-taud ato ning ipadangat mga higala kaninyo karon human sa ato ang kininiya mga balita mga higala. Mas di pa rita unas to ang mga balita diri sa The Freeman Banat News. Tabagahigala sa The Freeman Banat News matod pa mga higalas mga balita din hikaron nga sa mga higalas gitutukan mga kaigsoonan nga problema karon sa kinini ang ubos nga edukasyon sa ato ang mga kabataan is gumikan sa malnutrisyon mga igsoon. Ito mga higalas

namok diri sa tungdunggan, hadjong, unang namok diri sa tungdunggan, batay ka na, bro. No? Basa kita mga higala. Ato pagunang anaong studlo nang inigbasa na to sa kinini ang libro. Kay lugos maklaro, kailang parilya ragit in taon. Sabi na gitoon sa una, pagliwas bagyong roping, liwas bagyong pipa mga higala. So sa naon in taon sa kamutan ko, kay lugos maklaro, kailang parilya. No? So okay ra. Kay inigkaugba mga higala, ang iyahang naasood siyang utok sa naon as bata, ang iyang gibasa sa pagkagabi. Pero kung ang nadugayag toks bata mga higala ng gabi na abtag alas 12, alauna, dobagay uban mga higala, abtag alas 3 kadlaon, no, ang sigig talaw anang Facebook, sigig duwa anang email, Roblox, unsa pa ng mga duwa, karos mga batanon, inigugma na ito sa iskulahan, magduka. Muna nga karon, mintras tanto nga layo-layo pang ting klase, kaya marug hunyo otso man siguro klase,

Sa pangutok sa bata des eskwelahan, no? Pagkat-on sa mga leksyon mga higala. Labi pa karon nga minus na kayo mga higala mga bata, mga ug-utanon. Ado na ginasauna mga higala sa eskwelahan, sa elementary bro, kanang anak ta sa kanang ang atoang charge sa tong eskwelahan na ginay guguglo. Ha? Unsa mga pagkaon nga go, ha? Makapakusgan, no? Grow, kanang paspas ka mo tubo. Glow, kanang makapa lantip si mong unahuna, no? Makapa-enhance si mong talent. Pagkigala, unsa nga mga klases pagkaon, no? Makita to. Uy, karon din ang ngaon nga bata. Ito naman ana mga higalag. Pansit Canton. Usapan na diyan mga higala, kanang mga frozen foods, no? Wagid mga higala yung tayo makuha nga. Vitamina sa lawas anas itong mga bata. No, mula nga, usanas mga challenge na ito nga mga ginikanas po karon. No, nga ang pagkwangit mga higala, pag-train sa bata, no? Ay, o bitaw ni nga, ang gibutang gidris sa tagainsi, unang usa ka libo kaadlaw sa kinabuhi sa tao mga higala. Dihan dapita mga kigsunan, kung sa seedlings mo na siya mga higala, dihan dapita imo siyang paligunon ang pundasyon sa bata mga higala. No, kanang unang adlaw nga to sa kalibok adlaw mga higala sa kinabuhi sa bata mga igsoon. Nga kana mga higala ang mga kuwanda nga kanang ang adlaw diha mga higala. Sakto siya sa nutrition niya, sakto siya sa training hangtod ang mga higala mag-abot siya ang adolescenthood. Kay adto na nimo mga higala, tarungon tul-iron mga higala sa matiguang na. Ayabag nas gadget anang kuwan di na gina nimo matul-id, no? Sama so sa katanong ba nga og mabaliko mga higala dili nimo matul-id mga higala kung gahi na ang iyang lawas mga igsoon, kung guwang na ang tanong dapat kanang gamay pa mga higala nimong tul-iron mga igsoon. Okay, arita mga higala ba 5 minutos na nakalabay sa last 8 kabuntagon mga kaigsoonan. Arita ba higala, no? Arita sa to mga usgutana na karon bro, no? Eh si bro Alcher Dungog mga higala. Wa siya balita karon kay tuwa siya sa Simala. Tuwa sila sa Simala karon, no? Salamat sa bro Alcher Dungog sa mga grasya matod pa niya. Gipang bulig kitas aniya. Gibro gahinan gid na, no? Og adlaw ang atoang pagpasalamat sa to ang provider, to ang labaw makagagahom. Mungin na to ang pinakaunang provider na to mga higala kay ang provider na itong una mga higala, nag-provide na itong hangin, nag-provide na itong mga higala tubig, no? Mungin na itong una pasalamatan kay sus, uwa pa ng hangin sa kalibutan, mapus nga itong mga higala, no? Muna nga, gracias kay tasan nga way bayad mga higala kining limpyo nga hangin nato mga higala. Uban mga higala, grabe ka polluted mo na kita restuburan mga igsoon. Pag inagipaneng kamutan nga ang atoang kinaiyahan din itong mapreserbar nga aron nga ang hangin nga itong mahanggap mga higala hangto sumabot ng henerasyon magpabiling presko mga igsoon. So, nagisgot man ta mga higala, kalabot aning sitwasyon sa panahon karon mga higala, haladi atay ipagawas mga kigsunan nga advisory gikan sa Andam Tuburan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office mga igsoon, pinanguluhan karon head engineer Richard Hernandez, no, nga mga public announcement gumikan sa El Nino mga igsoon. El Nino Safety Advisory mga higala, Municipality of Tuburan, Province of Cebu, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Andam Tuburan Office mga higala. Ano nga ang ato ang

okay mga higa lah. Okay to mga kaigsula, no? Ang Linyo Safety Advisory mga higa lah. Ang andam tuburan mga igsuon. Bahalag uwi, basta safety mga higa lah. Okay. Sama nang magpangkuan tayo mga higa lah. Nya, di ta safety mga igsuon. Importante mga higa lah. Ano na tayo mga advisories mga igsuon. Kinirabang init, irab ni kumbinsaan. Ha? Kining init mga higa, doon na ni daghang kayong sikrito mga kaigsuon ng igo. Mingon ta mga higala, ating init mga higala, way kulba sa flash flood, kinini ang ingon na to mga higala, mga landslide, pero delikado kini mga kigsunas, mga vulnerable mga higala, aning ting init, tabi na gitong tunay mga tagas o dugo, tunay mga simptoman sa sakit kasing-kasing mga higala, uban pa mga kigsunan kay agoy, porbida mga igsuon, daghan kay mga higalang sa wadamha mga higala na nga anhing mga igsuon gumikas pagpabaya nining kainit sa adlaw mga igsuon nga ay gud mong kumpiyansa bahalag o importante safety mong mga igsuon atong gipalapos mga higala di ni para sa taga munisipyo di para sa mga opisyalis sa lungsod di ni para di sa taga andam kundi para ni ninyong tanan mga igsuon no nga doon namoy idiyadaan mga igsuon kung unsay dapat natong himuon niining na sinati na itong grabing kainit sa adlaw. Okay mga kaigsunan, 30 minutos man kalabay alas 8 kabuntagon. Madayon ta mga higala. Alita mga kaigsunan, dugang bagabalita mga higala diri sa The Freeman Banat News or diri sa Sunstar Super Balita karon mga higala. Ato ningi padangat ning balita sa mga muagi mga kaigsuonan dito sa Trans-Central Highway mga higala. Kay yatong nakalabayng adlaw o kaghapong adlaw mga higala, medyo lisod pa agyon ang Trans-Central Highway gumika sa naitabong landslide mga igsuon. So Trans-Central Highway sa Cebu mga higala maagian na human sa landslide. Maagi ana karon na sa mga sakyanan sa ang Trans-Central Highway kung TCH uman sa nahitabong landslide atong Sabado, Mayo 16, 2026. Gipahibaw ni Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog ang gamaong kalambuan pinagi sa online di ini hatag siya og pahimangno nga delikado gihapon ang sitwasyon sa maong dapit. Hinoon na ihang gipasabot nga nagpadayon pa ang clearing operation ang TCH unang gisiradan ni atong Sabado. Sa hapon human nga ang mga natumpag nga yuta ug bato mibabag sa dalan. Sigon pa mga higala, clearing operations on the landslide debris are still ongoing. Mahimo nang agian ang dalan but motorists are advised to proceed with the extra caution due to possible hazards and limited road access mga higala. Kini mo'y pamahayag mga kaigsuonan ni sa post mga higala ni Mayor Amos Cabahog mga higala. Yauhag usab ni Cabahog ang mga bihaydor nga magpabiling magbinantayon samtang ang local disaster response teams nagpadayon sa paghawan sa mga nahabiling mga yuta ug bato sa maong highway mga higala. Kung pa sa Mayor, please drive. Higala, pinsaan ya. Okay, so magtanaw ka mga higala sa palibot ng higala mo agi ka si bako ba mga kaigsunag si bako lang gyud no timingan og abtas malas mga higala mogi ikaho ka ng mga dagko kay debris na ba ato gyud sus bida mo gina akong kuyawan mo bitaw nang usahay ko nga ari na lang ko sa norte agi lag traffic no importante mga higala safety ta mga igsuon bisan ka nigdas tabuylan mga higala mo agi dan series do na diha dapat may kantakuyan mga igsuon. Kuyawan, kaya gihapong kuha ng dunay pangpang diha nga, ha? Nag-umbaw ng madagkong bato diha mga igsuon. Sa mga tagin ng Trans-Central mga higala nga, sus pagkadaghan mga higala, meron magbato diha nga kanana ang kuan, kanana ang singanana, kanana murag amul, mga hait, rabag kayong klasis bato, no? Pansil ba mga higala, no? Una nga, pag-amping kitin taon mo sa mga GI diha sa Trans-Central Highway mga higala. Matod pa sa Mayor sa Blambang, magiyan ako, no? Pero magpabiling alerto mga higala kung muagi diha mga igsuon. Pero bagi rewind bro. Lagi rewind, no? So,
arita mga kingsunan, arita sa lisok tabag higala sa to bagay sigutanan, dinhe sa ato ang lungsod sa tuburan mga ikson. Shout out mga higala, yas tuburan 360 karon. Nagpaminaw sila karon si Eugenio Arias, silas Bansoy, Jerome Randy, ang mga banggiitan diha sa tuburan 360 dining mga higala. Ang ato ang mga chef, or ato ang chef diha, og ato ang mga waiter and waitress mga higala diha karon sa tuburan 360 restaurant. Good morning ninyo diha, labi na gyud mga banggiitan matod pa diha sa dining kuno, no? Sa tuburan 360 mga ison. Okay mga higala. 34 minutos man makalabay ng alas 8 kumuntagon ako na i-greet o happy happy birthday diya karon si Iris Shin Alpon mga kaigsoonan. Nagpag-greet mga higala binting pamilya o makapas pamilya diya sa barangay kolonya. Okay mga higala, no? O niya mga kaigsoonan, belated happy birthday sa binansagang Lebron James ng Tuburan, Tatsuki Tatagutual. Saulog siyang adlaw na tawhan kagahapong adlaw mga igsoon. Si Pagbuto 45. Ngiga mga higala. Tatsuki Gutual mga igsoon. Si Pagbuto dai mga higala. Nakidad og kalibre 45 mga igsoon. Okay mga higala. Sabi na kong 38 pa. Hindi pa kayo kusog og buto. 45 naman. 45 mga higala, no? Kini ni ang may hustong pangidaro na pero paniti matod pa mga higala. Pabarbasi ang bangas, di ba? Ha? Lapyo gyapon mga igsoon. No, arita mga higala. Sa ato ang dugang mga isgutanan mga igsoon. Dito sa Barangay Kugon mga higala, ni ato Sabado mga igsoon, another feeding program held in Barangay Kugon, no? Ni atong adlaw nga Sabado mga higala. Aron sa pagkikumbate mga higala sa malnutrisyon. Sakto po mga igsoon. Atong gisgutan kaganiha mga higala is ang pagtubag sa malnutrisyon aron nga katagaan o igong insaktong panghuna-huna ang kabataan. Or abilidad ang kabataan mga higala panahon sa ilang pagtungha diha karunting klase mga igsoon. So diha sa Barangay Kugon, tag Sabado ginigihimo mga higala. Matod pa rin mga kigsunan, a successful feeding program was recently conducted again at Barangay Kugon Tuburan last Saturday mga higala. Providing heavy and nutritious meals

residents in need, mga higala. Led by Barangay Captain Dexter Clarite. Panguluhan ni Kapitan Idol Dexter Clarite, the activity was organized with the main goal of promoting better health conditions and addressing malnutrition among the community members. Atad pa mga higala, gihimo ning maong kalihukan mga kaigsunan, gubikan sa tumong og tuyo mga higala, sa pag-promote mga higala sa insaktong kondisyon sa panglawas mga igsoon. Mas maayong kondisyon sa panglawas aron sa pagtubag sa malnutrisyon mga higala sa komunidad mga igsoon, labi na gyud diha particularmente sa Barangay Cogon. Initiative caters not only to young children but also to adult residents who require proper food assistance to sustain their well-being mga higala. Maongga inisiyatiba mga higala, nagtanyag mga kaigsuunan gitanyag ini ang feeding program dili lang mga higala ngatos mga kabataan kundi lakip na mga higala sa mga may pangidaro na po sakto or mga hamtong mga higala mga residente des Barangay Cogon na nagkinahanglan mga higala food assistance sa pag-sustain or pag-sustainer mga higala sa kahimsog silang panglawas mga higsuunan. The program aims to ensure that every constituent receives adequate and balanced nutrition, helping to improve overall health outcomes and support the community development mga higala. Tumong utuyo nini mga kaigsoonan, morigid ang pagsiguro sa nga makadawat mga higala o isaktong nutrisyon mga higala ang mga constituent diha ni Kapitan Idol Dexter Clarite. Pagtabang mga kaigsoonan sa pagtubag mga igsoon sa panginhanglan diha siya mga constituents Barangay Cogon mga igsoon. Every Saturday mga higala diha lawas lang og dunay mga importante mga kaigsoonang okasyon. Higayon diha sa tuburan diha sa covered court sa Barangay Cogon. Mana usahay nga ma kini ni ang ma-cancel no cancelar mga higala nilang feeding program. But kung ingon sama ni ini mga higala nga wag gi kalihukan da silang covered court, so padayon gud ni mga higala every Saturday niya hangga feeding program nga igsoon. Salamat kay diha no Captain Idol Dexter Clarite. Muhao mga higala tong gisgutan mga kaigsoonan ganiha ang balita mga higala dinha sa The Freeman Banat News. Samta mga higala ito sa The Freeman or dirista sa Tuburan The Spring of Success Facebook page bro no, dunay daghan nato diring mga inugpahibaw sa mga higala itong balikon itong mga kaigsoonan atong mga singanan katong mga kalihukan karong umaabot nga kapistahan mga higala okay uy nindot sa niyo ato ning ikuan may pahibaw ni mga higala no? Kining gitawag nila Tuburan kite flying competition. Ay, katong mga mahiligos tabanog diha mga higala ha. So nindot nila. So karon ba yang panahona? Bisag asa tarapita mag-drive tag motor bro maka nighanga dato bisag asa tarapita lingi do lagi tabanog no. Eh nindot gid ron nga pagpanahona sa summer kay kanang di man presto miagin tuig nga ting summer unta pero grabe man sad ang uwan-uwan do na may mga musulpot nga mga pag-uwan-uwan nga grabe karon kay tinginit yun, no? Summer na summer yun, mga higala. Muna nga makita na ito karun, grabe yun ang kadaghas tabanog, mga higala. Now, ang ato ang kuan mga higala? Ang lungsod sa Tuburan. Mauna siya, iyang caption, bro. Ready to soar high, Tuburanons. Calling all talented kite makers, mga higala, kite flying enthusiasts and teams across Tuburan. This is your chance to showcase your handicraft masterpiece and prove whose kite can dominate the skies. From giant kites to artistic designs and on-the-spot creations, get ready for an exciting battle of talent, strategy, and flight performance, mga higala. So, giyauhag, mga higala, kisa to mga talentado nga manghimuay tabanog mga kaigsoonan. Mahiligon, mga higala, sa kining paghimog mga tagal at kining tabanog mga igsoon. O mga grupo, mga higala. No? Dinis to ang lungsod mga kaigsoon nga mahiligon paghimo ano yung mga sa una bro ako mga amigo muhimo ka lang ingog kasilyas ka na ka ka lang taro-taro na ito sa una taro-taro nga igor ang mamaura na ito labisa doon naging uban nga kamao mahimo na mga higala mura kasilyas gidakon mga kaigsoon tigib nagkuha mga sako na gyan ba sa page may gamiton mga kuan no? Doon na kamao na mga higala so inyuhana ni siyang
oportunidad sa pagkakaroon. No, nga makadawat tag premyo while nalingaw ta mga kaigsoonan. No, nakashare ta sa tuang talent mga higala, nakahatag taglingaw sa tong kagalingon, dilas tong kagalingon, kundi nakahatag sa taglingaw sa mga tao mga higala nga, tanaw to sa kuwanangan, us, ninduta tong klasya sa tabanog, no? No, so competition categories mga higala, category A, biggest kite mga higala, 2.5 meters and above mga higson. Loh, doon ay kuwan mga higala, 2.5 meters mga higsonan, pataas mga higala. Oh, doon ay muna sa category A. Nya, sa category B, mga higala, smallest kite, 1.5 meters and below mga igsoon. Nya, category C, on the spot kite making competition. Naasa din yung mga igsoonan, no? So, general guidelines, the competition shall be divided into following categories. Type, category A,

sa syudad ani na amin gini siya sa syudad gani sa tibuok Pilipinas do na gini mga competition ani kite flying yun no or kite making sa mga higala no. So indot ini mga higalang mga kalihukan nato karon samtang nagsingabot ang atong kapistahan ning ato ang galungsod sa tuboran mga higala. Daghan kayo mga kompetisyon, daghan ang mga kahigayunan, mga higala nga makadaog ta or makadawat tagpa-premyo mga kaigsoonan. Gani kagabi mga igsoon or kagahapong adlaw wa ko kadtos baragi alegria pero akong hibaw-an mga kaigsoonan nga dunay basketball exhibition games ato ang team A ug B mga higala or South ug North mga kaigsoonan sa ato ang ABC or sa ato mga barangay captain mga igsoon. Nya og naa si former mayor Aljon Jamante mga higala. Ang kanang pa-premyo di magina mawa mga igsoon. Sa gunso ni mga higala karon ang gihimo mga higala, no? Nga mga basketball exhibition tournament. Murag gwa ko masayo mga higala. Kagahapon, una silang miduwa dito sa barangay Magatubang. Humas barangay Magatubang, misibog din sila mga higala. Dinhi sa Tuanga, Barangay Alegria. Kagahapon, happy-happy fiesta din ninyo diha, oy. Barangay Alegria. Sa Surbida. Kalimta na to og great ang Barangay Alegria nga. Piras para ba tagahapon itong ilang consultating mo di Kilyo? Nahan ka mo suro rin ito bro. Chat-chat na takay mga to taro kay sigurado gano, no? Nga naagin doon mga higala dito ay mura ka nang itawag nila kasi nga na kanang kagumkum kuno kayo nga panit mga igsoon. Oh, di ba? So, pista ron mga higala das Barangay Alegria. Happy-happy piesta ninyo diha. Binagyod ni Kapitan Jeffrey Balin mga igsoon. So, nagisgot ang mga pa-premium mga igsoon. So, kining basketball na to mga higala ba? No? Sa mga barangay kapitan mga igsoon. So, karon lagi din mga higala na to ni Drisato ang lungsod, no? Nato ni nahimo mga igsoon. Gani ang uban sa pagkakaroon mga higala mga panahon na labi na gihuhungihong mga kaigsoonan nga. Madayon yun ang eleksyon mga kaigsoonan sa barangay. Okay, doon naman gutin ingon nga. Muna, able ang presidente o able ang Malacanang mga higala sa postponement no? Sa barangay o iski elections mga higala. Pero matod pa sa Supreme Court mga higala, sa Korte Suprema, nga mahimo man siyang kalapasan mga higala sa ito ang konstitusyon kung magsige na lang ta mga higala postpone sa ito ang barangay eleksyon mga igsoon. Una nga musugotag sa di mga igsoon matod pas Korte Suprema nga ihinayon ginato ang pinili ay karon sa barangay mga higala. Na muna karon mga kigsoonan nga ang uban mga higala siguro ron mga lungsod bro wala nagbinungulay na. Nagtinabisay na stand na mga higala. Ang mga supporters nagiyahay nagpandautay mga higala. Nagiyahay naglinabayay glapok mga igsoon. But diri sa to mga higala, piraminting kalma mga higala og lingaw malipayon sa makanunayon mga igsoon. Ha? Gani si Kapitan kinini ang kung amigo Dias Carmelo mga higala. Tuki Piris mga igsoon. Ha? Hill to Kipiris mga higala. Good morning din mo na kap. Ha? Pagpaminaw das akong amigo diha mga higala ang ambungan sa natong kapitan mga igsoon. Oh, si Kapitan Hill to Kipiris. Sigur pa niya nga nindot kayo mga higala, no? Ang ilahang kining unity, no? Unity sa mga kapitan mga higala aning duwa nila sa basketball, no? Kay pagkasugyot sila o unsay mga ha? Unsay mga pamaagi, no? Nila sa ubang mga barangay, nga muna mong gihimos barangay, nga aron mga tao, magkapahimos, yun na ba? So, gawas nga nalingaw sila sa basketball, mga higala silang exhibition game, mga higala. Makashare sila og mga inisyatiba, og ubang mga strategiya, mga higala, sa pagpalambo silang barangay, mga igsoon. So, ingon ana, mga higala, imbis nga ang uban mga higalang mga lugar sa pagkakaroon, nagsigi nagdinautay mga higala kay hapit na pong eleksyon kita diri sa tuboran mga higala nagpabilin gihapon ta mga kaigsoonan paghimog mga butang nga kapahimuslan sa mga tao mga igsoon or sa mga constituents mga barangay mga igsoon. No kay kini nga to ang mga sakop karon sa ABC na to mga higala mga kapitanis na to sa pagkakaroon kung inyo makita des mga kabarangayan mga higala kagabi
Kamudias taga Barangay Alegria. Kagahapon, kamudias taga Barangay Magatubang, mga igsoon. O sa inyo nakita? Di ba? O sa inyo nakita, mga higala? Hiniusang kiningkuan, mga higala. Ha? Kinindi abang sports ba? Pognat sa kusog, mga higala ba? No? Unity Exhibition Game na ilang gihimo, mga higala. Nga doon ay vista sa ilahang kuan, barangay, mga higala. For example, Magatubang. Ang ilang kapitan diha, mga higala, nalipay, mga higala, kay siyempre, gibisita, mga higala. No? Sa uban po nga mga kauban niyang kapitan, mga igsoon. Aron nga, malingaw po sila ang ilahang taga-barangay diha sa Magatubang. So pagkahuban, mga higala, sa Magatubang, si Kapitan Jeffrey Balin po diri sa Barangay Alegria. Iari po siya siyang kauban ng mga kapitan, mga igsoon. No? So, si Kapitan Jeffrey Balin,

0: Okay, lama mga kaigsoonan dito sa Kainits Politika. Pertig yung hayahaya mga kaigsoonan. No? Guman, mingon din, inig kinitin po tiliksyon, mingon din, ah, natamuli mo tarin, maroon mga hapon, may kwarta. So, kining guman mga higala, kwarta rin na asoso na hula. Ay, tagpilang kwarta ha mga higala. Mura gina inyo ang ikasakit sa iyong buhot ng pilar kantidad mga kaigsoonan sa kalisod sa panahon sa pagkakaroon at paginang imater paginato ng kantidad sa kwarta ng atong madawat sa binili ay nga pilar may pagkahurot ang mga kaigsoonan. Murag yapon, ato nang ipalit og may nagkabot og usa kahon nga one case nga red horse bro. Usahay, tagpilar ka butilya mga higala sus mahurot ra. So sa kaadlaw mga higala. Ini ka human, ikaw ba mga kaigsoonan hang uber ka, nagpuhuasan ka makahigop kag init kay sa boss, baka gandahila ni inting impas. Wala. Full boss na mga higala. Papas na mga kaigsoonan ang madawat ni mo mga higala. Pero di na ito na isapayan. Kung unsa mga higalay, ang atong tanawon mga higala kung unsa epekto sa itong lungsod. Paspas nga paglambo, hapsay og malinawon mga higala. Kinsa pag ganahan magpuyo sa usa ka lugar nga hapsay og malinawon mga higala. Kung imo mabatias mga balita sa mga karon bro, titus uban ka sikbit nga lungsod, tos palamban, doon ay mga pinosilay nga nahitabo mga higala. Nung, oh, di pro, diri sa ito mga kigsunan. Onsa malanggan itong doon ay mga batan, onde ang mga higala nga nag, ha? Naggininiang ng labay o butilya mga igsoon. Kung sargig ganito mga igala, so, ang uban mga igala, mingulan sus, di nasip sa ito, alam sa hindi sip. Ha? Nga, isolated case sa ito mga igala. Ha? Katura may ito mahitabo, sukad sa pila katuig mga kaigsoonan. Nga, nagsige din hitabo ngayon na ito. Mingun tang dili sip mga igala. Kung naglakaw-lakaw mo diha, nga doon na yung kalitihan ninyong panlapnot, yas inyong gidang silpon. Doon na yung kalitihan panoslok, yas inyong kilid mga igsoon. No? Pero, kato mga higala pang hitabo nga sa mga batanon mga higala. Wa to, no? Pila katuig nga nakalabay mga kiksunan katurag ito nga nasudlag bakukang ang utok ato mga bataan mga higala. No? Kumain naman lang dito ang oras, oy. Hapit naman na mo pupos mga kiksunan ng itong oras mga higala. Ako na lang i-greet nga akong gisendi mo sa Facebook, bro. Okay. Sus, kinibitaw mayo, pagkadaghan ang pista mga higala. Yang atong masuruyan nga pista mga higala, maikog ta nga dunay magpagreet na to mga kaigsoonan, yan din na to mamensyon. Labi nagdagkatilaw, tagkagumkong kay Panit. Salamat kayo. Diha ni Kapitan, ex-Kapitan Sinto Saad mga higala. Diha karon sa Barangay Syotes mga kaigsoonan, itong nakalabayng Sabado, guru to, Bernes ba itong ilang pista mga higala? No? Kanhi, Kapitan Sinto Saad, yas Barangay Syotes mga kaigsoonan. Ni Baytata, Medikilyo, o di Nuyuni, Medikilyo. Salamat kay ninyo, Medikilyo family, sa inyong pag-abi-abi na to, sa inyong fiesta, no? O niya, ni Kwan, akong amigo, sab, nga si Konsyal Ali Montecalvo de Asparagay Losong. Niya ako sa nahimamat, yung igsoon, mga higala, si Manolito, Konsyal Manolito Noling Montecalvo, sa mga higala, ang kinini ang Kwan. Konsyal po dito sa Malubog, Bukirambahin sa Dakbayan sa Sugbo. May pagpaminaw ni Muda Konsyal. O niya, akong gikauban dito mga higala sa ilahan ni Kwan, ni Kapsinto, sila si Mario Aguanta o si iyang anak si Dong Aljo Aguanta mga higala. Nangaon dito o isto mga isoon. No, lami kayo ng isto. Kaya ba kayo saan ng isto bro? There is lungsod mo na yung hamunada. O dito sa babaw mo na yung isto mga higala. No? Lami kayo ng isto nila sa babaw. Anya ni Jolito Paglinawan sa Barangay Monte Alegre o ni Ma'am Ilina Paglinawan daghang kasalamat. Ni Dong Kilio o ni Dong Kilim Brigule diha sa Turil ang Barangay Monte Alegre daghang salamat ninyo daghang may pagpaminaw ninyo daghang may buntag. Wala gitay kong oras mga higala. Punto alas 9 na gid mga kaigsoonan sa kabuntagon. Hangtod og mapuhon sa mga higala ha. Adlang Martes sa mantaknag sa mga istasyon 98.1 FM Bite Radio. Sa gihapon kini inyuhang gwapong igsoon, gwapong silingan. Ah, dito, pubring igsoon, pubring silingan. Mga higala, panadunahan sa respeto, pagmahal, sisig, ingon. Jeriel Asindiente, manamilit sa kugmingon nga inyong adlaw. Nga Lunes, kamuntagon, magbabunghag, magbulipayon, nagkang salamat sa pagminaw. May buntag, Mari, Mary, Arnado, Duk Idol, Garner Birano, o Putat Glass, Raul, Alni, Kule.
1: Asuniente, servicio, way lipod-lipod, servicio, way...
2: 98.1 BT Radio.
3: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigum o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes:

0: wanna do nothing to break up our happy home.
1: Aron mapadali ang pag-register atol sa atong AGMA. Daghang salamat o kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nagini ba ibutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo isa lichon manok, lichon belly og liyempo.

0: butik.
1: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
2: Fiber Connect IT Solutions.
1: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
2: 0943-248-2389.
3: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamag kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Discoveries. Set Discoveries. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
8: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nirubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, hoy, salamat yun sa Set Liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
7: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
9: Jumpstart your day right here.
10: Good morning.
11: The Morning Drive.
9: Morning Drive.
11: BT 98.1.

0: sama limpyo nga dugo. DTX 500 para sa himsog gatay. DTX 500 sunod sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
1: Gusto ka ba og Lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok

opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblasyon, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat og kita.

0: maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Cita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
2: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
3: Balagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
1: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
2: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFL Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
1: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
4: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
5: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
6: Si Sanjin Kapukanan, nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko, ana, naalagid ka ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Naghaplas kong sa liniment. Dala-dala kong yun na ako. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kalanipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
9: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi. Lactopapi.
11: Lactopapi. Sa Lactopapi.
9: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
14: Hindi kontigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, kiyam siya reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon, ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir, lah, nito ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung ako, kanyang herbal oil, tayo, matay, positibo mo yun.
13: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
9: A product of RSD Trading, mapalit sa inyong suking boutique.
8: This is the Morning Drive.
15: The Morning Drive.
8: BT 98.1.
16: Every day, every day.
17: Sang ya, chuan, and game.

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ano sa Janice? Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibati ko sa kumba na o. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautontangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Last time doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
5: Mm.
4: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
5: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
4: Mm.
5: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
4: Mm.
5: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
4: Mauna.
5: Mo nang sa sige hingga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT 93.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 他的 Lois, Lichaman of Legend, Belly Oga Liampo, Nagre Baybutang, Sa Emendos Street, Sabarake Quattro, Tuburan Sibon, Og Nausab Dire Mismo Atubangan, Sa City of Tuburan Campos, Nausab Sila Satabuelan, Asturias, Og Sabalamban Sibon, Makunta, Kapinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita, si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma, og nangita ba usab kamo, og gym, adiado sab, ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, naalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo, isa lichan medog, lichan belly og yempo. Tatayo, isa lichan medog, lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagia og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mo cater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga.
5: Ah.
4: Mamunsay ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
4: Kaysa una kapuyon day ka?
5: Oo, oh, kapuyon ko.
4: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule.
5: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Tawahay na rin mong lawas dahil, ma'am.
5: Tawahay na.
4: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mo, ma'am. Monching.
5: Monching.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio.

0: Ano ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Colon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is the Morning Drive.
3: The Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako pala itong katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, sir. Di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo ito nga? Pagumano ko pang hapla, sir. Ito, hayahaya. Please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu.

sa 5 kilong bugas humay. Cash Pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes. 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kita.

0: ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
3: Jumpstart your day right here.
2: Good morning.
4: The Morning Drive.
3: BT 98.1.

0: 93.1 BT Radio.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee?
4: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga gisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Moserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: Masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
1: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
4: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Vitron. Subok na!
8: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, Samuanga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guli siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron therapy. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
7: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
9: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: Good morning drive.
11: Every morning.
10: BT 98.1.
11: Morning drive.

0: congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kuya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Sir President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast

0: Headlines.
1: Price ceiling sa bigas, posibleng palawigin ayon sa Department of Agriculture. Liquefied petroleum gas at kerosene, may pisong rollback naman bukas.
0: Headlines.
2: Department of Social Welfare and Development, may special payout bukas. Kagawaran, nakapamahagi na ng higit 220 milyong pisong cash relief assistance sa Metro Manila.
0: Headlines.
1: Libreng terminal fee sa pampublikong sasakyan sa PITX, epektibo na simula ngayong Lunes.
0: Headlines.
2: Illegal na aktibidad ng Chinese vessels na ispatan ng Philippine Coast Guard sa Pagasa Island case.
0: Headlines.
1: Philippine National Police naka-alerto sa harap ng inaasahang pag-itipo ng Senado ngayon bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
2: At Solicitor General, ipinababasura ang motion at legal actions ni Senador Bato de la Rosa.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, May 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live tayong napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati. Higit sa 13,000 pamilya na biyayaan ng tig 10 kilo ng bigas habang higit 100 estudyante ang nabigyan ng scholarship assistance na aabot sa 20,000 piso kada isa. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati kung saan ay namahagi ang punong ekutibo ng bigas at scholarship assistance sa mga estudyante at 200,000 pesos sa may 23 barangay na lungsod na magagamit sa kanilang community development. Sa naging talumpati ng Pangulo ay binigyan din ito na ginawa ang naturang programa hindi dahil sa oil crisis kundi para maging mabilis na maibaba ang tulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Sa mga LGUs niya ay binabagsak ang implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF upang mabilis na maiparating sa mamamayan ang kanilang pangangailangan na galing sa pambansang gobyerno. Naging bahagi din ng talumpati ng Pangulo ay ang kahandaan ng gobyerno na makinig sa pangangailangan ng taong bayan, hindi anya natutulog at nagbabakasyon ng pamahalaan at hindi titigil para paglingkuran ang mga nakakailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakikinabangan ng Pilipinas sa mga estudyante na napagkalooban ng Presidential Scholars. Humarap ang Pangulo sa Bangon Pilipinas Barangay Scholars sa Makati kasabay ng inilunsad na bawat bayan makikinabang. Bahagi ng pagisikap ng kanyang administrasyon na magkaroon ng Presidential Scholars sa bawat barangay sa buong bansa. Naniniwala ang Pangulo na ang suportang ito ng gobyerno ay makatutulong para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan.
6: Pagka magandang training, pagka magandang napag-aralan, ay maliwanag na maliwanag, ay marami kayong magagawa upang tulungan ang inyong sarili, para tulungan ninyo yung mga pamilya ninyo, tulungan ninyo ang Pilipinas, mararamdaman ng Pilipinas yan.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May special payout ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga Lalamove drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Isasagawa ang special payout mula bukas, araw po ng Martes, May 19 hanggang Huwebes, May 21 sa The Tent, Gatchalian Drive sa Las Piñas City. Paalala ng Department of Transportation, tanging ang mga driver lang na kasama sa listahan na may naka-assign na schedule ang tatanggap ng naturang ayuda. Kinakailangan namang dalhin ang original driver's license at isang photocopy nito.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakapamahagi na Department of Social Welfare and Development o DSWD na higit 220 milyong pisong cash relief assistance sa higit 45,000 driver ng Grab, Joyride at InDrive. Bahagi pa rin ito ng pinakuling serye ng special payout operations ng kagawaran na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Transport Network Companies o TNCs. Ayon sa DSWD na serbisyo nila ang kabuang 45,522 beneficiaries sa Metro Manila hanggang noong Sabado, Mayo 16. Umabot anila ang kabuang disbursement sa mahigit 227 million peso sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AIX program ng pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ibebenta ng gobyerno sa susunod na 3 buwan ang diesel na binili ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga lugar na hindi konektado sa main power grid. Ang nasabing diesel ay ibebenta sa new power providers at microgrid system providers na nag-ooperate sa missionary areas. Ayon sa Department of Energy o DOE, aabot sa 45 million liters ng diesel ang ibebenta sa halagang 80 pesos kada litro. Layo ng hakbang na mapanatili ang power generation, mapigilan ang outages at maprotektahan ang mga consumer sa taas singil sa kuryente.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Epektibo na simula ngayong Lunes ang libreng terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, layo nitong matulungan ang PUV operators sa gitna ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng Middle East conflict. Sakop ng libreng terminal fees ang lahat ng PUVs na gagamit ang PITX, kabilang ang mga provincial bus, city bus, modern public utility jeepney, traditional jeepney, UV express vehicle at taxi. Mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng PUV operator sa 3 buwang terminal fee suspension na posible pang palawigin depende sa assessment ng DOTR.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 50 pesos na price cap sa bigas, posibleng palawigin ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nang ikot si Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara sa Pasig City Mega Market ngayong araw, kaugnay ng pagpapatupad ng 50 pesos price cap para sa 5% broken imported rice. Ayon kay Guevara, kontento naman siya at wala naging problema dahil nakasusunod naman ng mga nagtitinda ng bigas sa ipinatutupad na price cap. Paliwanag niya, 2 buwan na sila nakapag-abiso sa mga retailer bago pa man inilabas ang Executive Order No. 2 na nagpapataw ng price cap sa imported ngunit broken na bigas. Pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa ng hanggang 1 milyong piso ang nag-aabang na parusa sa sinumang hindi susunod sa panuntunan. Iginit naman ito na pansamantala lamang ang pinatutupad na price cap sa 30 araw. At posibleng pampalawigin ng 15 araw depende sa magiging assessment. Hinimok naman ni Guevara ang publiko na i-report sa DA ang mga nagtitinda ng bigas na hindi susunod sa papatupad ng price cap, gayon din yung mga mananamantala sa sitwasyon. Samantala, kanya ring hinikayat ang publiko na tangkilikin ang mga lokal na bigas sa mabibili na mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Bukod sa bigas, pinag-aaralan na rin ng kagawaran ang paglalagay ng price cap sa carrots na 100 piso kada kilo at yempo na 380 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hinihikayat ng Department of Agriculture o DA ang publiko na isumbong ang mga hindi tumatalima sa price cap na imported na bigas. Nilinaw din ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na price cap at hindi lang maximum suggested retail price o MSRP ang ipinapataw na 50 pesos na presyo kada kilo ng 5% broken na imported rice. Nangangahulugan niya ito na mas mahigpit na ang implementasyon nito lalo na at paglabag na sa Price Act ang posibleng kaharapin ng mga retailer na lalabag sa kautusan. Ayon kay Guevara, posibleng makulong o magmulta ang mapatutunayang lalabag sa price cap. May kaakiba din niya itong parusang administratibo gaya ng pagpapasara sa mga rice outlet o tindahan at pagkumpiska sa mga produkto. May mga pulis na rin niya na nagoronda sa mga pamilihan para i-monitor ang ipinatutupad na price ceiling. Dapat din niyang kuna ng larawan at i-report ng publiko ang sinumang hindi sumusunod sa price cap at ipadala sa social media pages at website ng kagawaran at ng

0: ang halaga ng karaniwang tangke ng LPG na may bigat na 11 kilo. Ayon kay Regasco President Arnel T, ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng LPG sa pandaigdigang merkado. Dahil din ani ito sa pagbagsak ng shipping o transport cost ng LPG. Samantala, may rollback din sa kada litro ng kerosene bukas na aabot sa piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pagsunod ng mga butika sa VAT exemption sa gamot, tinututukan ng BIR at FDA. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkasana isang joint inspection ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang Department of Health at ang Food and Drug Administration sa ilang pharmacy sa Muntinlupa para tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng VAT exemption sa mga gamot at health products. Layo ng hakbang na matiyak na naipapasa sa mga pasyente ang benepisyo ng tax exemption para mapababa ang gasto sa mga maintenance at gamot para sa mga may malulubhang sakit. Nakapalob ito sa Revenue Memorandum Circular No. 27-2026 ng BIR kung saan nasa higit 2,000 VAT-exempt medisina ang nai-endorso ng FDA. Kabilang dito mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney at tuberculosis. Sinabi ni DBIR Commissioner Charlita Mentin Mendoza na hindi nagtatapos sa paglalabas ng memorandum ang tungkulin ng ahensya dahil kailangan din tiyakin na tama ang pagpatpad ng VAT exemption lalo sa mga butika at establishmento. Dagdag pa nito, magtutulungan ng BIR, DOH at FDA para masigurong agad na napapakinabangan ng mga pasyente ang VAT exemption sa pagbili ng gamot. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 16 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:18 oras natin Pilipinas, Ombudsman personnel nagtungo sa Senado ngayong araw kung bakit. Alamin natin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: John, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagtungo sa Senado ngayong araw ang ilan sa kanilang mga personnel. Ito ay para isilbi ang Order of Prevention Suspension kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Gayun din ang subpoena sa CCTV footage at kaugnay ng mga nangyari sa Senado noong May 13. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, tinanggap ng Senate Secretariat ang parehong dokumento. Matatanda ang pinatawan ng 6 preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Aplasca kaugnay ng mga nangyari nga sa Senado, lalo na yung naging Barilan. Paliwanag dito, layon ng preventive suspension na bigyan daan ng mas malalim na investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Mula sa Ombudsman para

0: Sa ilang bahagi ng Davao City, makaraang inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Seguridad sa labas ng Senado muling hinigpitan daan-daang pulis. Muling idineploy ng NCRPO. Mag-uulat live si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, John, muling hinigpitan ang seguridad dito sa bisinidad ng Senado at daan-daan pulis din ang muling idineploy. Ayon nga sa NCRPO, daan-daan pulis ang pinahalat ng kanilang tanggapan mula sa iba't ibang units, kabilang ang Southern Police District Mobile Force Battalion, Pasay City Police, Special Weapons and Tactics o SWAT, at meron ding mga augmentation mula sa Manila Police District. Ayon sa pulisya, layo nitong masiguro ang seguridad at kaayusan sa lugar kasabay ng inaasang kabilang mga kilos protesta kaugnay nga sa naganap na kaguluhan sa Senado at pagkukumbin nga ngayong araw bilang impeachment court ng Senate. At ito'y kabilang din sa mainit daw sa pin sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Samantala, mahigpit na rin ang seguridad sa loob ng Senate premises kung saan may mga nakakabit pang mga barbed wire sa gate at meron pa rin mga deployment ng militar bukod sa normal na security. Yan mo na pinanguling kaganapan dyan mula dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senado, dapat bumawi matapos ang week of chaos. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat ituloy. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte matapos umano ang isang magulong linggo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Sendanya, kailangan patunayan ng Senado ang katapatan nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Binigyan din ni Sendanya mataas ang expectation ng publiko at hindi sapat na mag-convene lang ang Senado bilang impeachment court. Dapat matuloy ang paglilitis ng pangalawang pangulo. Anya, kailangan bumawi ng Senado sa taong bayan. Diin ang mamabatas dapat umiral ang pananagutan laban sa isang linggong pang-aabuso at kaguluhan. Hinimok din ang mamabatas ang publiko na bantayang mabuti ang impeachment proceedings at tutulan ang anumang tangkang maantala ito. Mamayang alas 3 ng hapon, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court na siyang sasaksihan naman ng buong pwersa ng House Prosecution Panel. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang lahat ng legal actions ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inilarawan ng Solgen si de la Rosa bilang isang pugante na umano'y ginagamit ang korte para takasan ang international arrest warrant. Sa kanilang komento, sinabi ng Solicitor General na ang mga motion ni de la Rosa ay maituturing na catch-all proceeding na anya'y labag sa pangunahing tuntunin ng hukuman. Inihikayat din ni de la Rosa ang sangay ng ehekutibo na isuko ang mga sensitibong Interpol red notices, diffusions at interagency communications. Iginiit ng Solgen na ang internal communications, legal opinions ng Department of Justice at Interpol of diffusions na hinihingi ni de la Rosa ay protektado ng executive privilege.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Abogado ni Senador Bato de la Rosa, wala pa ring ideya hunasan ng senador at kung dadalo ito sa posibleng

0: 2019 lang ang inilabas ng Department of Justice laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba nating balita, Senador Sherwin Gatchalian hinimok ang DOE, NGCP at ERC na ipaliwanag at tugunan ang mga nagaganap na brownout si Nymph Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Energy, NGCP at Energy Regulatory Commission o ERC na agad na tugunan at resolbahin ang power interruption sa nakakaapekto sa iba't ibang komunidad sa bansa. Bigyang diin ni Gatchalian na hindi katanggap-tanggap na nagpapatupad ng 4-day work week ang gobyerno at marami pang sangay ng pamahalaan dahil sa tensyon sa Middle East pero nagkakaroon pa rin ng brownout. Sinabi ng senador na kung paulit-ulit ang pagpalya ng mga planta, ang sanhi ng problema ay dapat managot ng mga generation companies. Kailangan anyang tiyakin ng ERC ang mahigpit na pagpapatupad ng mga performance standards at papanagutin ang mga lumalabag. Makailang ulit na rin nanawagan si Gatchalian sa NGCP na magpatupad ng mas maagap na grid management, kabilang ang pagtiyak ng sapat na ancillary services para maiwasan ang power interruption lalo na tuwing mataas ang demand sa kuryente. Hindi anya pwedeng paulit-ulit na lang ang ganitong sitwasyon at kailangan ng malinaw na paliwanag, agarang aksyon at pananagutan mula sa otoridad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nais ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na simulan sa Nobyembre at 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Deputy Prosecutor Ma'am Manjayan Niang, inaasahan nilang makukumpleto ang lahat ng kaukulang pre-trial steps sa katapusan ng Setyembre. Dahil dito, iminungkahi ng prosecution na simulan ang paglilitis sa November 30 para magkaroon ng dalawang buwang paghahanda bago ang aktual na trial. Umalma naman ang bagong lead defense counsel ng dating Pangulo na si Peter Hines at sinabing hindi nararapat magtakda ng petsa para sa pagsimula ng paglilitis dahil may mga issue pa umanong hindi naaayos. Plano ni Hines na balikan ang usapin kung kaya pa ni dating Pangulong Duterte na humarap sa paglilitis dahil sa umano'y lumalalang kondisyon nito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Justice Sector Coordinating Council ilulunsad sa La Union ayon sa Korte Suprema. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yan, ilulunsad nga ng Justice Sector Coordinating Council ang 20th Justice Zone sa City of San Fernando, La Union ngayong Mayo 21, taong 2026. Gaganapin ang programa alas 9 ng umaga sa Bougainvillea Function Halls sa Euro Hotel. Layunin ng Justice Zone na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng ahensyang bahagi ng justice system para mabawasan ang pagkantalan, mapahusay ang efficiency, pananagutan at pagtugon sa paghatid ng hustisya sa lokal na antas. Ang JSCC ay binubuo ng Korte Suprema, Department of Justice, Department of Interior and Local Government. Itinatag ang konseyo sa pamagitan ng Joint Declaration noong April 30, 2010. Bahagi ang paglilunsad ng 20th Justice Zone na pagisikap ng pamahalaan na palakasin ang peace, security at rule of law sa pamagitan ng mas maayos na koordinasyon sa sektor ng katarungan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagsimula na ngayong araw ang global celebration ng Open Government Week 2026. Sangayon sa Proclamation Number 916 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025, ipinagdiriwang ng bansa ang Open Government Week tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Katuwang sa selebrasyon ang iba't ibang miyembro ng Open Government Partnership Community sa Pilipinas. Tampok sa limang araw na selebrasyon ang iba't ibang aktibidad na nagpapakita kung paano isinusulong ang transparency, accountability, citizen participation at innovation sa pamahalaan. Sa bawat forum, dialogue, caravan, workshop at learning session, layunin nito ang mas bukas na pamahalaan, mas aktibong mamamayan at mas mahusay na serbisyo publiko para sa lahat.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Public Works and Highways o DPWH hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Senior Citizen Centers mula sa Radyo Magazine. Mayulat si Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Laan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng Senior Citizen Centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa Senior Citizen Centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs.
7: Hinikayat po ng departamento po no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa ng DPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad.
6: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hanggang ngayong araw na lang ang voters registration para sa barangay and sangguniang kabataan elections o BSKE. Kaugnay nito, hinimok ni COMELEC Chair Attorney George Garcia ang eligible voters na magparehistro hanggang mamayang alas 5 dahil hindi na palalawigin ito. Sa kasalukuyan, nasa 95 million ang botante para sa BSKE.
8: Hanggang alas 5 na lamang po ito ng hapon. At ang susunod nating registration, kung sakasakali, ay sa susunod na taon na sa Pebrero ng 2027 para naman sa national and local election ng 2028. So para po sa barangay SK election, talaga pong hanggang ngayong araw na lamang ito at wala nang extension.
4: Si COMELEC Chair Attorney George Garcia.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naispatan ng Philippine Coast Guard ang hindi otorisadong aktibidad ng Marine Scientific Research o MSR ng Chinese Research Vessel sa bisinidad ng K2 at K3 malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Namonitor ng PCG noong Mayo 16 ang Chinese Research Vessel na Xiang Yang Hong 33. Taglay ng nasabing research vessel ng China ang mga kagamitan para suportahan ang submersibles. Suyurin ang pusod ng karagatan, kumuha ng datos mula rito at magsagawa ng malawakang pag-aaral sa ekolohiya ng karagatan. Bilang tugon, nagsagawa kahapon ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ang Islander 4177 ng PCG sa Kalayaan Island Group. Nagsagawa rin ito ng multiple radio challenges sa mga barko ng China.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasalang sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
9: Sisimulan ni Filipina tennis ace Alex Iyala ang kampanya sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Nakatakda ang round of 32 match bandang ikapito ng gabi Philippine time. Direktang nakasampa sa main draw ng WTA 500 event si Iyala bilang kapalit ni Hailey Baptiste na nag-withdraw sa torneo. Kagagaling lang ni WTA number 38 Iyala sa third round exit sa Italian Open kung saan yumuko ito sa kamay ni Elena Rybakina 6-4-6-3. Samantala, ang 25-year-old at WTA rank 68 na si Olinikova ay huling lumahok sa Madrid Open at lumasap ng round of 128 loss sa kamay ni Simona Walter. Ang Strasbourg Open ay ikalimang kompetisyon ni Iyala sa clay court ngayong season at huling torneo nito bago lumahok sa 2026 French Open. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11. Ita mula sa ating mga provincial stations. Sunod po nating ihati dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pita.

0: sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Philippine Standard Time, 11:36 ng umaga. Oras na para sa mga balita mula sa mga probinsya ng Luzon. Regional Project Monitoring Committee ng Cordillera pinaigting ang pagbabantay sa mga ipinatutupad na proyekto sa rehiyon. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinalalakas ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC Cordillera ang pagbabantay sa mga proyektong pang-imprastruktura at pangkaunlaran upang matiyak ang maayos, dekalidad at napapanahong pagpapatupad ng mga ito sa rehiyon. Sa kanilang pagpupulong kamakailan, inaprubahan ng RPMC ang ilang hakbang upang mapabuti ang inspeksyon sa mga proyekto at mapalakas ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang paglulunsad ng Search for Outstanding Project Monitor bilang pagkilala sa mga ahensya at institusyong mahusay sa project monitoring. Gayon din ang paggamit ng standardized inspection checklist para sa mas maayos at pare-parehong pag-inspeksyon ng mga kalsada, tulay, slope protection structure at mga gusali. Napagkasunduan din ng komite ang pagsasagawa ng monitoring and evaluation forum upang mapalakas ang kakayanan ng mga project monitoring officers sa rehiyon. Kasama na ang inspeksyon sa bliss, inner and outer roads upang matukoy ang mga problema sa daloy ng trapiko at kakulangan sa infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Okay, sa punto na ito ay papapasukin na natin ang press briefing mula sa Palasyo ng Malacanang. Nakatutok toon si... Okay, sige. Ano mga oras mula ngayon ay mapapakinggan na natin si Undersecretary Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
10: At hindi sa political na interes o iisang individual at ideolohiya lamang. Pinaalala ng Pangulo ang honor code ng PMA. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Ang honor code na ito ang magsisilbing paalala, hindi lamang sa PMA cadets, graduates, mga aktibo sa serbisyo, sa mga retirado, kundi sa lahat ng public servants at sa lahat ng mga Pilipino. Hindi obligasyon ng isang tao, lalo na ng mga nagsisilbi sa gobyerno, na payamanin ang interes ng iilan o ng kanilang mga kaalyado. Ang tungkulin nating lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Huwag magpalunod sa sariling ambisyon, kundi sa interes ng bawat Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng Talang Dangal Class of 2026, inaasahan ng Pangulo na magiging katuwang kayo ng pamahalaan sa pagsusulong ng isang mas ligtas, mapayapa, at matatag na bagong Pilipinas.
4: Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. You all now carry the name. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
10: Pangulong Marcos Jr., pinasinayaan ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan. Batid ni Pangulong Marcos Jr. ang kakulangan ng specialty centers sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Dahil dito ay pinag-utos ng Pangulo sa Department of Health na magtayo pa ng mga ospital na may specialization para tugunan ang pangangailangan ng bawat pasyente. Ang bagong Brain Spine Center ay matatagpuan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao City. Kaya nitong maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Pilipino sa tulong ng dalawang operating room theaters, 30-bed capacity at mga espesyalista na bihasa sa stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics at iba pang neurological services. Kung noon ay kailangan pang bumiyahe ng malayo ng mga taga-Cagayan at karatig lugar upang magpatingin sa mga eksperto, ngayon ay mas accessible na sa kanila ang dekalidad na serbisyong medikal. Pero hindi rito nagtatapos ang kampanya ng gobyerno para sa ikagagaling ng mga pasyenteng Pilipino. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng specialty center ang bawat rehiyon sa bansa. Kaugnay nito, inaasahang matatapos ang 349 specialty centers sa taong 2028. Dahil gusto ng Pangulo na matugunan ng lubos.
11: Itong pagpapatayo ng Brain and Spine Center dito sa Tuguegarao, no? Dahil ito nga po yung kauna-unahang Brain and Spine Center, hindi lang dito sa Tuguegarao, panging itong sa Riontos. Brain aneurysm, brain tumor na kailangan hong maoperahan.
4: Bagong isa sa bagong pulisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing, dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat na may maip, at yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya

0: Meron po bang direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOE, lalo na po apektado rin yung mga medical na pangangailangan po ng ating mga kababayan?
1: Opo, at umaksyon po agad ang Department of Energy at kanila, ito po ang kanilang mensahe na ipapaabot natin sa taong bayan. And I quote, "Under the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr., to immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruption."

0: instructions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid. End of quote. From the DOE po to.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
2: Good morning, Undersecretary. How does the palace respond to growing calls to replace Interior Secretary John Vic Remulla?
0: Wala pa pong anumang makukomento sa panawagang yan. Well, hindi po ito napag-uusapan sa ngayon.
2: Gaano po ka-satisfied ang Pangulo doon sa performance ng DILG, not only with the Senate fiasco last week, but also with wrong information about Zaldicos golden visa, Zaldicos Portuguese passport, his the timeline for his arrest, as well as the supposed soon release of the Interpol? Medyo nagkasunod-sunod po kasi. Ano po yung pinapataw ng Pangulo? How does the President hold the Interior Department accountable for these gaffes?
0: Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla.
2: Ma'am, last for my...
0: Sa ngayon.
2: Ma'am, last for my end. So, ibig po ba sabihin, walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Benhur Abalos yung pumalit kay John Vic Remulla sa DILG?
0: Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilyonario.
3: Hi, Yusa. Good morning. On serving Senator Bato his warrant, Attorney Nery Colmenares said the government can find Senator De La Rosa with all its intelligence fund. Kung gugustuhin daw po ng gobyerno, mahahanap naman po talaga si Senator Bato. Since the senator has now escaped twice, how is the administration utilizing its resources to hold the senator to account?
0: So, sinasabi po pa talaga natin na siya'y tumakas. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest, ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So, hindi naman natin masasabing siya'y tumakas, kundi siya'y nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyo ang ICC. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At siguro ang dapat lang mangyari dito ay huwag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot.
3: And ma'am, the OSG also gave a strong-worded comment that a sitting senator running away from the very courts that he's seeking relief from should be denied of his pleas. We understand Malacanang leaves all opinions to the courts, but doesn't the palace see a need for a stronger stance, especially now that this has reached international traction?
0: Kitang-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
1: Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5.
4: You said good morning. So how does the palace view those personalities like Senator Robin Padilla who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise?
0: Magkakaroon naman po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at that time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Nakapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan at merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na malagot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, eh dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good morning po, ma'am. I-ask ko lang po if President Marcos has already accepted the offer of ADB for a 1.75 billion financing assistance.
0: According sa DBM, ang alok po na ito na financing mula sa ADB ay isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon. Gayunpaman, ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
5: Clarify ko lang, ma'am. Bali, loan po ba siya or grant?
0: Pinag-aaralan pa to. So, most probably, loan ito. Pero, wala po tayong authority na magbigay ng anuman detalye dito, kundi ang DBM lamang po.
5: On another topic na lang po. Update lang po, kung meron na, magre-request na po ba yung Executive Department for a supplemental budget sa Congress for its Middle East response?
0: Okay, ayon din po sa DBM at nakausap po natin sila. Tungkol naman sa posibilidad ng supplemental budget, wala pang pinal na desisyon. Sa ngayon, ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktwal na pangangailangan ng ating response measures.
5: I-ask ko lang, ma'am, kung ipag-uusapan po kaya ito kung matutuloy yung LEDAC at saka yung uplift meeting tomorrow po?
0: Walang nakaschedule na LEDAC, pero may nakaschedule na uplift.
5: Bakit po kaya, last week po na-mention na baka may 19 yung LEDAC, bakit po hindi na po siya matutuloy?
0: Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
5: Thank you po.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
6: Hi ma'am, may we just know why the president appointed former Iloilo City Mayor Jed Mabilog despite his name being included in the drugs watch list during the term of President Duterte?
0: Siguro kung nasa drugs watch list siya, wala po tayong personal na kaalaman dyan. At siguro kung nasa drugs watch list siya, dapat na-demanda na po siya sa ngayon. Well, may demanda na po ba?
6: Parang binigyan po di ba ng clemency?
0: No. About the drugs list.
6: Wala pa naman.
0: So, walang kaso.
6: And on another topic po, as the impeachment proceedings officially starts, hopefully today, ano ang pakiusap ng palasyo sa mga senator na tatayong judges? Kasi alam naman po natin na maraming kaalyado si Vice President Sara Duterte sa Senado.
0: Alam naman po natin ang impeachment trial ay trabaho po ito at mandato po ito sa Senado. Hindi po kailangan na makialam ang Pangulo sa sinabing mandato ng Senado dahil meron po tayong separation of powers.

0: Follow-up question, Ivan Marian, GMA.
1: Ma'am, tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat nating kilalanin ng warrant from the ICC. Last week ang sabi po ng pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya despite the

0: position of the OSG that Senator Bato is a fugitive.
1: Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ. Nasa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit, hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin.
0: So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago, depende sa magiging development sa pending na petition sa Supreme Court.
1: Opo.
0: Pangalawang tanong ko lang po. As President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently?
1: Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano sinasabi ng batas.
0: Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon?
1: Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano, na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga.
0: Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how things are turning out.
1: Nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado.
2: Follow-up question mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
3: Ma'am, yung tanong ng marami ngayon, I would like to direct to the President, kung hindi ka pagalit, bakit?
1: Kung hindi ka pagalit, bakit?
3: Yes, with the performance of the arrest, because this is not the first time that the Philippines tried to serve an arrest warrant from the ICC. The public has been comparing the performance of former PNP chief Tore compared to the failure of the NBI to serve the arrest warrant against De La Rosa. Bakit po hindi na-hold accountable kung sino mang ahensya yun pong nagkulang para maipatupad yung pagsaserve ng arrest warrant?
1: I-correct po natin to, ha? There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila.
3: But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody?
1: The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest?
3: But was it right for the NBI to actually adhere to that demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts?
1: Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas.
2: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
4: Hi ma'am. Yung nangyari po sa Senate po, with all in tawag ni Senator Aimee, Senate siege, may reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya, kung makukonsider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po?
1: Senate siege, was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
4: And this is also the position of the President, Obama.
1: Of course.
4: And another question po, kasi nagkaroon po ng change of leadership and I don't know kung makakaroon ba ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po, considering na ngayon na yun, sisimula na yung impeachment trial po sa Senado?
1: Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So, sa kanila po yan. Nasa Senado po yan.
2: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
5: Lusek, may we just get the President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend the Senate Sergeant at Arms over what happened to the Senate recently?
1: Ang Ombudsman po ay isang independent body. So, trabaho po yan ng Ombudsman.
5: But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts nyo about this given that you've been saying dapat accountable yung dapat managot?
1: Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin ang Ombudsman po ay isang independent body. So kung ano po ang kanila magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo.
5: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
6: Yes sir, para hindi na lang po maulit yung komisyon ng nangyari sa Senado at para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating inuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno, wala man lang kanyang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya.
1: Mas maganda po na bilang dating PNP chief, at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas.
6: And Yusek, yung sa nalalapit po na impeachment, naniniwala po ba yung Malacanang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other.
1: Eh, hindi natin mabibigyan ang anumang paghuhusga sa ngayon ang mga magiging senator judges. Nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot.
2: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
7: Isaac, follow-up lang po din sa statement nyo na the Senate was never under attack. So, can we get a categorical answer if the palace shares this, the sentiment of the NBI that it was staged?
8: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
9: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Kegalaan may Udto, kumusta? Welcome sa atong tulumanon ng balaod ug ang katawhan adlaw nga Lunes, pitsa 18 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Sa naandan inyong kauban ining maong programa kining inyong mga alagad. Ako si John Carillo.
1: Ako usab ang inyong abogado sa kahanginan, ako si Attorney Michael Mico Sanchez Sabalero.
0: Attorney Mix, perting daghanang mga nindot nga issues nga angang hisgutan, apan dirita, mupili ta sa kining murag daghan yung kaayong naghisgot o daghan sang nalibog o unsa magitinood. Ang Senado, capable bagod na siya nga mo protective custody sa usa ka gidudahang nakabuhat og krimen?
1: Murag ka angay sa nihisgutan, Sir John, no? Kay as of late, nakitaan dyan na ito nga daghan kayog lain-lain. No, nga opinion bahin sa aning ato na lang yung tawago na kaning issue ni Senator Bato de la Rosa.
0: Okay.
1: Now, kaning protective custody manggun, unique kay ni siya nga scenario. In fact, this is the first time that we've seen, no? Nga gi-apply ni siya in the case of a senator. Kani manggung protective custody, by its nature, it's supposed to protect witnesses, no? Kanang mga, say for example, na in kanang inquiry in aid of kanang
0: legislation.
1: No? So in aid of legislation, na manamugod na yung mga higayon, mga higala, nga ang kaning Senado magpatawag og mga resource persons or witnesses. No? Mm. Yaila day nang questionon nga to sa Senado, unsa man ni, unsa may kuan ana, and they are normally placed in protective custody.
0: Usually, gibuhat ni protective custody pag panalipod sa tao nga mismo, gipanalipdan, no? Protehian. As you mentioned, witness. Kay kun ang witness pananglitan against a certain party, posible nga ma-threaten to siya or hulgaon ang iyang kinabuhi
1: o kinabuhi siyang pamilya.
0: Mao nang ibutang sila under protective custody. Mas bantayan silang maayo aron dili mahulga ang ilang kinabuhi o makapadayon sila sa pag-testify. Apan ang usa ka suspitsado nga kriminal, let's say suspitsado si Senator Bato kay gipasangin lang siya, but wa pa man ma-proven guilty beyond reasonable doubt, otherwise ingno na siya o kanang na pamatud-an na or konbiktado na siya nga kriminal. Suspitsado pa man siya.
1: Suspect
0: pa man siya. Unya, mahimo ba day ang suspect i-protective custody?
1: Dili sad kay ang ato ning ilahi sa normal nga kaning witness.
0: Okay.
1: O kaning sa case ni Senator Bato.
0: Mm.
1: Kung isip mahimo ganitag usa ka senador na ay mga certain protections, no, nga gihatag sa constitution. Ang kaning usa nga gaingon nga any senator, member of Congress, when Senate or Congress is in session, is immune from arrest for penalties that are below six years. Ang kaning crimes against humanity, by its nature, 40 plus na ni siya, reclusion perpetua.
0: Kayo, labaw kayo sa threshold nga 6 years ang penalty.
1: Yeah, kuya, usad kayo ni Sir Jun, kaya ang kaning manggong gibuhat karon sa Senado, kaning, like I said, ang kaning protective custody does not apply to senators or mismo ang kaning mga suspects. No? They are usually applied to those nga witnesses. Daghan kayo mga komentaryo, which I subscribe as well, nga yun ko nga, di man yun ni pwede apply ang kaning protective custody with respect to Senator Bato. No?
0: So, unsa man gid itong nahitabo? Kadto nga, nitambong siya after 6 months of being absent, kay nahadlok lagi siya sa mga tabi-tabi, mga rumors nga naaraba kay kuan, naaraba kay
1: ICC warrant.
0: Warrant of arrest gikan sa ICC. So, di po siya mutuo dayon because as we mentioned, ang ICC ni-issue di ay sa warrant in November last year but with confidentiality. Gisikrito-sikrito nila. Di po ka makabasol sa
1: kampo nila.
0: ICC kay natural ang angog iyan ang i-publish nga na kay warrant of arrest musibat ang dakpunon.
1: Sakto sa.
0: So, with confidentiality. Apan, gibulgar man ni nilang Trillanes, gibulgar ni nilang Rimulya, nya naarbaka. Apan wa sila gipakita. Motong para ni Senator Bato tingali og if I were in Senator Bato's shoes, maniguro ko adila sa ko pakita kay basig tinuod. So motong wa siya pakita og 6 months. Gani nahimong issue nga sige naman na siya absent unya, sige siya kubrag sweldo.
1: Sige, so, tagbayad siya ha.
0: Oh, ang mga magbubuhis ng Pilipinhon, usik kayo ang ilang buhis, giswildo anak niya, na dili naman siya mo trabaho dito sa iyang trabaho sa pagkasenador, nga mawa ang legislation.
1: Ang so, kuyaw pa gani, Sir John, kay bisag absent pa siya, oh, naka-chairman paghihapog mga committee.
0: Aka na, may usaon na niya pag, usaon niya pag-chair na nga absent man. So, usana sa mga hinungdan nga nung buingon sila nga katawanan maning atong kalaki diri sa Pilipinas. Tinood na, di, bisag mapagarbuhon ta sa atong pagka-Pilipino, apan mo angkon sa taog dunay mga blunder, dunay mga katawanan. Kay ang man, usaw man na itong paglalis nga maklaro man, no? Nga mahimo tang laughing stock, dili man ingon ni ana ang pamaagi sa uban nga mga

0: kopya sa iyang waran.
1: Mm.
0: Gipugngan sa leadership sa Senado, nga si ang Senate President mao na si Senator Alan Peter Cayetano, og ingon nga ayaw ni gilabti. He is under our protective custody. So kato mura dayeg nag-imbento na Senator Alan Peter Cayetano adto anang protective custody. Ang nakaparatra ba kay ang NBI out of courtesy, not out of law, not because of the law. Kay wa may balaod, may tungod ana.
1: Sakto.
0: Out of courtesy nga ko equal branch ra ba ni sa executive nga nahisakop ang NBI, DOJ na NBI. Una ko equal branch ang Senado o Kongreso being the legislative branch sama sa judiciary. So ko equal man ni so sige dili lang may padayon og dakop. Gani gi-question sang NBI nga failure to do a lawful duty ng inyo. Kay wa mo mo dakop, wa mo mo insist pag dakop. But anyway, usana sa mga hilisgutan karon wa siya dakpa. But later on ni ikias si bato. Unsao naman aron ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ingon ka Senate custody. Karon nilakaw ang iyasang justification siya, dili man apinereso nako. So doon na siya katungod nga mugawas. So unsaon ta naman eh.
1: Kuya Osod, kaya na Sir John, kay murag balimbing naman ang opinion, no?
0: Unsaon naman eh.
1: Pero ang ato nang i-address nga point by point, no? Kani magong katong, like I said, ang kaning protective custody cannot apply, no? It should not apply to Senator Bato de la Rosa because he's not a witness to anything. Wa siya gi investigate, wa siya gi kuan. Ditso naman to, klaro naman kayo to, warrant of arrest naman to siya, no?
0: Ang makita nato dito na pay imong sulti Attorney Mix, dili wa ni sa balaod apanaa sa tradisyon sa mga senador to protect one of its own. Nga ilang kutob sa mahimo labanan na to kay kauban man ni namo. Og dunay mo transgress sa pagkatao ini niya, pareha ra nga kami sad nga mga kauban
1: ang giigo.
0: Pero that is if murag kana bang kanang gidaog-daog ba ang kaubang senador. In this case, wa siya daog-daoga.
1: Niiskapo pa, ha?
0: He is suspected of having committed a crime which is punishable, if proven, punishable by more than 6 years. So
1: 40 years na yun hapit.
0: Giunsa ka to ni gipiyungan ba lang abogado man is Senator Alan Peter Cayetano.
1: Yes.
0: In fact, dili ni siya ordinaryo lang abogado. O saan ni sila, siya sa mga maayo nga abogado. However, di unsa man to niya nga nagbuhat-buhat ba siyang iyang balaod? Sama ba ni Chief Escudero nga nagbuhat po siyang balaod din iyang gi-interpret ang pulong
1: Fortuit.
0: Niya si Alan Peter, iya pong giimbinto ang protective custody.
1: Mahulog siya, ingani na siya, Sir John, kay isip o sasad ka abogado magun, na yung multiple aspects nga for interpretation. Pero kana sang unang nga pangayoon yun ana, asa man ang basihan, ang legal basis, no? In kaning protective custody, by its nature yun, is supposed to protect witnesses. Ang ilang gibuhat, ilang gi-construe, ilang gipagawas, no? Gipagawas nga this applies to the senators as well. So ngara siya medyo, if I may say so, medyo gi-stretch ang definition sa protective custody.
0: Giinat na nilang mayo. Pero mao lagi na bisag unsa nga pag-invoke, kinalang dunay balaod.
1: Sakto.
0: Dunay mabasa nga legislation or dunay mabasa nga usa Republic Act ba na or unsa na nga imong basihan nga pinasikad sa Republic Act mo ni or pinasikad sa kanang usingan aning mga jurisprudence kanang nahukman na nga mga kaso sa Korte Suprema nga imong president, mao na imong basihan. Pero kung wala kay basihan, muingon lang kang mauna. So,
1: in this case, Sir Jun, ito ang klarohon sad, walay basihan ang kaning Senate Protective Custody except for the Senate nga House Rules. Internal ra na siya.
0: House Rules.
1: Oh, so, ang kanisang mga side sa NBI, ang ilahasang gikuan kay out of respect na lang, no? Out of respect of the institution of the Senate.

0: giginilag pa pairal ang kaninga politika. In so far as mga remedies sa mga agrabyado is concerned, ila pa mong guning gitigi nga to sa Supreme Court. Na opinion gikan sa Office of the Solicitor General, sa mga NBI, sa mga involved nga agencies, nga ilang ila pa tong dipinsaan nga to. So, we have to understand sa isip usa ka nasod, no, ang kaninga situation is unique. Unique siya in the sense nga katong nahitabo sa una sa nilang kanhing senator Dilima, ilang kanhing senator Trillanes,
1: gidakop sila and then ni kuyog ra sila sa nagdakop nila.
0: Ang ilahang argument sad ngadto
1: kay local court.
0: Yes, gidakop court sila pursuant to a local court and a local warrant.
1: Pero kini ko nung ICC, dunay school of thought, ha? Dunay nagbaton sa opinion that the ICC is not a foreign court.
0: Yes.
1: Kanang duna mumurag i-distinguish man gud nila nga local sa do pa court dinhi sa Pilipinas. ICC foreign kato sa The Hague, Netherlands. But no. Matod pa nila, in fact, the Philippines was a state party. State party sa pagmugna anang Rome Statute. Una ingon nga ug dili lagani kaya namo dire sa amua sa among husgado sa Pilipinas or sa which country for that matter nga mahimong kanang state party ata usaya dia sa inyo. Unya usana sa mga katarungan nga dili kuno nimo matawag nga ang ICC is a foreign court.
0: Ato nang i-delve deeper, Sir Jun, no?
1: Sige.
0: Kanimang kung muingon tag foreign court, money ang kasagaran nga gitawag nga extradition, no? Kanang naif usa ka foreign nga court, say for example, ang Estados Unidos muingon nga, oy, Philippines, kanang aristoharagod ni si kani person A, no? In that sense, ang kaning warrant sa US will have to be validated, no? Will have to be carried over sa Philippines. So, mo nang extradition nga process, ila pa nang i-verify.
1: Duha na kaklase, extradition or surrender?
0: Surrender, oh. Kung kanang surrender, sad, nga ni-acknowledge na lang ka, para di na lang hassle, sige, mo-addo na lang ko, kaya mo-submit ko sa jurisdiction sa Estados Unidos.
1: Okay.
0: Example na siya. Pero ang kanimanggong ICC, by the name itself, sa I, International Criminal Court, no? Kita isip kanhi nga subscribers, no? We adhered to the doctrine of the ICC before.
1: State party
0: okay. At that time. Now, ang kaning differentiation ani kay ang kum-issue gad ining ICC og warrant, it is deemed applicable, no? Kanang di na siya kailangan og extradition unta sa kaning local nga courts or kaning verification sa local nga courts. Pero Sir Jun, no. Daghan sa like I said, na schools of thought nga ang ICC is not a foreign court.

0: Nag-pass naman ta, no? Si Bato is classified as a indirect co-perpetrator, no? So with that being said, I think ang position sa Dingana, it needs to be clarified,
1: no? So kining pagtingog unta, which nga wa patakadungog pagtingog unta sa Supreme Court, importante kaayo to enlighten.
0: Yes. So karon ang kaning mga abogado karon naghuwat sa mga sa decision sa Supreme Court.
1: Uh-huh.
0: Nagsubmit nag mga position papers ang uban nga mga government agencies ga involved sama sa OSG, sa NBI o uban pa.
1: No? What if the Supreme Court does not rule in one way or the other?
0: Then mo sad na. In so far as the execution is concerned, kani manggong international warrants, no? International warrants, especially in this context na nilagpas na ta sa ICC, nilagpas na ta sa Rome Statute.
1: Okay.
0: Ang kaning pag-enforce niini is actually within the scope of the executive, no? It's in the scope of the president. Mabita tong nakita na to siguro sa tong mga Facebook nga naihangyo tong kalit si Senator Bato nga
1: ayaw ko
0: Mr. President ayaw ko ipadala sa ICC.
1: Which warasan mo tingog si BBM? But maybe sikreto ni Sugo siya sa Department of Justice sa NBI nga dakpan nyo na.
0: So it could be no. So mosad na ang this is why it's very unique kay aside from the legal principles nga naangari, naasay political arm, no? There's a political movement in this side. Kani siya, liso jud kani siya i-quantify kay daghan wag mga questions, no? Daghag angay i-clarify to which ang Supreme Court ra jud isip usa ka final arbiter moy maka-decide.
1: Kinira bang controversy regarding Senator Ronald Bato de la Rosa? Dili ba ni as simple as it seems? Kay matod pa kun dili patungod ganito nga si Senator Bato bisan pa sa hulga sa warrant of arrest, dili unta ma-reorganize ang leadership sa Supreme Court. Unya dili unta lain unta ang complexion. Kay kun si Tito Soto pa, the former Senate President, palanggi hapon ang pasagdan, ningon man siya nga, as soon as the articles of impeachment are transmitted to us here in the Senate, we will forthwith
0: institute,
1: conduct the trial.
0: So good as lang.
1: Apan karon nga nausab na nga si Senate President Alan Peter Cayetano na ang nangulo sa Senado, and this group, kining nga grupo nilang Senator Alan Peter Cayetano, nila ni Marculeta and company, are very much perceived politically aligned with VP Sara nga mo'y gikihag impeachment. So, unsa may mga implications niini? Ato tingali ng isgutan karong sa inighuman sa mga painumdum.
0: Yes, Sir John.
1: Okay. Painumdum sa ta.
2: Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang LactoPuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains, at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng LactoPuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng LactoPuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health
3: into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw nasakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsob sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang LactoPuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa LactoPuffy. 100% natural, aprubado sa FDA. Bring health into
4: your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
5: Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopathy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopathy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopathy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopathy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopathy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
1: Agatuntak na karon alas 12:31 na sa kauntuhon. You're watching ang Balaod ug ang Katawhan dinhi sa Bantay Radio Cebu Facebook Live, ingon man sa atong YouTube channel ug naminaw mo sa 98.1 DYPSBT Radio Tuburan, 107.1 Real Radio Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan ug 95.3 DYAG One Heart Radio Samboan Cebu. Balik ni Attorney Miko, Attorney Mix, kuani kanang dunay mga implications lahi kun si Tito Soto mo'y Senate President unya mayoriya dili tong gi-perceive nga mga dapig ni VP Sara. Bahala, nagdili sila kakuhag 16, pero sa proceedings unya gitan-aw magun nila nga kun pabor ni VP Sara ning mga senator judges sila Alan Peter Cayetano and company, tingali unyag every step of the way maglisod yod ang mga prosecutors pag prosecute pananglitan inigingonas mga prosecutor nga okay we move that ablihan ang bank account ni VP Sara. Then ang mga abogado ni VP Sara moingon, we object to that because mauna. Unya, moingon ang mga senador nga, okay, there is a motion but there is also an objection. So we divide the house. We vote whether ablihan or dili. Siguradong mudaog ang dili ablihan.
0: Sakto jud Sir Jun kay
1: daghan man sila.
0: Ato sang tanawon ang composition, no.
1: Okay.
0: Ang kanimanggong kanimanggong when you're sitting as the Senate President, you only vote when it comes to breaking a tie. A tiebreaker.

0: ikaw mo pabor siya.
1: Ato siya mo pabor siya mga kauban.
0: So, iya dyan nang di dyan na ipa-disclose ang bank account.
1: So, mauna, kay ang ampo unta sa mga gustong mo impeach ni VP Sara, bahala nag-eventually or finally human sa trial, dili siya ma-impeach. Basta makita lang ng ilang gustong ipakita ng mga discrepancies ni VP Sara. For example, discrepancy sa iyang gidisclose nga 88 million lang ang iyang salin, but then, na nagsud gawas nga 6.77 billion. How come makaabot og binilyon ang imong
0: transactions?
1: Ang imong transactions, muabot dito sa imong bangko, whether inflow or outflow, how come, unya, 88 million ray imong net worth?
0: So, kuya, sa na, no? So, mo sa na, sa yun nga, if they did not do that, they did not result in having the, as what other media outlets called, kanang Senate nga coup. Kudita, kuno sa Senado, di yun na nila makuha ang kaning pabor nga komposisyon.
1: Unya, ang ako lang, nga, if mura bitaw og makita sa taong bayan sa mga yanong lungsuranon, kay sama na sa akong gibalik-balik pag-ingon sa mga programa na to, Attorney Mico, nga sa akong tanaw nabahin og katulo ang mga Pilipinon. Those who are whether right or wrong mulaban gyud sa mga Duterte, those nga right or wrong mukontra sa mga Duterte, and the undecided. Katong wa pa kay bawg, mulaban ba ko o dili ba? So, magtan-aw tingali sila unsay tinuod, unsay matarong. And then, tingali og pinaagi niining impeachment trial nga mabulgar ngadto kanila, makakita na sila matarong ba or dili.
0: Sakto. So, kanisang process manggod sa impeachment, especially with the times karon, is highly televised. No? Kung highly televised siya, kita tanan makakita unsa nga mga ebidensya, pila ang sulod sa bank account, asa man nga account nimbalhin and what not. No? So, if this impeachment trial actually pushes through, no, the people themselves, no, kita mga katawhan mo judge, no, kita ang katonggi mention na to, Sir Jun, nga the court of public opinion is so strong, no, that it can change the course of history. Mao na na siya nga to ang kahimtang karon isip sa kanasod.
1: In fact, tungod anang public opinion, kun klaro gani kayo ang ebidensya against ni VP Sara, if ever, ha, klaro ang ebidensya against ni VP Sara, hastang mga senador apprehensive of adverse public opinion, tingalig, dili sila mubutar pabor ni VP Sara.
0: Kaya maigo man sad sila.
1: Igo sad sila nga, dili giday katarungan, dili di ay righteousness ang inyuhang butaran, partido di ay bahala nagsayop.
0: Ang kuya sa dana, ang usa sad nga tan-aw nga, ikaw nagpart sa siguro ka ani nga issue basin ikaw sa isu, apil sad gas pagpangurakot, no? So ma ingana jud ang kuan nato ron. So our senators is very pressed to decide. Our senators is very kanang murag maklaro jud ang ilahang allegiance sa agi ani nga impeachment trial.
1: Kana siya murag silang tanan nakasakdal, no? Murag they're all on trial. Well, VP Sara ray gitrial sa impeachment, but gitan-aw gipanid-an sad ang behavior og ang actuation sa individual senator judges.
0: Sakto jud na, Sir Jun. In fact, kasagaran ba sa misconceptions ngadto kay when a senator judge is instilled, no? Senator judge na sila, they're supposed to shed away ang ilahang political colors.
1: Unta.
0: Ang nahitabo karon, paglingkod nila senator judge, ni klaro hinuog samot ang ilahang political colors.
1: Diha magani katong sa miaging impeachment, sa miaging tuig katong wa mahinayon.
0: Sa first.
1: Nagsulob naman to sila grob. Unya, dihay kini si senator ba to? Diha siya motion to dismiss. Motion to dismiss the impeachment case, which nga wa man to maklaro og giunsa to nila, wa man to nila mabutari. Pero dunay daghang ni komentaryo nga kanang motion to dismiss should not come from a judge. That should come from the lawyers of kiningikiha.
0: Impeached, no? Kuya, sakto sa Nasir Jun, kay buto na naon kung judge naka-impartial ka dapat.
1: Dapat impartial ka, so nga nung mumove man ka for the dismissal of the case.
0: In that instance, naklaro hinoon ang kaning political color.
1: Hinomdom ko alam ngayon nga, imbis, bisan og dili, tinuod nga impartial, pero ayaw nagpaklaro nga impartial ka o biased ka. Pero mura mag dili naman sila mukero.
0: Giwagay-wagay naman sa ito nila.
1: May bawaan nilang biased sila. So, naunsa naman di ay ni, naunsa naman ang moral fiber sa atong mga politiko.
0: Sakto sa na, Sir Jun. Angay sa siguro ni nato hisgutan nga, how this situation came about, no? Kaning agi aning Senate coup. Kay, muraga, nasa tayo nadunggan nga na ay admission, kuno, from Senator De La Rosa, nga sa 6 months niyang pagkawala, nibalik ra siya para to get the majority vote.
1: Pastila, no? So, iyaha lang girisgo. Girisgo lang niya nga madakpan siya. Happy trabag yun.
0: Happy trabag yun.
1: Kaya madagma ako siya ginagat.
0: Girisling ko, no?
1: So, girisgo lang gito niya para lang nga mo matuman ang tinguha sa partido o sa grupo nila.
0: Sakto, Sir Jun.
1: Pag-usab or pag-reorganize sa Senado.
0: Sakto. So, that kita sa isip sa katawahan, maka-question sa tanga, is the election, no, of Senator Cayetano as the Senate President, is it done for the benefit of the people or gidara ni nila, gipaagira ni nila sa ilang pamulitika?
1: Musanay nakapait if it is the latter, dili ang former nga imong istoryahan, no? Kanang personal yung kaayo, unya, bahala na lang. Pero napailain, doon ay mga hugon-hugon nga doon na nasay ilog sa leadership gika ni Senator ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Mao ba?
1: No.
0: Kuya Osanada.
1: Kaya naasay mamalhin o naasay gikan sa ilang grupo nga mubalhin na sa spikas. Pero dili okay. na si former Senate President Tito Soto kuno ang kuan ang mangulo kay dili siya acceptable kun dili murag si Mig Zubiri or si Kiko Pangilinan. If ever mahina yon eh nga ilam kong kita na ako nga tuwa na, nitago nas ba to? So di na gito mubalik.
0: Mapetisyon na saan?
1: If ever mubalik siya, dakpo na po siya. Kailangan may warrant of arrest. So kahit hadlock man siya dakpo, di na siya mubalik. So, minus one na ang ilang grupo.
0: Ilang vote.
1: What if napay mamalihin nga lain? Na doon na ba ito'y duha ang murag independent? Sila si J.V. Ejercito o si Mig Zubiri. So naaroy mga
0: kalihukan.
1: Mga negotiations nga balhindri kay ikay among himoong Senate President. So you cannot discount that possibility.
0: Dr. Sir Jun, in fact that's a very real possibility karon. Kay they know for a fact that they lost 2 senators. Dili lang si Bato de la Rosa ang nawa, but Robin. Si Senator Robin Hood Padilla.
1: Kay gihatod maghato niya.
0: Nadamay hinoon siya. So in so far as the majority block is concerned, they lost 2 votes.
1: Ang problema pag idaana og kini si Senator Bongo, kugihan ra ba taw ni na kuan ra ba in fairness bitaw niya kaning

0: Apil sa dyan sa gilista nga indirect co-perpetrator ikan ni President Digong, what if naasad siya ay warrant of arrest?
1: Aw, nga raasad. So, they lose three. No?
0: Oh.
1: Tulo na ka senador ang mawala sa majority block.
0: And if that happens, mausab yun.
1: Mausab ang equation. Leader.
0: Gamay raman kaigun ni silag diferensya.
1: Mm. Mahug na dyan silag, dool-dool na dyan sa patas.
0: Oh.
1: Talay mga swing vote sa ilaha. And since they secured the Senate nga presidency, kung mag-vote ganin ni sila, pabor yun sa ilaha.
0: Unya, ang interesting ni Attorney Miko, mauni, kay kaning duha nga nag-atbang, the Duterte side, o ang administration side, pinanguluhan ni BBM, puro ni sila doon ay coercive powers.
1: Sakto. Nindot sa ni sila mga influence niya.
0: Mm.
1: Makahinumdom lang yun ko, Sir John, ba nga, kuya, sa yun kayo ito ang ilahang saad. Kaniyanto sila mga voters nga unitim.
0: Ah, kana. Kay, maobitaw nga ligon sila kay puro ni sila gamhanan nga mga grupo. Si Bongbong Marcos, Solid North, dito si Ilocos, and the rest of Luzon. Unya sila si mga Duterte, Mindanao po ilaha. So, sa dihang nag-unify sila, natural, napildi gini sa Leni Robredo. Bisan pagpopular to sa Leni Robredo, napildi nila. Apan, tungod kay ang ilang alliance pa political man, so, basta politika, gamayng bikil, magkabuha gina.
1: Nadalaras tayo hope sa hangin.
0: Okay, dili man gugma, dili man love, mo'y naka-unite nila. Kuan man, common political interest. Sa dihang na-serve na ang common political interest, kung sao naman, labi pag tinuod ng ilang giingon nga sa pagsabot, kaya ang broker ini reportedly, kinimang presidential sister si Senator Amy. Niingon nga, aron sigurado mong mudaog kung magbuwag mo, lansar o President BBM, lansar o President Sara, kunya lansar President si Lenny, lagmit si Lenny mo'y mudaog, kaya ma-divided. May pa'y mag-unite mo. Niya, huwag tinuod ba na, nga, donate term sharing. Ngayon nga, okay. So, dili lang una Sara, kay si Digong Duterte man to, di lang sa Duterte dayoy mo sunod pagka-president. Kinalang Marcos lang una, then after 3 years, kay 6 years man, puli lang si Saram, ngita lang si BBM o kanang katarungan nga mo step down siya, aron makapuli na si Sara nga vice president. Now, what if tinuod na, o niya, wak tumana sa BBM administration?
1: Dagan sa kaya implications. Oh.
0: So, mo na nga, muingon sila, nabudol me.
1: Sakto.
0: Pero karon gibasol po sila sa mga tao, ingon nga, kusog mong muingon nga corrupt na ang BBM administration, corrupt. Pero kamo may nangampanya po nga butara na to kay unit team ba mi BBM Sara ba ta, so usako naman na
1: mausad Sir John kay buto na naon pakyas ang ilang saad sa katawhan, no? They failed in keeping that very promise.
0: So ingon ni ini ang sitwasyon ro na to, and hopefully magpabili lang ni political o niya kanang istorya niya sa social media uban pasakitay na. Pero di lang unta mahina yon tong katubitong giingon nga kun mapatay ko nagsuhol na sad ko mupatay nila kay kanang kanang patay gud murag ko ana na kayo kanang lisod na kayo nang gusto tang mualagad sa mga tao o niya mupatay ta para lang makaalagad.
1: Lisod na
0: kuan kay na siya kanang ridiculous kay ba?
1: Counterintuitive kanang kuan.
0: Nga no man nga aron lang yung kakaalagad mo patay kag tao.
1: Sakto. Kanang kung alaga jud sa in the first place, the thought of killing should have never crossed their minds.
0: Unta. No. Pero dili alagad pangwarta gi imo ha to enrich yourself aron maka padayon ang imong politika o imong political dynasty na imo lang gihimong pasangil ang pag-alagad. That is another story.
1: Pero kuya, obiasad kayo niyang atong kuan Sir Jun, kay ang nakoy na notice nga trend, no? Agi aning lihok sa tong administrasyon, nga muingon silag ingani, pero mubuhat og ingani.
0: Lain, sad.
1: So, I say this, pero nakoy ipalihok ka to sluyo para igon ka. So, mausad siguro na nahitabo sa ato ang VP Sara.
0: Muna'y usas sa mga daghan kay usbon nun tingali ning ato ang nasod, but unsa ka, no? Maingon ba nato nga hopeless na, may ubang mga failed state na ta.
1: Mm.
0: Failed state na kuno ang Pilipinas, but I don't think, ako gani, kanang hisgutanan bitaw attorney Miko nga ngano man nga ICC may muhusay nga kini ding atong mga korte, atong mga husgado incapable ni paghusay ana mga kasuha, gilaktod nila pag ingon nga oh kaning kaso nga crimes against humanity
1: di ninyo kaya.
0: Wa man ikiha si President Duterte og crimes against humanity diri, silas bato, silas bungo, wa man. So mo na yun kay wa man ninyo ikiha diha, wa man mo function inyohang husgado diha, ari diri sa international court. Otherwise kung naguna-una pa ta tagkiha nilang anang crimes against humanity diri,
1: di pa mo intervene,
0: dili pa unta mo intervene ang ICC. However, sa tinud-anay lang, unsa man, kaya ba nato? Makaingon putang, kaya ba ka? What if?
1: Makaduda sa da.
0: Ihusay na sa RTC. RTC Quezon City ba? RTC Manila. Naikiha. Di ka mag-rally por tingdaghan ng DDS dito niya. Unsa may imong batiyon, abogado ka against or in support sa gikiha? Unya perting daghan ng garali dia ang mga judges magunsa man maka-act pa ka sila with dispatch
1: impartiality. Kuya usad gani Sir John, kay bisag ka na ang situation hypothetical na pero nahitabo na sa tong Senado outside the Senate premises na igarali tanan ultimo ang katong sakyanan ni Senator Soto gibato man gani, no?
0: mao nay problema nga kining atong usgado, I don't want to mock our justice system, pero naagid puntay angay nga buhaton aron ma-murabitaw o ma-insulated ni siya gikan sa mga outside pressures. Kay tinuod, maubitaw nang mureklamo ang uban, muhingon sila nga naman nga kung pobre, the poor and the powerless makahimog krimen ritso magbalhog, wa may daghang istorya. Pero kung mga gamhanan, the powerful, the rich, the influential, mo'y dunay kaso, nga nung daghan magkaayong makababag aron mapriso sila.
1: Daghag interpretations or misinterpretations, no? As the case may be. Pero ako sa nang ay addressed, Sir John, no? Para lang sad nga, dili mawadaan og pagsalig ang atong katawhan sa judicial system, no? The judicial system sa tuwa, though it may have some flaws, no? Nayuban na to nga murag delayed na kayang kaso and whatnot, though it may have flaws, pero it's still our judicial system gihapon.
0: Wa man dilain, no? Institution man na. So og dili na kita mosalig, ana awa na.
1: Uhurot na ta.
0: Wa dilain, no?
1: So ang ako asad siguro is that our nation should believe that the judicial system can work, no? Kanang angay lang sa siguro siya na yung mga reforms, angay nga kanang tarungon lang jud nato kay para sad ang kaning hustisya sa katawhan dili mawala. No? Yeah, kani man sad good nga case ani kang vice president og sa president nga feud, no? Dili man sad good siya maclassify as a regular nga case kay ngano man. Sama sa tong example, Sir June, if ato tong gipaadto sa RTC, what takabaw, gibato na siguro tong huwis, no? Or ang mga abogado ba mismo, gipang bato na siguro. Because this is a politically strong, no, nga issue ba? Daghan kayo ka ng
0: politically charged.
1: Political charge nga issue. So, ang isad siguro to, nga the ICC took cognizance over a case, no? They took the jurisdiction over a case kaya nga ni ka.
0: Bisan gani tingali og labaw pas RTC ato sa Court of Appeals or maybe the Supreme Court. Capable gihapon nga ralihan ning kaning tanang mga kuan, whether Duterte camp or administration camp, capable nga morali because

0: kanang mga ingana, traffic aside.
1: Dili ta magpakawag paglaom, dili ta magpakawa og sa hingpit og pagsalig. Ato lang tingaling i-acknowledge nga naay mga flaws. Pero it's better to light a candle than curse the darkness.
0: Sakto sa yun.
1: Dili kay og abi kay medyo na amay diferensya imo na lang dahil ang gubuon. O gubuon na lang gini. Ano man dahil imong ayuhon?
0: We can fix things. We can fix things. Yeah. Most of that, siguro akong gusto i-share no sa itong mga generation karon nga we actually have nga we have the power to change things. Kito nga atong mga opinions, atong mga...
1: Labi na mga pareha ni mong edad, Attorney Mix. Kaya mga pareha edad na mong kinon, murag kuha na lang me. Statesmanship na lang niya ako, ha? Kamu, good. Kamu, mo, pung pa ni Governor Pam Barikwatro, I own the beat.

0: hawak ko ang beat.
1: Sa to pa.
2: Mao di ay kung unsa man ning I own the beat? Unsa man ning I own?
0: Naa man ay hawak mo ang beat, hawak mo ang beat.
2: Sakto Sir John.
0: Mao man ay uso ron sa TikTok og sa kanang kanang magsumba. So hawak ko ang beat. Bahala na mo da. Sa to pa siya, she is at the helm. So mo nay lighter side sa atong
2: discussion,
0: atong
2: no?
0: Discussion ron, Attorney Mico. Pero apit ng alauna and 2 hours from now, matod pa ni Senate President Alan Peter Cayetano kung wa pa siya gikudita ron.
2: Nagsugod na ta.
0: Magsugod na ta. Ambot o magsugod na ba ang trial or ang preliminaries lang una. Basta kay sugda na yun. Dili na kadtong pareha sa kang cheese iskudero sa una nga. Unya na na kay forthwith, dili man na ingon nga dinalian.
2: Kuya, sa to da. So, nindot sa siguro sa itong mga kabantay karon nga nagkuyog sa ito nga, we have to stay glued, no? In glued, the next 2 hours, atong yung tanaw noon sa'yo mahitabo.
0: Tanaw ta, maminaw ta sa mga argumento.
2: Labi na sa itong mga kabantay nga medyo undecided pa.
0: Kining atong discussion para ni pag-guide. Hopefully, makaguide ni. Bisa gamay lang, ug unsaon nato pagsabot ang mga balaod, ug kinsay nagbarog sa husto, kinsay muragwa na. Wa na maimutang sa hustong pagkabutan.
2: Or kinsa sa unique kayo og interpretation sa balaod, no? So angay sa natong i-emphasize jud Sir Jun kay dako jud kay nag-impact ang kaning pagsugod aning impeachment trial, no? Our citizens unta, if we want to have a better nation, dapat kabaw sa ta unsay nang hitabo ug unsay angay natong buhaton para di ni mahitabog usab.
0: Kinisang senado sama sigingon na nato gani ha, they will be judged, no? Kining mga senador bisan pag silay senator judges sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, but the people will also judge them on how they conduct themselves. Husgahan sa ni sila o ni adto ni sila husgahe inig eleksyon, magpa-re-elect ba sila, mulansar pa ba sila usab, butaran pa ba sila usab or dili na ba, pag-husgahan na sila sa katawhang Pilipinhon. So, apiki naman tas panahon, Attorney Mico, panahon na tingali sa pagpanamilit.
2: Salamat kayo sa itong mga kabantay nga nagkuyog nato sa ito ang episode karon sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan. Ganahan lang yun ko mo emphasize, no? Labi na sa ito ang mga kabatanunan karon nga let's not lose hope, no? Let's not declare the Philippines as a failed state.
0: Dili,
2: kay buot hunaw-naon napatay pag-asa, naasa tong kamot ang pag-asa ug matud pas giingon ni Governor Pam, hawak natin ang beat.
0: Okay, daghang kay salamat gi Sibya ta sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan, 107.1 Real Radio Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan Toledo, and 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Nadungog og nakita sa ta pinagi sa Facebook Live sa Bantay Radio Cebu, ingon man sa atong YouTube channel nga Bantay Radio Cebu gihapon. Atong takupan din eh ang atong Monday episode sa Tulumanon Ang Balaod ug ang Katawhan. Dagang salamat sa ngan sa Lacto Puffy ug sa Asil Laboratories, sa ngan usab ni Kenon Sinisa. Kami ang inyong mga alagad.
2: Ako si Attorney Michael Mico Sanchez Sabalero ug daghang salamat usab sa inyong pagkuyog sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan.
0: Ug ako usab si Jun Carillo hangtod sa sunod higayon. Maayong hapon.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alit Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, naulian lang akong kabuyo niya. Ayun na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibong magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services. Og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services. Og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio. Og ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle og truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
6: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
7: Namia oy.

0: ミッティラディオ98.1FM 98.1FM TTX500
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyo ko sa DTX500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happened to myself.
0: TTX500 Miti Radio 98.1 FM 98.1 FM.
2: Said Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita dito sa result na ingbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Jill Irenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.

0: BTN Radio.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
2: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sir tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktibo dyan ang sir tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
1: Basta bukol-bukol, isid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adya usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubok.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
10: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
11: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
12: Kinsa siya

0: Ilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Inapod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Inapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. Unya, naapod na siya'y kininiang kapsul. Unya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ini mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Ay pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Siyam kabulan ko ikaw ang giatiman sa akong sabakan. Adlaw man o gabi e, pirmi ka na kong gihandom sa kahanginan. Sa kanunayng pagtulo sa segundo, wa ako'y laing tinguha. Hindi makita ka sa hingpit, umahagkan akong pinalanga. Iabot ng panahon nga makita mo na ang kahayan. Ako nga imong inahan, grabe ang kasadya. Luyos sa kapait nga akong natagantaman, samtang ikaw mitungha. Luha sa mga mata, nagpamatuod sa akong pagmahal o pagpangka. Itudluan sa maing buhat o kanunay kang dipasubay sa dalan nga tulid nga magdakan ni mo kaharuhay. Sa sayop nga binuhatan, ikaw akong gipalayo kay kinidili makaayo, di ko buot nga maalaot ka o mahulog sa init ka kalayo. Mga damgo kong gisuwat sa kalangitan alang kanimo. Mugos ni mong kalampusan, giampo ko sa gamhanang Ginoo. Tanan kong pagmahal, akong gibisbis sa matag-adlaw, kita mag-uban. Panaunsa ka man anak ko, mihimo ka magkaugalingong dala. Sa imong mga higala, imo akong gilimod sa makadaghang higayon. Dughang kong gaawas sa kalipay, karon kanunay nang nagmasulubon. Dalan nga puno sa kabulakan, nga daw paraiso sa kaanyag.

0: ani magandahan. Aton kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga mo, nga kamugid mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni ato Wonder Herbal Oil ay? Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kay Wonder Herbal Oil. Proven and tested na eh. Mastila na ikaw ka magmahay. Kaya perti nindutang ato ang produkto Wonder Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, gisakitag tiyan. Atong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh, nice testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan sa natong address?
2: Akong pangalan si Harding Malina, relocation mainit, Katil Davao Oriental.
1: Salti, Amy, sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
2: Oo, sa dili po magamit ang wapang magkasulihan ng Vitron Tablet. Ang karog, yung dili good ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12, na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka na nagamit ako ng Vitron Tablet. Marga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5. Eh, nakuhalos kamatan, mag-isugong-hihi kayo pagkaon. Usa lamang ko sa balay, nag-inusara ko.
1: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
2: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mag-ingon na akong tingon ako na mahal pa yung Vitron Tablets di ay. Kaya suka, sana, nakabati ko sa ako, ang kanyang ma-advertise di ay sa ako, ang kanyang kuya Tardo.
1: Mm-hmm.
2: Noong isulayan na ako ang Vitron, isulayan na ako.

0: Sino man gan? Na maayagod gamito na Bitorin tablets.
1: Okay.
0: Ay, katul, may na akong taon.
1: Mm-hmm, sige, okay, salamat.
0: Ako na ginamintin. So, nag-iagod Bitorin tablets.
1: Mo na yung ginamintin karon.
0: Oo, oo. Akong ginamintin karon.
1: Sige, oh, salamat ka sa paggamit, ana.
0: Salamat.
2: Una na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Herbal Oil. Ano nga plus nga may kaparehas? Kanang na i-tailer, dili na mo, ay. Wag yung milabot, ana. Kanang na i-tailer, wag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, wag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Nana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pod. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay. Na, ya kay dimdi mao imong napalit. Imong yung liliyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. O na yung pinaka-importante nga muliklik yung kakay na yung markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Wonder Animal Vita! Kalimot ka ito ng buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban ba? Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Vita. O na yung makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Pagbaka, kabaw, baboy ba na? O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
3: Ako dahil si Kuan, si Pinky Bago, taga Sarangani.
4: Istoryahe daw mi ma'am, kalabot sa unsa imong na-experience sa paggamit sa Animal Vita.
3: Sukad sa akong paggamit sa Animal Vita, sa akong anay nga baboy,
4: mm-hmm.
3: problemahan lagi ko, tiwa na kaon.
4: Mm-hmm.
3: Nga, nakadungog man ko sa inyong Kuan program, dahil sa Animal Vita, nagkalit niya sa glance. I-try na mo, pag kakutsara nga powder nga Animal Vita sa among anay.
4: O sa kakutsara nga powder?
3: Oo, sa Animal Vita.
4: Sa inyohang anay, inyong gipa... Ano mo gisagol, ma'am?
3: Sa pasaw.
4: Ah, sa pasaw. Yung... Ikapila na mo gigamit, ma'am?
3: Kausa lang lagi, sir.
4: Kausa? Sugod sa imong pagpalit? Unya, unsa may resulta, ma'am?
3: Resulta sa akong baboy nga anay, natutog na mong kaon. Sugod sa Animal Vita. May lawas, nanambok.
4: Dali rin tambok. So, ato ang awhagon nga magamit po sila Animal Vita?
3: Hagit sa matagusan no, nakadugong sa Animal Vita. Mo, palitod mo kay epektibo kayo. Salamat, sir. Salamat sa Animal Vita.
2: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Colorful na kanang packaging karon sa itong Wonder Animal Vita. Nang mag-amping kas pagpalit. Agin ay markang manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Imong pangitaon, Wonder Animal Vita. O, ayaw mo patuo-tuo anang mga switching kay na may maingon ko nga parehar man eh. Baita man nga po ni. Ayaw to, anak. Imong pangitaon, Wonder Animal Vita yun. Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Naibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang testimony, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ano sa itong pangalan, sir?
5: Lizzie Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon
4: Magsaysay, sir. Okay, salty daw mi kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
5: Akong ika-testimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, lagi ko kayo. Kay, ipa-admit ako ni sa doktor.
4: Mm-hmm.
5: Yan karoon akong ipa-ultrasound. Ingingo na ang doktor nga naada ko yung bugol-bugol sa iyahang matris.
4: Mm-hmm.
5: Kuwam ko na siya, sir. Kini upat na siya ka bulan nga kusog kayo yan dugo.
4: Mm-hmm.
5: Akuyawan, naka-ikos akong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus.
4: Mm-hmm.
5: Ikaw, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo mga tambal nga resita sa doktor. Isuko ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor.
4: Mm-hmm.
5: So, wag mo tuman. Alam kong ipalit ang Wonder Banaba Plus ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwaga-estab ang akong ipalit. Ah, akong...

0: Urbana Baplas. O, diba? Shoutout ko sa umbana nga si Dim, so kang umama Merlin sa Libertad. Salamat kuya Gika ni Rose. Idol, minaminimo rin sa pinamungahan si Bu Pram. Jinit, shoutout lang ko sa mga Dihito family. Idol, salamat sa pagbasa. Kare ko sa mga Viga family, Dagok family, og Padua family, especially sa Ubasa family, nagpag-aray si Larry Ubasa. Kare ko niya sa Mango Drive, Tumaga, Zamboanga City. Lang Arnold Atik, Toto Nini, Narjan, coming from Steven Sulion, Obasilan. Kare ko sa Tinood, Sitio Apo Saliling, Drindapita, Labina, Sokombana, Joseph Sundog, akong mga anak. Nandisa, Jerry J, Cindy, og Jeffrey J, ang nagpag-aray si Mary Jean Sundog, dagan salamat. Narin ako taga Shokon, ang Kalonsag family. Salamat, Idol Kuya Carl, sa adlaw-adlaw nga nindot ng mga balak makapahinumdom sa akong kabatanon. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
1: Ko na si Juan Jondre Barnoigo, taga Buruktay Public, kalilangan Bukidlon. Tibo gining Vitron Drops kay akong bata, platulog di tayo. Mana ka ibibig, karona, di po kawon, di titik.
2: Pilay edad sa imo ang bata, sir?
1: 3 months pa, sir.
2: 3 months pa? Sa una, yeah. Sige na, saghilak-hilak sa una.
1: Iyo, gilak-hilak, kung wala pa ka tumarog, Juan, Vitron.
2: Vitron Drops?
1: Yes, sir.
2: So good nga imong napainom aning Vitron Drops. Kumusta man ang resulta?
1: Para tulog na gid ka, sir.
2: Sige na, lagkatulog.
1: Kaluyan taon si Ginoo na arang-arang na iyang lawas.
2: Sa una di ay, sa wala pa siya makagamit aning Vitron Drops?
1: Kuan pa kayo, sir? Daw hinang kuan niya, tulog. Kung di mo iyan do yan, di matulog.
2: Unya ka ron?
1: Grabe niya nga tulog. Hindi yung pukawon, hindi na mo
2: pata. Dili na po mo mahasol, pod?
1: Di naging mahasol, kaya obra-obra po gamay. Salamat kita produkto nga Vitron Drops. Kung kinsay wala ka gamit aning Vitron Drops, magamit na mo kay Tibo Gini.
0: Nana, kanindot mga pinalanggang tigpaminaw ang Vitron Syrup, no? Vitron Drops to? Vitron Syrup. O, nindot po ning Vitron Syrup kay... para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, testimonya na gamit sa produkto Vitron Syrup mga pinalanggang tigpaminaw.
3: Iguane, Wilson Tigon, taga Ipel, Bugay. Sure ko katong ingon niya, Vitron Syrup. Kaya naman ko, Grade 1. Sila, Grade 1. Ako ng Iguan. Tanan ako ko pag sila sa Disaputika. Ay, palit ko. Sa Guan man yung isa, sa Guan 195. Yan, palit ko. Ako ng Iguan. Ay, ang bata. Pero eh, natingala, laging maestra kay Guan daw. Nag-umig ko daw ang utok sa kong anak ba. Eh, unsa daw una-una sa maestra nga mo yung i-answer. Mo po na una sa kong anak. Basta anak ka, antir. Antir ba ang anak niya? Ang uban niya mga klase, di man cancer.
2: Mm-hmm.
3: Akong anak ko yung answer. Sakto man ang answer. Ingon lang isa nga. Guli niya isa nga. Ready. Ayaw na ka mag-answer kay... Sama ka nga. Pinagsang nauna. Mo po yung nasang nauna. Sama yung imong classmate ra. Ay nagtingog niya. Imong classmate ra ko pansiron.
2: Oh, murag. Murag iyang ibasa ang kung unsay tubag. Oh, may balanas maestra nga matubag yung bata.
3: Oh, murag. Grabe si Morena ay kula. Nga mo nang itik yung taba. Oh, kwa na ganyan vitamina. Ganana po siya mukhaon lagi. Kada pagkaon, handa siya inaan nga pagkana siya mabunda siya. Tapos wala ko na pagkaon siya. Malagot ang inaan kayo. Kwa na ganyan, timik lagi mukhaon.
2: Buhato na yun ang tanan para mukhaon. Nga di pag yun mukhaon na yun. Pero pag take niya o Vitron Syrup.
3: Ana, paspas na mungit.
2: Okay.
3: Kamang buka, kamang mga kauban na kunray. Dahil tulay, ganyan niya pagpalit ng kwan. Madungog niya sa radyo. Tulay, ganyan yung palit ang Vitron Syrup.
0: Sige,
3: okay, salamat
0: kayo, maroon na. Kanindot, mga pinalangan, tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo na testingan, suwayan, gamiton, ka-epektibo kayo na itong produkto ng Vitron Syrup, mga pinalangan, tigpaminaw. Vitron tablet po. Ito mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ang Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsan lang ang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpam. Epektibo ni Vitron tablet, tingi gani. Paminaw, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
4: Unsa gani imong pangalan?
5: Kiki Puentes.
4: Puentes, taga-asa ka ma'am?
5: Taga-Pagadian. Kuan ma'am ka nang sa Vitron tablet ka nang kulang magkukuan ba? Kanak tingnan ng dugo nga pula dahil mora akong ginainom. Kaya naman ko'y idayo. Hindi naulitan akong kuan. Ganagana na akong katulog. Ganang kaon.
4: Unsa dahil atong batio?

0: Kung kulang atong dugo nga pula, ma'am.
1: Naglipong ko, naglipong.
0: Sige, kagkalipong. So, human lugar ni mog inom sa Vitron tablet.
1: Kuan manggod, imo ko makauyan o ka ng mga piros. Kung nang akong ignagamit kay Vitron manggod, ibasan ako na widayo niya. Nakahurot ko.

hiting ni Sir sa Barangay Diaz, San Francisco, Anaon, Surigao del Norte, Anao, Aon. Kuya, unsay angayong imnon nga tambal asma o sakit sa kalawasan. From Junior Kitabog, Burok, Sweet Rose. Asma, alata imnon na na. Pacheck up ka, doktor. Yeah, magpahaplas ka kanunay, Wonder Herbal Oil. Gare din ako, namina ron silang Grace Pangpang, Panggang, Kinkin, Buyit, Tagol, Mariel, Bimar. Salamat sa pagbasa. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas pastilan ay nagantusa ay adto na kas pharmacy pagpalit na dito og Wonder Hemo Aid. Kanang Wonder Hemo Aid mo anay mutabang nimo anay imong giantos nga Almoranas, pero grabe na pug kayo sa doktor na kaadto ayaw na nagisalig anang amuang kapsula nga Wonder Hemo Aid kung grabe na gina imong Almoranas. Pero kung mo pay pagsugod ba no unya magsulsuo lang kalitag hapdo sakit ana inana ba kanang di pa kay grabe bitaw nga Almoranas. Testingi o gamit ng atong Wonder Hemo Aid. Makatabang kina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuan, Dave, paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas, kay mugara man kung nagmukaon kag karne, labi nang maglison kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili, makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka, o niya din imo likayan ang kontra, na mo'y makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. O, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Maunang, maggamit kag Wonder Hemo Aid kina kay Almoranas, likayipod, ugun sa'y pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas. No, maunang, Wonder Hemo Aid. No, na kanang Wonder Cardio Care, para po na sa mga taas kay blood pressure. Mawag yapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care, kay taas mo blood pressure, likayan po nimo ng mga pagkaon, nga mo hinungdan, nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalita, ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala yung problema. Kanamang itulon. Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong cholesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot o 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag-inom ni mag-Wonder Cardio Care, kita taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? May na maklaro ay takay. Kamudi po maminaw, gusturyahon mo. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga, paborito kay Stanan, no? Masin na pa'y waka tilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag o duhapon, biro yung gayo herbal magod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Inot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Masin o...

0: Kaya po ito, salamat po. Bati din po si Tatay Felix at si Noraida at si Bapa Gimaludin. Lagi kami nagkikinig sa programa. Fit na ko ako mga kids, silang Remark, Maril, Janmark, Romnick, Christian Mark, dia sa Upper Tipan. Taga Sambuaga, Cebu, kaya nag-greet, it's me, Rinaldo Baguio from Bonifacio, Misamis, Occidental. Taga salamat sa pagbasa, Kuya Carl. Thank you so much. Kuya Carl, Justine, Carl, Bunso, ninalipay na po ko, Kuya Carl, nga nakadungog na po ko sa imong nindot, kaya nga mga balang. Pag-aray ko tanang Marites from Buara, Bayaba, CDO, Kuya Carl, si RP Mendoza din ito sa Rubber La Parnaga. Garay ko kang Carla Marie Respeto nga naasa Lambaguhon. Kan Chaklo Bistahan nga naasa Lagunglong from Biki Tulanan.
1: Oy no! Ita maglangan atong hatagag pagtaga ding entry sa balak pinadaan ni Sunya Alderite taga Mati City Davao Oriental. Ang title siyang balak na guluhan Duaw Paghanduraw. Ako ning hatagan og kinabuhi. Takumon ko man kining mga ngabil gikan sa pagsangpit sa imong ngalan. Laksion ko man ikaw ning naghuot kong dughan. Apan sa gihapon padayon ko ikaw nga mahinumduman. Uban sabayhon mong walay kapuslanan. Naitos na kining luha sa tumang paghinila. Kung manumbalik sa alimpatakan ang mga saad mong baka. Tanumpa ka nga ikaw kanako kanunay mag-aaga. Apan haisama sa usa ka tunog nga ang bugtong na hibilin mao na lang ang usa ka lapak. Ganong gidani mo ako sa tamis mong mga talidhay. Isaad mo nga uban kanimo maangkon ko ang lunlon kalibay. Apan nganong karon na ulipo naman ako sa mga pagmahay. Nagbakho sa hilom sa kagulana nagsapnay. Nganong dili ka man mapapas ting akong una-una. Naunta sa walay ko kaluoy kanako ikaw man mibiya. Gitalikdan mo ang mga saad mong panumpa. Sa laing bathala, gipakli mo ang imong pagpanga. Pahawa sa kumandurawan, panahon sa kagabion, ayaw tugawa ang nahinano kong katulogon. Dinako buot kanimo pa mahinumdum, ayaw ga babagi ang gitinguha ko nga magmalipay. Papahuwaya na kining unahuna kong nagduhiraw. Sa akong damgo, ayaw na pagbalik kung ayaw na pagduaw. Tanan kong kasakit sa kahitasan ko nagi pakahungaw. Kalimtan ko na ang tanan, pinaagi sa pagpangupaw. Oning entry ni Sunya Aldiriti, Tagamati City, Davao Oriental. Duaw paghanduraw, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Hoy! Alang to kanino yung tanan? Mga pinalangga ng Digbaminaw. Ado na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran, binagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao.
1: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Delfin Hitiso. Nakaangkon o pagpanaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak. Diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako. Parang gulay ko suba. Murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun. Doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delfin Hitiso. Perpidad. Turil. Davao City. 66.
0: Sad Kogon. Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
2: The Best Buy imong gipangita suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
3: Dog Dreads Vinegar.
2: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: V-tron. Subok na!
4: Ay ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kahit wala po na kayo naman akong bata sir ba? Grabe katahila. Kahit kung dugan ni mo siya at imo nang dito, grabe ni Tiyabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
5: Mm-hmm.
4: Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
0: V-tron. Subok na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
0: Tas bang ibublood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Samosa!

0: Quarantine. Kapo mo po sa Coco, Visine, Controls Blood Sugar, at Polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lak-

malikayan ang linog pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kay baluka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo ug pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya ug tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwedeng matagak o matumba. Magplano ug mag-practice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay ug ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities ug mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot ug duhod, tago sa lig-on nga butang ug kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin ug mga bug-at nga butang. Kung naa sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste ug linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
1: malunggay, paligun sa imong immune system,
2: tubo, natural energy booster,
1: ginger, panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Bliss for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, kagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 145

Pia sa maayong panglawas sa Shed Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa Shed Marketing. Ang tigama og tigapunapun sa Shed Panyawan Herbal Capsule Plus o sa Shed Panyawan Liniment Oil na ginamausab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa Shed Panyawan. Sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon sila mga tagsa-tagsa kabalimalay, maayong adlaw ka rin yung tanan. Welcome na po ning atong tulumanon sa maayong panglawas. Ani ana po si Mr. Panyawan alang sa paghatag karinyo sa mas maayo nga tabang aron kita makaangkon sa mas maayo nga panglawas. Bueno mga kaigsunan, kining atong tulumanon pinasikaran kini sa duha ka mga produktong herbal nga makatabang gayud sa pag-alim sa bisag unsang matang sa mga problema nato sa panglawas. Mao kaning atong kapsula o kaning atong haplas. Ang atong kapsula mga igala ka panyawan adunay duha ka variety. Gumikan kay gusto sa Shed Marketing nga ikaw mismo mo mopili sa produkto nga mas makaangay kanimo. Gumikan kay kining atong lawas mga igala gisuon malaglahi man kita og mga ginatawag nga body chemistry. Posible mga igala ka panyawan nga kanang imong lawas mahiuyon niini nga matang sa herbal apan dili kay siya mo-react. Naamang gali reaction pero limitado og dili kay kusog, ano? Kani pong isa pon mga igala ka panyawan basin mao kani makapakusog sa imong lawas, makapadepensa sa imong kaugalingon against sa mga nagkadayang mga problemang panglawas. Ubo sa mga igala ka panyawan mao kani ang mutabang kanimo kung ugaling aduna kay balatian. Mao kanang laduna kitay mga duha ka mga Shed Panyawan Herbal Capsule. Ang una, kining atong red. Ang atong red mga kapanyawan, mao kanay nag-angkon sa mangosteen o ganing atong luyang dilaw. Kabalo ba ka mga higala kapanyawan, ang pagtaban sa luyang dilaw o mangosteen mga higala isun, hinuusa ka ng puwersa alang sa pagigbatok sa mga oxidants sa atong lawas. Kining atong lawas mga higala kapanyawan, pwede usab kini nga mag-rust or kanang mga tie-on, mga kaisunan, tie-on kining atong lawas. Mao kanay ginaingon nga maigo kita sa ginatawag natong oxidants, no? Gumikan kining atong lawas mga igala kapanyawan ilabi na kung kita magpangidad na dili man gyud kanunay nga himsog kining atong lawas na ay panahon nga moabot na gyud ang atong tinuod og insaktong pangidaron og diha na dayon mga igala kapanyawan makaingon kasi mong kaugalingon kung giunsa nimo pagkinabuhi kanang imong kaugalingon kay katiman ana to mga igala kapanyawan kung kita medyo abusado kita sa atong lawas samtang kita batan-on posible nga makaangkon kita og mas dugang pang problema ini ka insakto natong pangidaron. Mao kana mga igala kapanyawan ang problema kung kita aduna kita problema sa atong lifestyle. Karon mga igala kapanyawan, aduna kita Shed Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga makatabang alang sa pagpagigbatok sa ginatawag natong mga oxidants sa lawas. Ang atong Shed Panyawan Herbal Capsule Plus nga red ad nag-angkon lamang kini og 13 pesos matag kapsula. Mamahimo nimo kining tumaron 3 times every day kung ikaw adunay balatian aron ikaw katabangan nga mahimong magmaayo. Kini usab atong Shed Panyawan Herbal Capsule Plus nga green. Aduna kini garlic og banaba. Kabalo ba ka mga igala kapanyawan, kining banaba maayo kining cleanser sa atong lawas. Kining atong atay o kining atong kidney mao maoraman kini sila og trabaho, mao kini sila nagasala sa atong

0: pagpakigbatok sa atong mga problema sa panglawas. Pakusgan niya kining atong kidney. Limpyuhan mga igala kapanyawan ang atong mga atay. Ug usab mga igala kapanyawan, protektahan nga dili ka nakataptag bisag unsang mga matang sa problema. Kanang atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga green mga kapanyawan. Kabalo ba mo? 12 pesos lamang ang kapsula ni ana. Kung panalitan aduna kay tama or nakay igo sa imuhang kidney, nakay igo sa imuhang atay, naay problema ni ana, ni hubag ay imong atay, adunay bato ay imong kidney, pag Sed Panyawan Herbal Capsule kanang green nga adunay garlic ug banaba, di ba wagtang ng bato sa imong kidney, ulian kanang imong atay. Mao kanay kaayo mga higala kapanyawan nga imong matagamtam kung ikaw mag Sed Panyawan. Timan-an lamang nato mga kaisunan nga kung kita mo palit og panyawan sa atong mga butika, ang pangitaon katuyo yung tinuod nga makatabang sa atong kalawasan. Sed Panyawan ang pangalan. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Timan ilang
1: Sed Panyawan Herbal Capsule Plus.
0: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
1: Sed Panyawan Liliman Oil.
0: Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang Sed Marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tara siya! Nagdagan nga nagkugos ni Bibizonia!
4: Sa'y buhato niya sa atong anak!
3: Hunong Dan! Manaog na sa sakinan!

0: Patay niya ang lalaking akong kikuma. Ipatay niya ang bata ng bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na guhaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga may balik ang lalaki nga imong kihikugma. Ingon man ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kun makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong kihikugma. Og ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Juanes. Lain sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap o niining istasyon. Biktima!

0: paggagama sa SED Marketing.
1: Paminawa.
2: Paminawa.
1: Testimonya sa kayuhan. Dalit ka rin nyo sa SED Panyawan Capsule with Garlic.
3: Jesse Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung observa lang dahil kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyod siya tayong dagang mo. Tukar, tagaan ko ano yung kaming isang kapat nga panyawan. Kula, okay ba yung akong dibakti? Ba, parmay tayo mag-inom dahil. Okay, ito na ako sa kriti ko dahil. Ikatong nakainom ko. Pagkasabaro bitaw, ikatulog ang labay. Nang laban na bitaw, nagunong lang isang kapasin
4: ko ng bayo. Wala itong panyawan
1: hakat. Dalit ka na to sa SED Marketing. Ang hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy with claims.

0: ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning dulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa SED Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilanon.
1: It ining kutsilyo ha.
2: Uy, hay bitaw. Uya, usawam na ni mo ha? Bernadette?
1: Unsaon? Gamito na ko. Gamito ni na ko.

0: Hello, Lapi Bang. Ambillah makan si Bibi Sunya. Aku lumai bantai ni ya.
1: Oh, patabangon ka man kang Rinaldo sa pagluto. Anong ni anhi ka man astaas, Alicia?
0: Ay, da, makapungot lula ay.
1: King ano man ka?
0: Da, to aditus kusina si Bernadette.
1: Musa?
0: Laki lula, Pebs. Nagkisamok-samok lang mo dito ang samtang nagahiwa-hiwa kami sa mga lamas o sa karne. Gusto mo tamang naro?
1: Musa, babayhan na. Dili mo lang mangitag lang yung trabaho on, aron siya mapusla ng baya.
0: Nalaki ay! Nay, to silang dua dito si Ikuan, si Rinaldo ay, mga nagtrukes.
1: Sige. Bantayan ni Bata Alicia. Kaya ako silang adoon.
2: Dili man amoy imo. Di man amoy imo paghiwas ka ni Bernadette. Oy, hala.
0: Sakto na lang, Gudni.
2: Ay, pati. Pati ka na yung dili parehas ang purma sa karni o sa mga sagulan ng karni. Ingon ini, oh! Parehas paghiwain ni Alicia ba? Hala.
0: Ay, da. Ingon ini na lang, Good. Parehas naman na pa. Kanon inigluto na.
2: Sa pakirag utok ni Moy, hala.
0: Suko ka? Building masuko.
2: Usa! Amma mo kagang babayaan na ka, hala.
3: Nga lang nasaba ka mo din, Hernando. Hala. Ha? Ano mo?
0: Pita, ay.
3: Ano man mo din, he?
2: Awak man, hinabi ba? Hala.
3: Nagsamok-samok man ko nun yung babayhana din, he.
0: O man ko magsamok-samok ba? Gusto lang ko mutabang.
3: Kung gusto ka mutabang, ayaw dinis kusina. Kay dili ka kamaumang luto.
2: Hala.
3: Dito ka CR. Panglimpyo sa CR. Inibaya.
2: Kana, hala.
0: Nsa? Pwisit nito ko nga.

0: 98.1 BT Radio. Ini-assist ni mo ganina si Bernadette.
1: Hoy! Simuksa mo lang itong babayana, hala.
0: Naibong bitaw ko. Nisaka dito sa Alicia kay siya ako nalay bantay ni Baby Sonia.
1: Katukog utok tas Bernadette. Nagkuag lae.

0: kutsilyo kay mutabang siya.
1: Oo ba?
0: Kuya Juan Ganico, kay sige ko kay matang na tanaw na mo ni Alicia samtang nakupots kutsilyo. Hala, ha, ito pa kay kutsilyo ha. Abi na ko panglulugo niya among liog ni Alicia. Hala,
1: wag yud ko makasabot sa akong apo. Nga anong wag yud na niya papahawa ah?
0: Nga, ibawanam ka ng Grace, sino ba? Nga, mamon mo nagkasing-kasing, hala?
1: Mausad. Nagdas hilak-hilak sa kanahan nga Bernadette.

king tibuanga. Anhi ko din sa CR? Kaluod din hi? Ako giyan palimpihon din hi? Makalagot. Makalagot! Ah! Makalagot!

0: Dinner is ready! Dali na mo! Hala!
1: Hello.
0: Oy, oy!
1: Wow! Wow, kalabay sa itong panihapon, lo!
2: Ay! Oh, ha? Kalami!
0: Lami na!
2: Namaog yun yung mga lotos, Rinaldo.
1: Lagi, uy! Wow, gani nga, di yun kumupalit sa gawas among office o pagkaon kay mag-bound yun ko kay lami ang sudan ng lutoon ni Tatay Rinaldo.
2: Sige na, po, lingkod na, makakaon na.
1: Okay, lala.
0: Kakaon ka ba ni, kagidayin ko ninyo. Kisay imong, oh, sige, pangitanin mo, Douglas. Hala.
1: Anong kita, Ralo? Lala, hi, Miss Bernadette.
2: Da, ito pa ka ng bayana.
1: Lola, idunga na ito siya. Ate Alicia, palihog kong ato ni Bernadette sa inyong kwarto, Bi?
3: Ay! Ayaw papabuta ang mga tao ni ining balaya, Bernadette! Bangon na di, ay! Kaya gipaabot ka bayan nila ni Ma'am Grace kaya magadungan kitang tanan sa magpanihapon? Unsa man kang babayana ka, ay! Nga nagatabon-tabon ka man anang habol, di ba? Wa ko gutom, ha? O niya, ako lamang ingnan sila si Mama! O, wala ka gutom, ha? O sige ka!
4: Panglamoy mong tanan, hutdan ninyo ang pagkaon kay mga hangol man mo.
3: Hala! Naunsa naman sad ka! Gidugo ka? Nga nisa ka naman sad ang rabis ni wa? Nga ano na sa'ka, Bernadette?
5: Kini si Mac Surban,

0: Ominawa.
1: Ominawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rin yun sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Kailangan si Dr. Agmintin na ito na akong atambal. Niya pag mo inong buwan ito, marang kami na akong aparte yung bugata. Hindi ko katulog. Kung ako ni Sir Janet, yan ko sa iha. Ikaw si Dita, pagay panyawan siya. Sino try na buko si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog ng tambal. Hindi ko katulog siya. Marang laim na akong lawas ino. Nisamot na noon. Inong kong bakabok. Bidungan niya na ako. Nalamiang man akong tulog ko. Niya pag mata na ako, pati na maglami akong kuan. Gaan na akong lawas. Puro mag inasira. Kung ginainong ito karon panyawan na yun. Hindi ko rin na maglain. Kasi Lolilisa Manlapas, nagpuyo sa mental. Nyoloon, Davao.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Kung hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uling masakit. Not with claims. Ang gikahugupan sa tanan, Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil, na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo sa Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News.
3: Doon na ba kay panuhot si Muntian? Doon na ba yung mga ginatawag na ito nga sinda mga igalang kapanyawan? Nung usahay po mag-problema kayo kita, gumikan kayo, magbalhin-balhin kini nga matang sa hangin sa itong lawas. Muna yung mga air sacs or air pockets in our body mga igalang kapanyawan. O posible ka na. Ilabi na kung ikaw, doon ay electric fan, kanunay kang gapahangin mga igalang kapanyawan. Kung doon na magaling kay pagpangsingot, magpahangin dahin ka, posible yun na nga ma-convert into gas mga kaigsunan. Mau ka na nga doon na dahin tayong mga ginatawag. Huwag nga panuhot. Unsay maayong pamaagi kung kita doon ay panuhot sa kalawasan mga igalang kapanyawan, maghaplas kita sa Sed Panyawan Liniment Oil. Ang ato ang Sed Panyawan Liniment Oil mga igalang kapanyawan, proven kani nga makatangtang sa mga bisan-unsang matang sa mga hangin-hangin nato sa kalawasan nga dalit ka nato sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Liniment Oil mga igalang kapanyawan, ang kunini ang menthol nga makahatag ka natog soothing effects sa atong lawas. Plus, kining kabugnaw ni ini mga igalang kapanyawan nga manuot-suot sa atong mga kalawasan, maayo kayo nga pang batak sa mga nagkahangin-hangin na ito ng mga kalawasan. Matingala lang ka mga igalang kapanyawan kung ikaw gipanuhot o niya haplasan nimo sa Sed Panyawan. Tingala ka na nga parte ng igalang kapanyawan na ay manggawas ng mga singot ng mga gagmay. Mao ka na ang panuhot mga igalang kapanyawan nga naa si Muntian. Ingon ana ka epektibo kining atong produkto. Basta panuhot igalang kapanyawan, Sed Panyawan Herbal Liniment Oil.
0: Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa Sed Marketing. Ang tig-apo na po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic of Mangosteen. Ugusap sa Sed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Sed Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Busog na ko.
5: Ikaw yun abi ba?
6: Busog na sad ko.
5: Saman, wa mo lamiis pagkaon sa.
4: Gilamian tayo, oy.
5: Ikaw yun abi ba? Wa ka lamiis ha? Hala.
6: Gilamian, ay.
5: Ikaw, Alicia. Gilamian ka, wa.
4: Ako? Ingilamian ko si Roy.
5: Pulos, di mo gilamian.
4: Nga na, di ay tay.
5: Bantog ra. Wa na nahibilin sa sweet and sour. Hala.
4: Hasta gani ang sagol tayo, nahurot o.
5: Mo, kay wakman mo lami eh. Hala.
4: Salamat kay ni mo, tay.
5: Okay, sapayan.
4: Nabusugid me.
5: Okay, sapayan dahil, Grace. Lipay kay ko, basta mahurot ang sunan niya at giluto kay nagpasabot nga lami ni, hala.
6: Lami, manggir ka, mangloto ba, Rinaldo?
5: Salamat, tinubi ba, hala.
4: Excuse, ha. Ako nga tuos, Bernadette. Ako si Pakanuin. May lain mang sunan nga
6: nalipin. Tempa. Ikaw, gimuad to. Si Rinaldo na lang.
4: Ako na lang, Lula.
6: Agwantam ka ng babayhan na dayo eh. Hilason man kay na. Murag dili gyud na siya katabang din, hiba? Feel niya, ato siyang kaliwat.
4: Sige na, kaon na dito.
7: Mukaon na lang ko, ma'am. Sige, ma'am. Kay ikaw na may niapas ginako din eh.
4: Sige na, bangon na. O kaon ito sa kusina, ha, Bernadette?
7: Oo.

0: maligo sa kuguna. Sa di pa kumatog. Hala. Ano na ito po, CR? Ano na po ako na itubangan na tabos inodoro?
1: Ay! Wala man ako makahibalo ni Ana, Ma'am Grace. Ay!
0: Ikaw, Tay?
2: Wala po ko kahibaw, Ana, Tay. Da? Gubag yun?
0: Oh, Tay, nabuak. Nagpasad ang buak nito suod sa CR.
2: Unsa? Hala!
0: Ano naman, Tay?
2: Si Hilubi ba?
1: Si Lola Biba ang nagabuak ni Ato Si?
2: Dele! Ay patikisag ba dihali siya?
0: Kaya nga naman di ay si Lola Tay, ha?
2: Si Ato pangutanon. Kaya ganin arba, iatong gisugo si Benedit nga palimpihon sa CR, hala?
0: Unsa?
3: Nabuang nagyad ka, Bernadette. Nga nang gibuak man ni mga inidoro siya dito sa taas.

0: Iya ko gila-gila ke. Dili ko ni mo madana.
1: Masaloan lang ko ni iyo.
2: Awas na. Hilom na. Sino na pag-hilak?
0: Hilak. Buwisit na ba naman kabok? Bisa kong sabutan. Makabuwisit.
2: Lula, husto na lula. Kaya masin ka ng imundo ko.
0: Ah, dili ko ay blood. Nisakal ako rabisin ni babayhana.
2: Pantay ka lagi na kong tikuwa.

0: Alah, Noah. Ni aku dah budak siang, siang nak buat.
1: Lagi? Naliwat pa kayo nabibali siya, eh? Sige, balik, kala.
0: Baya! Wagi yun siya katungot, gamubua!
1: Mao!
0: Pwedeng doon natin kauban, no, nga. Sa panimalay ba, nga murag doon ay katok sa utok, sa?
1: Mao!
0: Ay, faet!
1: Pahit pas panyawan, Alicia!
0: Mao!
1: Ay, sunod na ito!
0: Mao! Nakpak niya!

0: Alicia.
1: Kaya naman, Bernadette?
0: Mahimo mo gamit ko sa imo si Nina?
1: Onsa?
0: Pagamita sa kopi kay kuan man godo pa makuha tagi sa akong sweldo.
1: Wala dahi kay si Nina!
0: Uwa lagi. Mga short o garsonis na magod ang akong mga da.
1: Ay, paabot na lang, guard. Gamatagan ka na sa ibuag sweldo.
0: Muha mo naman ko. Dili man na ko pangayoon, good.
1: Ay, dili naman ko, ay. Mauha ko nga magapahuwam ni mo kay mga bati mo kay na akong mga sinina, good.
0: Mamili lang ko kanang dili bati o angayan ko.
1: Ay, ayaw na lang lagi. Kay maulaw lagi ko. Ay, hala, hala. Nga nun nang upit ka man diya sa ako ang hunos, ay.
0: Hilas man ka. Arte ka.
1: Ay, hala, hala. Nga nung iyo man ipalabay ang ako mga sinina, Bernadette.
0: Naglagot ko. Kada-kada ng mga nindot ka sinina ni mo. Unya dili ka magpagamit ako.
1: Arte ka kada.
0: Muro sa kag-angayan ang mga sinina, ah.
1: Hala! Saan din naman dili ko angayan? Basta ka na ang kwarta ka kung ipalit. Ako ama na. Ako man ang hinaguan.
0: Unsa? Usbara!
1: Ay! Wala ka makadungog! Ana, nakadungog pa ka no? Halo-halo! Ang tatang!
0: Ha! Hilas!
1: Ay, hala! Hala! Unsa ama ka rin mo yung kanang gunting, Bernadette?
0: Gunting-guntingon ko rin imo mga sinina!
2: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
3: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas sa mga millennials, mga athlete.
3: Sed Panyawan Liniment.
2: Umadala kang Pilipina.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas masang Pilipino.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sudulanon. Big Tima, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Pangutana kabalin sa SED Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na!
2: Tawag o text na!
1: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BZ Radio.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 Inukden Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag, tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
8: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
7: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
8: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
7: Oo.
8: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
7: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
8: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
7: Correct. So,
8: aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
7: Mauna.
8: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
7: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
8: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga mao'y mo neutralize og mo balanse sa

0: mga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
1: Correct.
2: GTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
2: GTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cut sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
0: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga tanon og other sources.
4: Pwede ra.
0: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
4: Pwede rin di ay utan, ano?
0: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po rin nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inong po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inong po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir GP.
4: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. 98.1 BT Radio.
5: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
6: 90s, 80s, and now,
7: the home of real music.
6: 98.1
8: BT Radio.

clap your hands. Ya, sa Philippine Standard Time, 3:07, alas 3, siya Tina sa kapunan. O, kamay nagpaminaw sa DYPSBT Radio 98.1. Kumusta, Luzon, Visayas, and Mindanao? Kumusta na, it's Monday. Monday na Monday, kumusta ka to ang unang adlaw sa simana, no? Mo ang Lunas. Kumusta mo diha sa Tubulan Public Market? Also, dito sa to ang CTU Tuburan ang ato ang mga trabahante dere sa ato mga employee and sa ato mga students. Kumusta mga langga, gipaningot na. Oo, so good na ga pictorial. So good na tag sa ato kalipay ani. Pita congratulations na lang sa tanayin di ay na mo graduate karong tuiga no 2025 to 2026. And sa katong for first year coming padayo lang yun no pareha sa akong kauban ni record muna graduate na sila nagko na kay ngisi nagkano sila nakatunan padayo bitaw mo. Pero this is Dish Rans live here in 98.1 BT Radio for our program BT Musikahan Musika Chikahan. Siyempre magchika-chika na po ta sa ito ang mga topic karon na palad dagtubag diha board sa Colites Parilya inside lang diha sa itong comment section naka-live ta karon sa DYPS BT Radio 98.1 FM and also sa itong official account Ranio Santiago palad tag-share diha board sa o araw hindi ta mag-guan diri hindi ta mag makahilom tawag ani magsaba-saba ta diri board si Karan. This runs guapo syarat ko ni Nay Minda Martin Kilnia. Thank you so much. This runs guapo. Guapo jani boards eh. Live this runs. Yes, live the live boards ha. Walang i-share na diha boards around matawa ginig live na ito ang program ko rin ha. Okay. Ito ay paray mong sa inyo hanga mga greetings ha. Isan lang yapon diri niya mudawat po ng mga song request greetings public service announcement labidag ka itong mga nawala niya no. And by the way di ay sa mga nag birthday karang adlaw happy happy birthday. May 18, 2026 sa mga nag birthday niya karang happy birthday. Oo, then ay mo kalimot sa inyong dedication ha para sa inyong mga friends or sa inyong mga uyab niha no, i-dedicate na inyong favorite song or theme song na inyong mahilom dumandi ninyong mga kalimta sa inyong

0: Doktor, luya na mali ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay, matod bas doktor. Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka dagana na ko score, gihangat ra kog maayo.
0: Uy, delikado na bay. Mobal ra ba kay blood pressure na? Na said panyawan mi garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol o high blood pressure.
1: Ako na suwayan bay.
0: Ha, kusog na mali ka maduwa bay. Pura magagwaga puya, pura magagdimakina.
1: Tungod di sa said panyawan with garlic bay, tinuod epektibo gyud.
2: Said panyawan with garlic, gikama sa Said Marketing Incorporated.
3: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali, Oga, Liempo. Lagi na ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made immune

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ang singala na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Monching imo angga. Imamunching ni tangas kimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon day ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
4: Okay na.
3: Ah, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am. Monching?
4: Monching.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: DTX 500. Mabalik sa pirang bulong nga butik sa inyong lugar.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
8: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
9: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
10: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
8: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

Yes, so I'm back. So ini minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And again, this is Dish Rans live here in 98.1 BT Radio. Shoutout sa to ang mga viewers nga nagtanaw ka rin. Shoutout diri si Borge sa Parilla. Dish Rans, guwapo shoutout ko ni T sa

Munta. Gabi pa ni siya pangutana on sa kanyang angay buhaton. Ikaw niya, Ma'am Diana, on sa may angay buhaton para tarungon ta. Kani siya kay gitarong naman niya siya. Ay, gitarong na ka niya, Ma'am. And also ni Kwan, Ma'am Iris. Shout out mo na, Ma'am Iris. Kumusta, no, sa ato ang mga pagminawan diha sa imuhang mga silingan. Sa mga friends, no? Shout out. Yung palawag, tag-share diha, mga langga, ha? Aron, apoy energy ang yung DJ Diri. Sana all energy. Dayon is runs. Wapo, shout out ko ni Nay Minda Martin Kilya. Okay, humana. Dayon, si Sinki, shout out diha, guwapo. Nagyapon ka, pum-order ka. Order ko, oy! Hati ko diri. Asa ko nung bayan, ng utaras bayan. Kaalagi, si Ma'am Diana rin mong bayan. Hello DJ, ako na address airport. Huwat o kanas ani mo bagsak ang why? Ano yung bagsakon mo na shirt? Napulaan na sa kuan. Request ko since day 1 DJ runs diner sa oda. Okay, send by. Shalat ni Maraba Sumbelon Gori hi DJ Renz. And also share Sir Renz maano. Shalat sir. Then shoutout idol Iris Paroni Sukairis Tyson. Nga request ko Hey by Soul Shade. Okay. Then also na oy iba.

Rihadit tanes. Oh, yang ato ada yung topic day, no? Kung na'y Olympic sa Katapulan, unsay event imong dag-anan. Tawa diha, unsa man inyo hangkon, be? Unsa inyo yung dag-anan, be? Kaya ka nang siniguro siya. Kaya yung mga tawahan, mga tapulan mo. Mga tapulan. Pito ay, patayin mo niya sa inyo hanggang mga tubag. Isan, dali sa itong comment section ha. Kaya naka-live sa dali mga langga. Then, palaw na po nag-share. And wala pa naka-follow sa ito ang DYPSB to Radio 98.1. Palaw nag-follow ha. Pero update din mo sa program dali. Okay, si Boris, ano ba yung nag... Ikaw ro... Boris, ano ba yung nag-comment-comment dali sa kwan? Ay, asa naman mong uban? Mirahan, may... Kusta clean at insurance nagkanta, okay. So, karoon, diyan, mga atangi. Karaan! Bawal ta karaan, dirihan. Abi, karaan, nagnaong, andali. Karaan po niya, request diyan. For beatings! Manayin mo na po minaw sa DYPSB to Radio 98.1 FM. And shout out diha, Ma'am Mercy Lou. Good afternoon diha, my friend. My panis Mercy Lou, kung may problema. Kali na nag-chat sa buntag. Good morning, my friend. Good morning, sir. Ina gabi, good evening, my friend. Oh, shout out ni Ma'am Amelita Botan Jimenez. Maupay kuhay, no? May nabalik na yung mga cellphone, ma'am. Kung namin na magay kakaroon. Wala din siya request kong cellos din siya rin sa... Selos din. Ito karon ako selos ay. Hindi na siya makasalos-salos. Pinadala mo request, Boris Akulay Esparilla. Hawak mo ang beat. Dili brief ha. Hawak mo ang beat. Shout out, Boris Esparilla.

0: beat 98.1 BT Radio. Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atake sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Vitron. Subok na.
5: Madami sa Vitron ko ya kung gagaw si Dono tungkol sa iyang anak na may kansero sa bitaw sa dugo. Kan may palitan namin ng Vitron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata ng tulog. Vitamin pa gyud sa bata. Pagkaon na mo da ng bata tapos gamit ayo ng sa vitamin. 1 week lang ko ya nakatarong na sa baklay kay kasiyang kiyang mangutya ato pagkain niya sa Vitron gana na kay ang tulog di na siya magmatamata.
4: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom o PTX 500. Highly recommended sa mga expert. PTX 500. Mabalit sa mga butika. 90s, 80s,
6: and now the home of real music. 98.1
7: BT Radio.

Yes, a Philippine Standard Time, 34 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon, and you're still tuning in DYPS BT Radio 98.1. A shout out ni Frank Flores, DJ Totski, shout out mo diha. Ingon ka, wari ka, ana si Kuan, DJ Lloyd Ganina, nangita na ba ito ni mong Kuan da? Ikaw man yung kamay tao, DJ. Ako din siya, i-collab side ko. Oo, collab naman, paulit na diha. Udali sa kulit diha, ay nakamagasaga, laing nasod taon, ay. Udali ha, kay mag-collab ko ni mo, puhon. Pastilain. And also, shoutout ni Ugma na kumana, ay kay, sana pasudlag hapon ko. Dili man ako may problema ni mo si Kuan. Si DJ Red Lips, I don't know, pasudlon mo baka. Joke na to eh. So lagi hapon ko ha kay akong hangin na habilin. Di ay. Ako nalang dala ani ay. That's key. Kay na ako'y buhaton ani nga kuan. Magbuhat ko content gani. Para ani nga kuan. Ha, ato lang na ako ihatol sa inyo ha. Frank! Na ako'y buhaton ani ron. Na ako'y nahuno na ang content ani. Apilon tani mo hang saling pan dere, electric pan. And also, salamat ayo ni kuano UB matugas kurat siya kong agaw di ang vlogger. Oo. Please tag support ani no ang ato ay nga vlogger di karon sa Barangay Dos. Na karon nagapuyo sa Barangay Dos. Barangay Dos gaw. Shoutout tani ni sa Barangay Dos tuburain. Og sayahang asawa nga si Princess. Mayang hapon ni Saran sa tanang mga kaubali mo diha. Pasyaat ko diha DJ sa Ilihan Mercado doon ni JV Hanlin LGJ. Doon sa kong asawa nga si Chong An Nonyas, si Vinci Nonyas, TNA DJ. Nagtanaw si mong live diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat sa kumasa DJ. God bless. You're welcome. And also DJ Ranz Dancer sa mong live DJ Ranz Guapo. Salamat kay Boards ha. Oh, di ako believe di Boards. Pero wag yun may karayon atong kuan Boards. Kaon Boards ha. Ano ko na wag kaon request kong sana'y magbalik ka. Oo, sana'y magbalik ka. Unta, ma'am Diana, no? Sana may magbalik ka. Ano siya ba? Salan. Shout out to ma'am Diana, diha Diana Lynn. Ang yung request nga, hey, by Diana Lynn. Shout out also ni Kuan Goligado Paroni Pardilio Dol. Shout out ko sa akong anak nga si Leona Angela Paroni o ni Mama Hinia Papa Dodi na kasakapihan ni Mama. Oh, shout out. And the Paida Rose Orozco. Hi, shout out. Long time no see. Shout out. Asa ba de? Long time no shout out. Gika ni Paida Rose Orozco. Shout out ba de, Mama? Ha? May pagtanaw sa Facebook Live. And then, para ba ni nagtanaw or ba yung taon na? Shout out himang tibok pamilya niya, silingan. Himang tibok barangay, aram makabawi kasi yung pagtanaw karon. Karon mo ba ka nabalik, ha? And then, shout out himang ma'am. Request yun ako ni Saras. Oh, oy, what? Diane, si Kuan, Andros, Parilia. Shout out himang, sir. Di ako sa barangay size to Brian. Shout out himang ko ni Shay. Mayong hapon, murag ang pagkatug. Graduate ako, ni Shay. Oo. Sige lang nagkatug, ni sir. Pareha kita ani Kuan. Talent. Atong talent is kapoy. Shoutout ni Kuan diha ni Jordan Arnito Lagnason. Magkil Jordan ng City Tuburan. Pero di lang kakadaan ka. Isa man, nag-palaran mag 5-7 ka no? 6? 7? Ito'y nag-anak ako eh. Believe ba ah? Then also, shoutout nga doon ni Ma'am Anisar Evangelist Abril Kawasi. Shoutout ko sa pinakagwapo sa mga sakristan sa simbahan nga si Board sa Parilia Gwapo. O di ba, Boards? Aka yung kuwan ni Boards. Mahayong hapon ni Sranz. Gwapo akong tubag sa mga pangutaan na sigurado yun ko nga, sani? Makadaog o gold medal ang ako ang pangunang event. Mao ang labing kadugay nga pagbilin sa daanan nga walay gibuhat bisan gamay. Pareha kita niya sa di pa kay pos. Pastilan. Oy, paray mo niya sa inyong mga tubaga. Send lang dili sa itong comment section na kalahit sa DYPS BT Radio. And also sa itong official account, Ranio Santiago. Palatang share, di ba nga lang ka, ha?
Okay, nag-share diri atong tagaan og tagaan og masipang pakpak. May na lang, naipakpak, di ba? Ay, di pa tapariha aning uban. Shoutout media dong kami tanan diri ni Mama Nemo sa ako ang mga mahal sa kinabuhi akong mga anak. Shoutout ni Papa Erwin na Pipito sa mga kawalan ni Hakran Shala Ershan, Ate Charlene and Kuya Ronald, Mama Catherine and also ni Louie Rochi, Lolota Ikang, then si kisamay na niya si sa mga silingan din, no? Sila si Kuan, sila si Bryle, sila si Kuya GC, Tio GC, and also ni Ate Jingjing, si sa tanan na lang diha, no? Si Tibok, and si Alma, shoutout ni Kuan, bukas tanan niya. And sa kapitan lang kasawa niya, si Jorna Pipito Santiago, sa kapitan lang anak, si Ranswain. Salamat sa tanan niya, maing hapon. Gayon, naam diris dos, dili makita mong balay kay naami loyo sa ilang mama Ili na salamat kayo sa shoutout gaw. Mo'y di ay. Nag-anhan ako. May, asa may balay nila. Mo'y di naaday sa loyo na ay gaw, no? Pasuro yung tao may dahaga. Bisag panagsalang. Ito ay shoutout yung tanan niya gaw. Kuhay no sa ato ang vlogger diha. Sikat na nga ayon, no? Yobi Goratsa. Kuratsa. Yobi Matugas Goratsa. Shoutout mo dagaw. And also, shoutout ni Lynn Kapalak Martinez. Shoutout from Banawa. Ah, naakaroon sa Banawa, no? Oo, dining wala na nagkuhan. Taksan mo kita sa si imuhang content ron. Masaya to ang content ron niha. Kuwanta mo na iha ka ng sayo-sayo, ka ng tabon-tabon sa mata ba? Nang gamay na nag-cool ang hagwaon ka na. Diba kayo ni si Musayo, si ma'am? Di lang ipakita iyang naong. Ipakita na sa na. This runs, guwapo shoutout ko ni Tatay Oscar, pinakagwapo nga driver si Kaida. Naminaw siya na mukaroon. Thank you, this runs. You're welcome. Yung shoutout ko ni Sinky Generous nga guwapa. Sana all. Nagkagwapa. Asa ba? Guwapa. Uy, kanandayana! Yung biya ang imong request dari o. Oh. Atong isunod yung song request. Hey! By Diana Lynn. Hey, soul sister. Pero shoutout ko na, ma'am.

0: V-Tron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: V-Tron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Manchester, the home of real music.
1: 98.1 DT Radio.
2: Alright, welcome back in our program BT Musikahan Musika Cukahain. Dan 9 minutes before 4 o'clock kasyarat kato ni Frank Flores no? Yahang message is akong apilan nga event yang kay dagan pero gagmayay. Kita duha magtigi sa finish line. Magtigi ka bitaw na. Damayon pa ko nimo ha. Way damayay dirin na pita oy. Shout out ni Renato anak Nilda may hapon niya brand. Watching from Asturias old Bago. Then mga chicks boy kayo din siya accounted dito. Mga na si Frank. Basta mga gagmayin taong automatic cheater. Joke lang. Magagmayin tao niya. Kasi nagpangagot na ng ipon. And also, shout out ni Ma'am Arlene Dalorigas diya karon sa punta, no? Shout out, abad. Good afternoon din siya. Greet ko ni happy birthday ni Amelita Bautan. Naman, as karong adlaw, wag sa nang taga-purok tulay. Marikwas ko sa patuloy ang pangarap by Insurance Canto. Og, thank you sa basa ni Insurance. Paspason tanig basa kay Manay Horas. Pinaw ka nang wala tayong igong oras. Sorry ka ayaw sa mga request niya. Dins Rans, gwapo siya ko ni Tatay Oscar Pina. Kagwapo nga driver seat ka na binaw siya na mukaroon. Thank you, Dins Rans. Eh, ni Ma'am Evangeline Kyo, palila salamat ka na marami, Ma'am. At ang nagkandin niyo, upapuhon ha. Kaya wala na tayong igong oras niyo na tayong musulun ka pro.

sa oh, tiyan sa request, ma'am. Since day one. Ay, syaras tanan. Bye-bye. Ato na ko. Hindi na lang ko maalam. Bitaw ay. Salamat ka ay. Hantar mo po na po. 3 to 4 p.m. Kawas sa Ridge Runs. Ang di siya nga dali guwapo pero macho. Agad tangi ang musulog ka program ang Ridge Drama sa ito ang mga students. Bael to second year. I don't know kung saan sila nga kuan. Salamat ka ay. Bye-bye everyone. Say it so

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Daghang mga batan-on ang nagkatawa sa tubangan sa uban, pero sa sulod, hilom nang nangayo ug tabang. Usahay ang pinakakusog mo katawa, maupod ang nagsakit ug pangayog tabang sa hilom.
1: Isa sa kada pitong
2: ang mga bata mo ngayon, 65
1: ang karanas ng mental disorders.
2: Panahon na hindi ukulong salitang depresyo.
0: Si Gigil, usara kaordinaryong anak. Pero matagabi, nakig-away siya sa iyang kagaling huna-huna.
3: Kapoy na.
0: Damgo ra diya ito, pero usahay, ang dam ko mauhimong tinuod kung dugay na ang gitago ang kasakit. Matagbuntag, si Gigil mo ay nahimong gilikanan sa ilang balay. Samtang siya mismo, gikapoy na diay.
4: Kuya, asa akong ribbon?
3: Nasa drawer. Kin, dali, kimalate na ka.
5: Hoy Gigil, wala gyud mo ka nahawgas og plato?
3: Ako ra na yung manon, ma.
5: Ano naman ang kahinay? Ano kay pulos?
3: Aris ako, Kin.
4: Pagamping, kuya.
0: Sa eskwelahan, lahi si Gigil. Dito, pwede siya makatawa bisag ginagmay kauban iyang mga amiga na sila Maria, Leonora, Teresa.
6: Hoy, Gigil, naunsa man na yung buhok ko eh?
4: Abi ko guwa na kanisud.
6: Exam ba yaron?
3: Paghilo mo uy.
0: Luyo sa katawa ni Gigil kauban niyang mga amiga, usad siya kung kadakong kamatuoran pagalisod na siya sa kinabuhi. Ang ubang pahiyom, dili di ay perming tinuod. Usa ka adlaw, niadto si Gigil sa library para mangitag libro matun-an. Sa dihang, naa siya'y nakabangga nga babae.
6: Ay, sorry.
3: Ako dapat mo sorry. By the way, okay ra ka? Ako dahi si Gigil.
6: Okay ra. Rosanya di ay.

0: Og sa unang higayon, naaitaw nga murag yud og naminaw niya og nakasabot niya. Naabot ang adlaw nga nagkauyab sila, pero may magkuyog og kaon og magtuon. Si Gigil, malipayon kaayo.
1: Sa first time, mura kong nadunggan.
0: Naabot ang adlaw nga gikahadluka ni Gigil, nga siya biyaan sa iyang uyab. Wala na'y reply sa mga chats sa iyang uyab, o wala na'y pakita-kita niya sa eskwelahan. Lisod maghigugma og tao nga mismo siya na lumos na. Pero wala gihapon na wad-an o paglaom si Gigi o nagpaabot Japon na tagdun siya balik ni Ana Rus. Usa ka buntag?
2: Sorry!
0: Ana Rus sa gate
1: pero
0: wala ang nagpa-abot reply. O wala gihapon nagpakita niya. Sa kada unread message, nagkadako iyang kahadlok na biyaan. Nagkurog siya, napuno sa kahadlok ug naghilak. Wala kaagwanta si Gigi, maungidagan siya padung sa CR sa ilang universidad ug gikulong ang kaugalingon dito.
1: Kalma, kalma.
0: Paggawas niya, niagi si Ana Rus.
1: Mi, pasensya na kung lusot ko sa buton.
2: Kapoy, nakaayot. Murag ako na po'y malumos.
1: Please. Ayaw ko biyay.
2: Di na ko kaya.
3: Aray! Aray na ko!
0: Si Gigil wala kasabot sa iyang gibati. Napuno sa self-blame, kasakit o kaguol. Wala kaagwanta si Gigil, maungiduol siya sa iyang mga amiga nga naa sa ground.
1: Guys!
4: Uy, ganong hihilak ka uy?
5: Bayad ng tingali ka uy, kay muhilak man ka.
6: Real men don't cry uy, naunsa.
4: Ni, bayot, bayot, bayot.
5: Tana guys uy, wala man tay OA nga friend.
0: Ilang gibiyaan si Gigil sa ground nga wala nakasabot sa kaugalingon.
5: Bayan ang tingali ka, ikaw mahilak ay mga
6: real men don't cry, uy, naunsa. Real men don't cry, uy, naunsa.
5: Tanagay, uy, wala.

0: tuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imong ko, huy, salamat yun sa said liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650. Ug alang usab sa nagdita ug mas marato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsap ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: GTX 500. Epektibo sa pagbumubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag GTX 500. Karun na yun.
1: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: GTX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
4: 80s, and now. The home of real music. 98.1
5: BT Radio.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigon, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto, siya na. Minuto ko, kwan niya plaso. Salamat niyo kung dako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo mo yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
5: FiberConnect IT Solutions.
4: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
6: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
6: Ha? Unsa di na aana, kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
6: Kuana?
7: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
8: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo atubangan sa Sitio Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias.

0: 때또 모란 15 타다이로 이사 리천베더 룰리천 벨리오기야 타다이로 이사 리천베더 룰리천 벨리오기야 오강 두부란 피트니스 짐 기파르기야 오기르와 니서 줄리우스 비 이들리온
1: ang tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Si Adepres, kuda ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, kojic gold, celebrity artista ka.
3: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa nga mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash Pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
4: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamugo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: tabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tao kana ramang nyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana kaning Vitron tablet, makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, lintano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdress Vinegar. Dogdress Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdress Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdress Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdress Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
4: Lami-aon.

0: uglit sa manok o glyempo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Sais, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atas. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. 90s,
2: 80s, and now the home of real music. 98.1
3: BT Radio.

0: PT Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay. Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala mo kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit punta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mori makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga pistis sa ato ang lawas. Okay? And then, pag mo atake na

0: magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Mao nang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to nato or i-avoid nato or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas, munang dili ta magnisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon, so dili basko na tong immune system, dili ta makapasulod og mga vitamin sa tong lawas. Pero good news mga langga, ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani, ha? A to Z kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyong lawas. Kung gaantos mo, dugay namong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanos awag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag, sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y makatestimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa atoang cellphone number. Mauni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: 5:30 p.m.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Live for life.
3: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad. Walay diskriminasyon. Bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat. Pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277 usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon. Pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and time humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Munching.
2: Oh, munching imo angga. Imamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nangala akong kanang murabitang malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Munching?
3: Munching.
4: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children. Barangay Health Emergency Response Team. Barangay Health Worker. Barangay Nutrition Scholar. Barangay Council. Barangay Help Desk. Violence Against Women Desk. Ugbang mga

0: siya sa masa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga Social Welfare and Development Office, o pinakadaol nga pasilidad. Kining pahimangno, giyatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagkinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: And now, back

0: at balita sa Ulat Bayan.
1: Senado, nag-convene bilang impeachment court ngayong araw para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Iba pang kaganapan sa Senado tutukan. Matapos ang naging tensyon sa...

0: at mandaluyong city. Issue ng rotational brownouts na naranasan sa ilang bahagi ng bansa agad na pinaaksyonan ni Pangulong Marcos Jr. sa Energy Department. At Filipino-American singer na si Jessica Sanchez matagumpay na naisagawa ang kanyang homecoming concert sa bansa. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, official nang nag-convene ang Senado para maging impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: 23 mambabatas ang presence sa Senado maliban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard!
2: Formal lang ang nag-convene ang Senado bilang impeachment court para dinggin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, binigyan ang Vice Presidente ng 10 araw para tumugon at tuloy humarap sa impeachment court. Sa pamamagitan ng isang panalangin, sinimulan ni Senador Francis Kiko Magpangilinan ang pagbubukas ng sesyon ng Senado ngayong Lunes.
3: Ganap ang paglilitit. Ingatan niyo ang aming bansa laban sa puot, karahasan at kaguluhan. Ang galit po ng taong bayan. Gawin po ninyong matinding paghahangad sa katarungan, hindi sa paghihiganti.
2: Kasabay ng ni Alan Pinat articles of impeachment laban kay Sara Duterte Carpio. Kabilang dito ang 27 kopya ng committee report number 261 kaugnay ng House Resolution number 989 na may pamagat na resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Kasama ang mga annexes at 27 USB devices na naglalaman ng digital file copy ng committee report. Isinibiti rin ang isang sealed box na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue, gayon din ang listahan ng mga mababatas na bubuo sa prosecution panel. Nakapaloob sa impeachment complaint ang mga alegasyon ng umunoy pagbabanta, hindi panagnayaman, panunol at maling paggamit ng confidential fund. Matapos ito, formal na inirefer ni Acting Majority Leader Joel Villanueva sa impeachment court ang articles of impeachment.
4: Mr. President, with the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the committee and rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President.
5: Is there any objection? There is no objection. It is so referred.
2: Ilang minuto ring sinuspend ang sesyon para sa formal na pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court habang isinuot ng mga senador ang kanilang mga robe. Sa muling pagbubukas ng sesyon, agad na nanumpa si Cayetano bilang presiding officer kasunod ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. Magpapadala rin ng summons ang impeachment court kay Vice President Duterte. Binibigyan siya ng 10 calendar days upang tumugon sa articles of impeachment at humarap sa impeachment court.
5: The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail.
2: Inaasahan

0: para sa pagsusumite ng pleadings at electronic filing. Matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, hinihintay naman natin ngayon ang magiging pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa summons ay papadala ng impeachment court, maging ang pagharap niya dito para sagutin ang mga reklamo o aligasyon na ibinabato sa kanya. Sa ngayon, patuloy ang mahigpit na seguridad dito sa loob at labas ng Senado. Balik sa inyo dyan sa studio.
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
2: Sa harap ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa, partikular na sa usapin ng katiwalian at politika, may posisyon at panawagan ang Simbahang Katolika hinggil dito. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Ngayon sisimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy pa rin na nagsasalita ang Simbahang Katolika sa mga usaping panlipunan. Sa pastoral letter ni Linggen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na inilabas sa kanyang Facebook page na nagsilbing laman ng mga humiliya sa mga parokya ng Archdiocese para sa Ascension Sunday kahapon, dito ay pinuna ng Arsobispo ang paghawak umano ng Senado sa impeachment process. Tinawag ni Archbishop Villegas ang pagpapalit ng liderato sa Senado na tila graffiti sa pader na nagpapakita ng isa na namang tusong plano para patagalin ang paglilitis at gamitin ang institusyon bilang kalasag para sa isang pinaghahanap ng batas. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at rektor ng EDSA Shrine, mahalaga pa rin na magkaroon ng boses ang simbahan sa mga ganitong usapin.
4: Kaya itong ginagawa naman ng simbahan, pagbibigay lamang ng gabay, lalong-lalo na sa publiko, na maging mapagmatsyag tayo, and then na tayo mismo ay hanapin natin yung accountability sa mga lingkod ng bayan. Kasi kapag wala ng ganito, eh magpapatuloy lang yung mga pang-aabuso.
3: Ibinahagi rin ni Father Ceciliano ang posisyon nito sa pagbabago ng liderato ng Senado at paglilitis sa pangalawang pangulo.
4: Well, it was a tactical decision on the part of the supporters of the Vice President. At ang maaaring nilalayo nila, yung impeachment na ito ay pwede siguro nilang mamaniobra, pwede nilang magawa ng paraan na papabor sa pangalawang pangulo. So nakakalungkot dahil yung objectivity ay nawawala. Kasi ang hinahanap lang naman natin dito, yung accountability nga sa mga nasasangkot sa katiwalian. At meron din kaso kasi na inihain na nga dito sa pangalawang pangulo, dapat din kita rin talaga. So hopefully yung Senate magiging mas objective sila, mas kakatigan nila yung ebidensya, at hindi lang papabor sa isang politiko dahil kaalyado nila ito.
3: Nanawagan naman ang simbahan sa mga opisyal ng pamahalaan na unahin ang interes ng bansa.
4: Well, sana isa puso nila yung paglilingkod sa bayan, at lalong-lalong sa mga Pilipino. At the way things are going, mukhang sariling interes, interes ng kanilang mga kaalyado, unfair yan sa mga Pilipino. So I hope as public servants, they do the utmost service na pwede nilang ibigay sa mga Pilipino. So Filipino first, bago sarili, bago politika.
3: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Ipinababasura ng Solicitor General sa Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order kaugnay ng ICC Warrant of Arrest. Yan ang ulat ni RR Tubise.
5: Sa komentong inihain ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema, maaari umanong ipatupad ng Executive Department ang International Criminal Court Arrest Warrant laban kay Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851. Ayon pa sa OSG, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Court para maipatupad ang ICC warrant sa bansa. Paliwanag nito, pinapayagan ng batas ang mga otoridad ng Pilipinas na isuko ang isang suspect sa nararapat na international court gaya ng ICC o extradite sa ibang estado. Ngunit magkaiba ang dalawang prosesong ito. Git pa ng OSG, hindi saklaw ng regular extradition rules ang pagpapatupad ng ICC warrant kay Bato. Nanindigan sila na hindi dapat pagbigyan ang hiling ni Bato na pigilan ang kanyang pag-aresto at pagsuko. Ayon pa sa Solgen, ang batas ay hindi dapat gawing dahilan para tumakas at gamiting panangga ng mga may kapangyarihan. Meron umanong batas para ang mga pinaslang ay meron pa ring boses at ang kanilang mga hinagpis ay makakarating sa korte nang hindi nalilimutan ang hustisya. Kaya ang kanilang hiling, huwag pagbigyan ng mga hirit ni Dela Rosa kaugnay ng ICC warrant. Samantala, hiniling naman ng kapo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na huwag munang magtakda ng petsa ng trial dahil umano sa lumalalang lagay ng kalusugan nito. Sa isinumiting dokumento ng abogado ni Duterte, iginit na lang dapat umanong suriing muli ng trial chamber kung malusog ang dating Pangulo bago simulan ang paglilitis.

0: the BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1
1: BT Radio. Conference ng kaso ng dating Pangulo, RR Tubise, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc para marawagan sa Kamara na suportahan ang mga hakbang para hulihin at pasukuin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim ng House Resolution No. 11 or 1022, umapila ang ilang miyembro ng Kamara na kusa ng sumuko sa International Criminal Court si Senator Bato. Kasunod ng inilabas na arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Ayon sa Makabayan Bloc, dapat harapin ng senador ang paglabag sa karapatang pantao at panagutan ang mga biktima ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Nanawagan din sila para suportahan ang investigasyon ng nangyaring tensyon sa Senado noong May 13.
3: Klaro po ang batas. Wala po itong butas. Sinasabi po under RA 9851 at kahit sa Rome Statute na kahit ay lumabas ang Pilipinas noong 2019, ay meron pa rin obligasyon, no, na sundin yung mga provision nito noong miyembro pa tayo. Hindi po pwedeng gamitin ang pagkasenador o pagiging opisyal ng isang individual bilang quote-unquote immunity na protection para hindi ma-effect sa kanya ang isang warrant of arrest.
4: Natanggap na ng Senado ang suspension order para kay Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plaska. Kinumpirma yan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng nangyaring pagpapaputok ng baril sa Senado noong nakaraang linggo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Kasunod ng insidente ng palitan ng putok ng baril sa Senado noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na ng Senate Secretariat ang Order of Preventive Suspension para kay Acting Sergeant at Arms Mawa Plaska. Matatanda ang sinuspindi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong nakarang linggo si Plaska dahil sa insidente. Una nang inamin ni Plaska na siya ang unang nagpaputok ng baril ng gabing yun. Paliwanag ni Plaska, ito'y warning shot lamang. Nagdulot ito ng takot sa mga nasa Senado kabilang na mga miyembro ng media. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, isinilbi ng mga tauhan ng Office of the Ombudsman na naturang suspensyon. Ang naturang suspensyon ay 6 na buwan at walang bayad. Kasama na anya rito ang inilabas na subpoena ng ahensya para sa CCTV footage ng Senado kasunod ng shooting incident. Ito'y kaugnay sa investigasyon na isasagawa ng ahensya kaugnay ng barilan sa mataas na kapulungan.
6: It's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado.
5: Una nang sinabi ni Remulla nitong Sabado na hindi tinanggap ang subpoena na kanilang inilabas. Pero sa kabila nito, ito ay matuturing na anyang natanggap. Binigyang din ni Remulla na hindi katanggap-tanggap ang nangyari sa isang institusyon na itinatag ng konstitusyon. Bukod dito, sinabi ni Remulla na kanila ding isasubpoena ang kuha ng mga media sa nangyaring insidente kasama na ang pagsusumite ng affidavit ng mga miyembro ng media kaugnay sa nangyari. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang Philippine National Police para alamin kung may hindi otorisadong tulong mula sa pulisya ang pag-alis sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Ryan Lissigas.
7: Nagpositibo sa gunpowder residue ang umano'y driver ng National Bureau of Investigation o NBI na inaresto kaugnay ng naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Southern Police District Public Information Office Chief Police Lieutenant Margaret Panaga, na sa ilalim na rin sa hiwalay na paraffin test ng suspect.
8: Yes po ma'am, base po sa resulta po ng SOCO, nag-positive po ito sa nitrates po.
9: Nitrates?
8: Gunpowder nitrates po.

0: Yun po ma'am ay chine-check po sa paraffin test po, chine-check po kung may presence po ng mga nitrate particles po na karaniwang associated po sa gunpowder.
1: Inaalam na rin umano kung talaga bang nagpaputok ng baril ang suspect.
0: Sa ngayon po ma'am, hindi pa po tayo makakapagbigay ng conclusive details po dahil ongoing pa po yung sinasagawang investigation.
1: Naisailalim na rin umano sa inquest proceedings ang suspect at naharap na sa patong-patong na kaso.
0: Ang naisampa po sa kanya is R810591, alarm and scandal, tumults and her disturbances of public order, resistance and disobedience to a person in authority or his agent, disturbance of proceedings, trespass to property and violation of Senate security and direct assault.
1: Samantala, ipinag-utos na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang manalimang investigasyon kaugnay ng mga alegasyong may lokal na pulis na nag-escort sa isang itim na van na sinasabing nagsakay kay Senator Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate compound noong Huwebes, Mayo 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nagsagawa na ang pamunuan ng PNP nang hiwalay na beripikasyon para matukoy kung may naganap na hindi otorisadong tulong mula sa pulisya. Nauna nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sisto na siya ang nasa loob ng puting police vehicle na nakita sa isang viral video na umalis sa Senado bandang alas 3 ng madaling araw noong Mayo 14 kasabay ng isang itim na van na lumabas sa Senate compound sa Pasay City. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa iba pang balita, agad pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Energy Department ang issue ng rotational brownouts na naranasan sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pahayag ng DOE, mabilis nitong inatasan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na may baligang operasyon ng mga apektadong transmission line. Kabilang ang Tayabas Ilihan 500 kV at Dasmariñas Ilihan 500 kV lines. Nakikipag-ugnayan na din ang DOE sa mga power generating company para ligtas na maibalik sa grid ang mga naapektuhang supply ng kuryente.
3: Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid. End of quote. From the DOE po to.

na ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang malalakas na buhos ng ulan dahil sa init sa umaga o sa hapon. Sa Luzon, asahan pa rin ang posibilidad ng mga ganitong localized thunderstorms at bahagyang maulap na panahon sa ilang mga lugar. Samantala sa Visayas naman at dito sa Mindanao, may iral dyan ang Easterlies at Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin at nagdudulot yan ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula sa Barm, Sokcergen, Davao Oriental at dito rin sa Davao Occidental. At apektado naman ng Easterlies o yung hanging silangan ang Visayas at talalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, tuloy pa rin ang matinding init. Nasa danger level pa rin ang heat index bukas sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Naia Pasay City area, tinatayang maabot sa 43 degrees Celsius. Habang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, abot sa 41 degrees Celsius. 42 naman sa Mactan, Cebu sa International Airport area. Ayon po sa heat index forecast ng Pag-asa, abot sa 48 ng mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas po yan ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Coron at Puyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Ildefonso, Bulacan at Rojas City sa Capiz. Habang posibleng umakyat naman sa 44 degrees Celsius sa Baler, at sa bahagi ng Nueva Ecija, Hacienda Luisita sa Tarlac City, Ambulong at Sagiwan, Eastern Samar. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar kabilang ang Sinait, Lawag City, Apari, Kasiguran, San Ildefonso, Infanta, Puerto Princesa City at dyan din sa bahagi ng Camarines Sur, Iloilo, Catarman, Catbalogan, Dipolog at Butuan City. Tinatayang aabot naman sa 42 degrees

0: para sa kanyang concert. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampang ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance. Because good governance is a matter of right.
9: Kataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
11: Pag tumaas ang dagat, bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
12: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
13: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dumlao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.

0: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo

0: Pabalik ang ulat bayan, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Makati at Mandaluyong City. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng programa, ang tulong para sa bawat barangay at presidential scholars. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla.
1: Pangarap ni Alicia na makapagtapos ng pag-aaral at maging doktor. Pero aminado siyang sa hirap ng buhay at dami ng bayarin, hindi ito madaling abutin.
2: Bilang isang medical professional, mahal po talaga yung research. Ngayon po, minimum po namin for research alone is around 35,000. Kung mapublish pa po, siguradong masaangat pa po.
1: Para tulungan ang mga tulad ni Alicia na makapagtapos sa pag-aaral sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tig-200,000 pisong tulong sa 23 barangay sa Makati City. Kalahati ng pondo na kalaan sa Presidential Scholarship, nakatanggap ng tig-20,000 piso ang bawat scholar. Kaya ang pangarap na Alicia na makapagtapos.
2: Sobrang lapit na po. Konting-konting tulak na lang po para po sa sarili, sa bayan at sa pamilya.
3: Ito yung tulong para naman makapag-graduate yung ating mga kabataan. Dahil napakahalaga na magkaroon kayo ng magandang pinag-aralan.
1: Malaki naman ang pasalamat ng bawat barangay na nakatanggap ng tig-100,000 piso na Social Civics Project Fund. Gagamitin ito pambili ng kanilang patrol vehicle, generator, water pump, pangontra sa baha at mga CCTV.
4: For security monitoring, para na din po sa mga playbacks kung mayroong mga insidente nangyari. Kay Pangulong Marcos po, maraming salamat po sa inyong tulong.
1: Sabi ni Pangulong Marcos, layo nitong mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan.
5: Imbis na ang national government ang gumagamit at nag-implement, baba na lang natin sa local government. At sa local government naman, nakakatiyak tayo, mas mabilis ang dating ng serbisyo, ng pondo sa taong bayan. Kaya po, yan po ang aming ginawa sa LGSF.
6: Hindi na nakalimutan ng Makati. Hindi naman natin mapagkakaila na malaki ang pondo ng Makati, pero binigyan pa rin tayo ng tulong ng ating presidente.
1: At para masigurong walang pamilyang magugutom, higit 13,500 ang nabenepisyuhan ng tig-10 kilong pigas na personal na iniabot ni Pangulong Marcos.
7: Importante po yun, lalo na ngayon, mahirap ang buhay at mahirap ang biyahe. Malaking bagay na po yung bigas na binibigay ni BBM.
5: Ang talagang pangarap ko ay masabi natin na wala ng Pilipino ng gutom. Kaya sinabay natin na kailangan doon sa LGSF yung isang bahagi roon ay gagamitin para dito sa programang ito na pagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan.
1: 1,000 sako ng bigas ang ipinagkaloob ni Pangulong Marcos sa mga tricycle at jeepney driver sa Mandaluyong City. Personal ding na mahagi ng tig-200,000 pisong pinansyal na tulong ang presidente sa 27 barangay sa lungsod na gagamitin para sa scholarship at proyekto sa kanilang barangay. Upang masigurong nakapaghahatid ng dekalidad at abot kayang serbisyong medikal, binisita ng presidente ang Tejeros Health Center at Mandaluyong Medical Center. Layo ng Pangulong matiyak na naipatutupad ang zero balance billing at nakababawas ang bayarin sa ospital ang mga pasyente sa tulong ng PhilHealth. Claisel Pardilla para sa Pambansang TV, Pilipinas.
8: Hinamo ng palasyo si Senador Ronald Bato de la Rosa na lumantad kung wala naman talaga siyang kasalanan. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na dapat mapanagot ang dapat managot kaugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: While the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte.
10: Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court, kaya ang

0: ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
1: Masyado pa rin umanong maaga kung pag-uusapan kung credible ba ang mga senator judge, pero iginiit ng Malacanang na dapat sa taong bayan ang kanilang katapatan.
0: Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot.
1: Patungkol naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ng Malacanang na Office of the Solicitor General na mismo ang nagsabi na pugante ang senador kasunod ng hindi pagkilala sa arrest warrant mula sa ICC. Hamon din ang palasyo kay Bato, lumantad na lang kung wala namang kasalanan.
0: Napakalaking mensahe po ito ng ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
1: Sinabi rin ng palasyo na dismayado ang Pangulo sa nangyari sa Senado noong Miyerkules ng gabi kasabay ang pagbibigay diin na walang failure of arrest na nangyari sa panig ng NBI dahil hinarang sila ng USAA. Tanong pa nito, tama ba na nakialam ang Senado ng tangkaing isilbi ang arrest warrant ng ICC? Dito ayon kay Castro makikita kung sino ang hindi rumespeto sa batas. Binigyang diin pa ng Malacanang, hindi inatake ang Senado.
0: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
1: Kenneth Pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Si De Leon ay nagtapos bilang magna cum laude at valedictorian mula sa UP National College of Public Administration and Governance. Isang career public servant si De Leon na pinakabatang kalihim ng DBM sa kasaysayan. Kilala sa kanyang husay sa fiscal management, organization reform at digital transformation. Papalitan ni De Leon si dating DBM Acting Secretary Rolando Toledo na itatalaga naman sa Board of Trustees ng GSIS. Bukas inaasahang manunumpa sa tungkulin si De Leon.
0: A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP NCPAG. He also topped the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in Urban and Regional Planning and Public Safety Administration with academic honors.
2: Nirino ng Malacanang na wala pang pinal na desisyon ngayon ang Executive Department ukol sa paghiling ng supplemental budget sa Kongreso kaugnay ng pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Paliwanag ng Malacanang, anumang susunod na hakbang ay ibabase sa magiging resulta ng Interagency Assessment Fiscal Space ng pamahalaan. Kailangan din niya itong iakma sa magiging pangangailangan ng mga naunang response measures ng pamahalaan. Sa kabilang banda, igiliit ang Malacanang na dadaan pa sa proseso at kaukulang pagsusuri ang alok na $1.75 billion na financial support ng Asian Development Bank. Gayunman, ipinunto ng palasyo na malaking tulong ito sa mga programa ng pamahalaan sakaling matuloy.
0: Ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
3: Si Nagsisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagpapatayo ng kauna-unahang AI Industrial Hub sa New Clark City sa Tarlac sa ilalim ng Praxilica Initiative ng Estados Unidos. Layon din itong mapalakas ang development ng critical minerals sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
4: Bumisita ngayon sa Pilipinas si U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg. Isa sa layunin nito.
5: 3, 2, 1.
4: Na-inspeksyonin ang proposed site sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac para sa itatayong industrial hub sa ilalim ng PACS Sindica Initiative ng Estados Unidos.
6: Sa malawak na lupaing ito, dito sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac, itatayo ang kauna-unahang AI Industrial Hub sa ilalim ng PACS Sindica Initiative. May lawak ito na 4,000 acres o higit sa 1,000 hektarya na kabilang din sa Luzon Economic Corridor.
4: Target maipatayo sa loob ng 2 taon ang mga pasilidad na susuporta sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence, infrastructure, plants, manufacturing. Buwan ng Abril nang opisyal na sumali ang Pilipinas sa PACS Sindica Declaration ng Kaalyadong Estados Unidos kung saan may 12 bansa pa ang signatory. May 5 kumpanya ang inisyal na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa itatayong industrial hub sa New Clark City. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil kasama ni Helberg sa kanyang pagbisita ang iba pang investors mula sa US.
7: Every single company who's here is interested in potentially being a part of this historic effort. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized around an anchor tenant, and based on that we will build out an ecosystem of companies that contribute to the master tenants activities.
4: Palalakasin din ang development sa critical minerals kung saan mayaman ang Pilipinas sa nickel, copper, chromite at cobalt na mahalaga sa pandaigdigang supply chain.
8: With PACS Sindica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are also useful for the AI ecosystem. Kung dati ho, yung ating mga minerals, in-export lang natin, unprocessed, and very transactional yung approach. Ngayon, opportunity na ho para sa atin para talagang i-process natin to.
4: Diniyak naman ng pamahalaan na alinsunod sa batas ng Pilipinas ang magiging operasyon sa PACS Sindica at walang diplomatic immunity sa US.
9: That's their request, but we did not agree to that. There are 2 laws that will govern the transaction here. The Investors List Act and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract. No special arrangement to be accorded to the US government.
4: Sa kabila ng ilang batikos, iginiit din na hindi para maging war production habang paglahok ng Pilipinas sa PACS Sindica.
10: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga pang, kung iniisip ng mga iba, limbawa, bala, missile, hindi ito yun. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem.
4: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Na-discover ang isang Chinese research vessel na illegal mo nung nagsasagawa ng marine scientific research malapit sa Pag-asa Island. Dahil dito, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng aircraft para palisin ang nasabing barko. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
11: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG ng isang Maritime Domain Awareness Flight noong May 17 kung saan namataan ang isang Chinese research vessel na ilegal umanong nagsasagawa ng marine scientific research malapit sa Pag-asa Island. Nitong Sabado, May 16, namataan sa Territorial Sea ng Pag-asa ang China-flagged Oceanographic Survey Vessel na Xiangyang Hong 33 na may kakayahang magsagawa ng deep sea data collection at mapping. Namataan din ang mga tauhan nito na lumapag at nagsagawa ng aktibidad sa Pag-asa K2 at K3. Sinabi ni PCG spokesperson.

0: that. It was still conducting its own illegal marine scientific research, and then eventually it left.
1: Bukod sa research vessel, nakita rin sa patrolya ng PCG ang 20 Chinese Maritime Militia vessels sa paligid ng Pag-asa K3 at 4. Patuloy namang naka-alerto ang PCG at magpapatrolya upang protektahan ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan.
0: We'll never get tired in deploying our assets, may it be aircraft or Coast Guard vessel, to challenge, to drive away this illegal MSR that doesn't have the consent and permission from our government.
1: Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang umuugong na panibagong kudeta o pagpapalit ng liderato bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Yan ang ulat ni RR Tubise Live. RR.
3: Ayos tuloy ang liderato ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Yan ang sigurado ngayong araw matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng mga kaso ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni Cayetano na kung may senador na nais magtulak ng pagbabago sa liderato ng Senado, ito ang bibigyang prioridad. Pero bago umano ang araw na ito,
4: there were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot.
3: Bago ang pag-convene ng Senado, nagsagawa ng pulong ang minority bloc sa opisina ni Senate Minority Leader Tito Soto. Kabilang dito ang mga senador na sina Juan Miguel Zubiri, Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian at Lito Lapid. Pero matapos ang sesyon, walang naging botohan o formal na paggalaw para palitan ang liderato. Nagpahayag rin ang manifestation sina Zubiri at si Lapid na mapabilang sa minority. Samantala, nananatili rin nakabinbin ang ilang usapin sa Senado kabilang ang suspension order laban kay Senate Sergeant at Arms Mau Alplasca. Sa gitna ng mga panawagan na siya ay magbitiw, nanindigan si Cayetano na kung papalitan man siya bilang Senate President, hindi umano matitibag ang Senado.
4: The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy.
3: Dagdag pa niya, kung may dapat umanong magbitiw sa pwesto, ito anya ang mga pumasok sa Senado at nagpaputok, hindi siya. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok siya sa mga nangyari sa Senado noong isang linggo. Pero ang kanyang komento kaugnay ng pagpapalit ng liderato sa Senado,
5: I guess we'll just have to wait and see.
3: Samantala, matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, agad na nagtipon ang mga senador para talakayin ang committee chairmanship.
6: Ayos, ulitin lang natin, no, sa pagtatapos ng sesyon kanina, nananatiling si Cayetano pa rin ang Senate President ng Senado. Samantala, 13 ang miyembro, nananatiling miyembro ng majority, 11 naman ang members ng minority. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat, RR Tubise.
7: Sa iba pang balita, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Tison ang pagsasaayos ng flood control project sa Parañaque City. Yan ang ulat ni JM Thompson.
8: Matapos sa mga pag-ulan itong mga nakaraang araw, naramdaman na ng ilan nating mga kababayan ang pagbaha sa kani-kanilang mga lugar. Dito nasubok ang mga flood control project na patuloy inaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ngayong araw muling nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa pagsasaayos ng flood control project sa lungsod ng Parañaque. Sa kahabaan ng Dr. Arcadio A. Santos Avenue, matagal ang problema ang tricycle zone, mahigit 2 dekada ng namamasada kung saan madalas bumabaha. Anya, nababawasan ang kanilang kita sa tuwing bumabaha sa kanilang lugar.
9: Mahirap po kasi hindi kami makapagbiyahe ng maayos kasi dito sa dumadaan mula entrance hanggang exit dito sa loob ng Manila Memorial Park, dito dumadaan yung mga motorista. Siyempre hindi kami makasalubong sa karoon disgrasya, kaya napakalaking effect na nung baha na yan sa amin.
8: Inaabot din aniya ng kalahating araw ang pagbaba ng baha, lalo na kapag malakas ang pag-ulan. Naabutan din ni Teresita Abedanyo na binabaha ang kalsada kung saan sila nag-aayos ng mga basura. Kwento niya, inaabot ng bewang ang baha kaya nahihirapan silang mangolekta ng mga basura. Pero dahil naayos na ang drainage sa lugar,
10: so ngayon na 2026 wala na pong

0: Malaking bahagi naman ng pagbaha ang Villanueva Creek sa loob ng Manila Memorial Park, kung saan hindi gumagalaw ang tubig dahil sa mga basurang nakabara. Kaugnay rito, parehong sitwasyon ang dinaranas ng mga residente sa Barangay Munuok dahil sa lagay ng Dungalo Creek. Ayon sa mga residente, inaabot ng lagpas tao ang baha, kaya wala silang magawa kundi masanay na lang. Ayon naman kay Secretary Dizon, maliit ang budget ngayon para sa flood control project.
1: Pero hindi naman ibig sabihin nun na huwag na naman tayong gagawin, hindi pwede. No, kaya, kasi grabe yung hirap ng mga kababayan natin dito.
0: Dagdag pa ni Paranaque District 2 Congressman Brian Yamsuan, kailangan din ang pakikipagtulungan ng mga residente para tuluyang masugpo ang suliranin sa baha.
2: Disiplina sa tao, proyekto na tama, and at the same time, yung pagpapaalala lagi sa ating mga kababayan, yung mga dapat gawain. Pag wala nakatingin, wag na magtapon ng basura.
0: Samantala, matatanda ang mabilis na bumaha sa South Luzon Expressway o SLEX Bicutan nitong nakaraang Sabado. Ayon sa DPWH, kumpara noong nakaraang nasa isang oras ang tinatagal para ito'y humupa, ngayon ay nasa 30 minuto na lamang. Ganun pa man, agad namang nakipag-ugnayan ang ahensya sa San Miguel Corporation para magsagawa ng declogging sa lugar. Binigyan din naman ni Secretary Vince Dizon na nakatulong ang ilang flood control project na siyang nagpabilis ng paghupa ng baha.
1: Nitong nakaraang lang, umulan nitong nakaraang weekend, nakita na natin na kahit papano merong tayong nakikitang magandang nangyayari. So ang kailangan lang talaga, tuloy-tuloy lang yung gagawin natin.
0: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Base sa pinakahuling datos ng Bureau of Fire Protection, umabot na sa mahigit 9,000 ang insidente ng sunog sa bansa. Mas mataas kumpara sa halos 7,000 noong kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, mas mataas ito ng 42% dahil na rin sa tindi ng init ng panahon. Sumipa ang bilang na ito dahil sa pagdami ng mga non-structural fire o grass at forest fires sa mga probinsya sa labas ng Metro Manila. Gayunman, bumaba ng 17% ang sunog sa NCR, bagamat malalaking sunog naman ang tumama sa congested areas. Paalala ng BFP sa publiko, ipahinga ang appliances tulad ng electric fan at aircon na mabad sa paggamit ngayon ng tag-init para maiwasan ng overheating. Ipinag-uusap din ang ahensya na unahing tumawag agad sa 911 at report ang mga insidente na sunog.
4: Iwasan natin yung pag-live coverage agad o pag-video, pag-live feed habang may sunog at umaasa na makaresponde yung mga responders natin agad-agad pero sa pamagitan lamang ng pag-live video. So tumawag muna po bago mag-record-record na yan.
5: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment para sa hanay ng AFP. Ito ay para kay na magsumite ng reklamo o sa tapan ng CA.
3: Suprema, na hindi mandatory ang manual counting ng mga poll elections dahil mas mapapabilis nito ang sistema ng halala. Samantala, tapos na ang huling araw ng pagpaparehistro para sa darating na eleksyon. Umaasa ang COMELEC na magiging maayos ang eleksyon sa tulong ng mga makabagong teknolohiya na user-friendly.
6: Balansin po ito ng COMELEC yung pong ating teknolohiya na available and at the same time, madali maunawaan, madali magamit, mas madali maging pamilyar ang ating kababayan. Nang sa gayon po, pag pinagsama ang lahat nito, magiging epektibo yung ating automated elections dahil magiging epektibo lamang po ang lahat na yan kahit gaano pa ka-high-tech. Kung ito ay maunawaan at higit sa lahat, aangkinin ng ating kababayan yung halalan.
5: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara

0: yung kailangan nyo kaming bisitahin sa aming mga tanggapan every 3 years, ngayon every 5 years na lang.
1: Samantala, namataan ang Philippine Eagle na si Lakpue. Humigit kumulang 3 kilometro mula sa Mahagnao Eco Lodge sa Leyte. Sa isarigawang media documentation, kasama sa nasabing eagle monitoring, ang mga kawanin ng Philippine Eagle Foundation at Forest Guards. Setyembre noong nakarang taon nang i-release si Lakpue sa Cagbana. Ito ang 5th Philippine Eagle na nirelease sa Borawen, Leyte, binabahagi na nagpapatuloy na akbang ng Philippine Eagle Foundation na mag-repopulate ang nasabing endangered species sa nasabing probinsya matapos ang hagupit ng Typhoon Haiyan noong 2013.
2: Lumagda ang Department of Environment and Natural Resources at ang inyong People's Television Network sa isang kasunduan para sa formal na paglilipat ng pag-aari ng lupain na kinatatayuan ng PTV mula sa DENR. Dito ay nilagdaan ni PTNI General Manager Maria Lourdes Chua Fagar ang nasabing MOA kung saan magiging pag-aari na ng network ang nasa 4,346 square meters ng lupain na kinatatayuan ng network. Paghahatiyan naman ng PTNI at Philippine Information Agency ang right-of-way na may lawak na 2,208 square meters. Bukod pa sa PTV, nakatakda rin magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DNR sa iba pang mga ahensya. Inarotang 1992, nasa malipat ng malipat ang inyong pambansang telebisyon sa kasalukuyang lokasyon nito sa Visayas Avenue mula sa Sergeant Esguerra Avenue sa Quezon City, kung saan nagsilbing tahanan ng inyong PTV ang ABS-CBN compound mula noong dekada 70 nang maitatag ito noong bilang Government Television o GTV4. Aktres na si Sue Ramirez bukas sa ideya ng pagkakaroon ng anak sa kasintang si Dominic Roque. Samantala, nakasama ni Jessica Sanchez ang ilang sikat na music icons sa bansa sa live concert ito kamakailan. Narito ang ulat.
3: Nagbalik si Jessica Sanchez sa Big Dome sa Quezon City para sa Jessica Sanchez Live in Manila. Pinasasalamatan niya rito ang kanyang mga tagahangang Pilipino na tinawag niyang ilan sa kanyang pinakamalalaking taga-suporta. Kasama ni Sanchez sa entablado ang ilan sa mga pinakamalaking icon ng UPM, kabilang ang Concert King na si Martin Rivera, Asia Songbird Regine Velasquez at Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Nag-duet din si Sanchez kasama ang bagong henerasyon ng mga Pinoy talents tulad din na James Reid, Maurice Set at Darren. Ang kanyang special guest naman ay ang kanyang 6-month-old baby girl na dinala niya sa entablado at inawitan niya ng 2 lines, isang kantang isinulat niya para sa kanya. Inamin ng aktres na si Sue Ramirez na bukas siyang magkaroon ng mga anak with boyfriend Dominic Roque. At naniniwala rin siyang magiging mabuting ama si Dominic. Sinabi niya ito sa isang press conference sa Quezon City nitong Sabado. Sinabi niya na lahat ng traits ng pagiging ama ay na kay Dominic. Mahal na mahal din ito ang mga pamangkin. Anya si Dominic ay napakabuti, napakabait, napaka-family-oriented at God-fearing. Hindi daw niya in-expect na halos ganitong edad ay makakahanap pa siya ng sobrang bait. Abala naman si Sue sa pagpopromote ng kanyang upcoming film na Project Baby na idinirect ni Eric Quizon. Kasama niya rito sina Matt Lozano, Ara San Agustin, Yasser Marta, Alex Calleja, Kim Santan, Christian T, Charuta, Dre Arias, Jonathan Perez, Jazil Salinas at Alice Dixon. Abangan mo rin bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: Balita ngayong Lunes, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.

0: Hanggang bukas, ako po si Audrey Goriceta ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Pinoy Kultura.
1: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
2: Amoy pares, amoy araw.
3: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
2: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
3: Ang dungis mo.
4: Ma, tama na.
5: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
6: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
7: Ang saya balikan ng ating kabataan.
5: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
8: Ono, game na?
9: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
0: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
10: And now, back to...

Yes, tara, Latos on air na tariha mga higala mayong gabi sa tanan. Ari na ta, ugari na ta sa Amigos Coffee. Inubanan sa atong Amigos Capsule mayong gabi mga Cavite Radio Tuburan. Yes, Idol, DJ Ranz, labi na sa mga taga-Tuburan nga nagpaminaw karong oras sa tara. Mayong pagpanihapon sa tanan, nanihapon na ba? Kauban ang inyong DJ Baday mga lods atong pamation. Tara, asa na ka ni DJ Ranz sa atong mga kaubanan, Ati Suringa Imelda. Ati Suringa Imelda, asa naman ni ang atong mga ka K5 News FM diri sa Sikihor, Moragwa naman ni sila'y signal-signal. Paki ano naman Ati Suringa Imelda, paki-update ng ating K5 News FM sa Sikihor. Kuya Nalds, nasaan ka na Kuya Nalds? Latos na tayo dyan.

0: Ya, sekarang ura sa mga higalan, gikan dari sa tuburan atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh?
2: Si Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Nagasa ta Hilin?
2: Sa Matnog Puta Tuburan Cebu.
1: Matnog Puta Tuburan Cebu. Daghanday na. Minaw ka karos na programa niya, Ma'am Hilin?
2: Oh, kusog kayo mo sa among radyo.
1: Salamat. Nagkasalamat. Unsa may ato, Ma'am Hilin, pila edad na to day?
2: 48.
1: 48 years old. Minyo?
2: Oh.
1: Okay. Unsa may ato nga nanawag magkanako, Ma'am Hilin?
3: 48 years old.
2: Kanang magkuhan ko sa Amigos kay dugay naman kong nagamit, ana.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee. Na unsa man lagi gamitan ni mo?
2: Sa akong sakit nga ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Bagyod.
2: O kanang kantaas og sugar.

0: Matay rason nga nag-inom gastong Amigos Coffee.
1: Okay, nag-kuan naman to diri si Rolando nga dungog tong nag-deliver sa una.
0: Yeah. Dayon o, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na naihilin?
1: Kanang nawala ang akong sakit niya, ang ako sang high blood, ang dili na ko high blood, ang normal na akong dugo.
0: May normal ako, na imong dugo? Uy, tinood ka.
1: Oo.
0: Hmm, yan sa pailangin.
1: Sintang good ang 150 good over 100.
0: Niya, karon pila naman yung mong dugo?
1: Kuan na lang Kuya Angel, 120 over 80.
0: Wow, very good no, sa kadugayon ni mong inom sa Amigos Coffee. Niya, katong mga uba ni mong sakit na nahihilin, kamusta naman?
1: Katong akong sakit akong kuto-kuto, nawala sad.
0: Sa pwetilain ni mo? Imo, kamusta yung sugar?
1: Ang ako sugar kay 365 niya, inkuana o 104.
0: Wow, 365 imong sugar.
1: Oh, nagpa-test man kong doktor.
0: Aya, karon pila na lang?
1: 104 na lang siya.
0: 104. So, pero man sa no, 2022 ka nagsugod og inom og Amigos Coffee. Wadyo na yung hunong-hunong? Oh.
1: Wala oy, bawat ka ng pilimero, buntag o gunto hapon niya. Kanang pagpatest ako sa doktor, ang akong high blood, ang minorman o akong diabetic, buntag hapon na lang ko nag-inom.
0: Okay. So, proven antested yun na nahihilin?
1: Oo. Oh.
0: Grabihan o. Oh. Yeah, karon nag-inuman pa ka, wana? Hello?
1: Oh, hello.
0: Ay, nanahili. Nag-inuman pa karo Amigos Coffee.
1: Oh, sige pa, oy.
0: Sige pa. Pero okay na. Healthy na.
1: Oh, priyabuyag. Abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
0: Ah, naghanay kag baboyan.
1: Ah, oh, ego-ego rasad Kuya Angel nga makapalit og bugas.
0: Alang sa tanan nga naminaw na nahili. Noon sa ika-advise ni Monila. Katong wala pa na try sa Amigos Coffee nga medyo nagsigirag paniid ba nga mga silingan na to dias tuburan matnog na no matnog tuburan na no.
1: Oh, daghan kay may nagamit diri Kuya Angel ay halos-halos na
0: daghan na daya binakog ikaw ra.
1: Eh ako man sila ang gisultian nga inana ang kuan epekto sa Amigos.
0: Mm. Pero alang sa wala pa nagamit na yon sa kasultin ni mo nila epektibo gyud.
1: Oh, akong giingnan sila nga gamit yung morning Amigos kay daghan kayong sakit na mawa.
0: Okay. Sakto yun, no? Yung sugar, no? Blado, 330?
1: 65.
0: 365, garon, 104 na lang.
1: Oh.
0: Wow. So, congratulations. Okay. Imong blood pressure nga 150 over 100, garon, 120 over 80 na lang po.
1: Oh.
0: Wow. So, salamat kayo na nahili na sa mong paggamit sa itong Amigos Coffee. O niya, okay ra ni mo, taga-andi ka kahit igamitan mo yung Amigos Coffee. Taga-andi ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra ni mo?
1: Oo, oh, okay ra kay Kuya Angel. Salamat.
0: Pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapina na to. O sa kayo pakapina to? Kasi mantanda ko.
1: Kung bugas.
0: Ah, bugas. Sige, magpagkapin lang. Ha?
1: Sila magkasa ako, usa.
0: Grabe sa gaoy. Sige.
1: Ha?
0: Bainting ko.
1: Pasiyara, betanay. Pasiyara na, Kuya Angel.
0: Ha?
1: Pasiyara na, usa ka sa ako.
0: Ah, bainting ko kilos nga bugas.
1: Ah, salamat, Kuya Angel.
0: Usa ka kilo, pero ito nga lang sa sako.
1: Oh, okay ra. Salamat.
0: Oh, ikaw, usa ka sako nga bugas, pero 25 kilos lang. Okay na, di ba?
1: Oh, salamat kay Kuya Angel.
0: Ha?
1: Salamat kayo.
0: Ah, sige. So, kinsa kay ito'y pangani mo, usab?
1: Hilin Lariusa.
0: Hilin Lariusa. Pila edad na ng Hilin?
1: 48
0: years old. Okay. Tagasa kita, ma'am Hilin.
1: Matnog putat tuburan.
0: Matnog putat tuburan si Boso. Alang ni mo, okay yun ang Amigos Coffee?
1: Okay kay Kuya Angel. Mubarog pa ang plug phone.
0: Agay, tara. Ngano man dai ngano abot naman tas plug pull nga mga sakit ra man to sa una ngano man dai bitag guys ngano man dai
1: katong ay ako mister tiguang naman sad mo barog na oy
0: pila edad dai mo mister di ay
1: 50 na
0: 50 nya ikaw 48 no nya katong wa pa dai nagamigos coffee di na dai mo tuktugaok ang plug pull
1: wa na kuya Angel mapiko na mura nag box paska na lang sino tinilo
0: ay mata. Karo-karo nung sa may experience ni mo. Kamusta mang plug pole si mong bana?
1: Wa na mo. Muso na gid ang plug.
0: Agay! Maulagi na lagi. Gusto ni balik o kaisog si Junjun ni Mister?
1: La, puribuyag din amigos si ay Kuya Angel no. Kay pakuan dahil sa kuan no. Kanang ang tao nga dili na ba kanang... Mukuan na gidi ay.
0: Agay! O niya ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa. Sa'yo mong tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
1: Ah, mubahabang sa aming gamay, Kuya Angel, oy.
0: Ay. Mahuman naman nung tatay, yung mo magipakapinan, oy.
1: Tinood mo sana, Kuya Angel?
0: Tinood yun.
1: Pinod, ay, mukuan gidi ay, no?
0: Munsa, ikaw lang may nasayod, munsa man.
1: Mutiskog pag gidi ay.
0: Mutiskog pag yun, ay, pag tiskog ang...
1: Wala, imbarog yung plug pole.
0: Onya, kamusta mang sudlanan, no? Dagayday pa.
1: Oo, sobra pa, mupuno bang kabo.
0: Agoy, ito aralangga.
1: Bitaw.
0: Ha?
1: Taro
0: ma. Sige rin, kay basikasa ni maambot niya itong istorya. Dagan kayong salamat ni Mog. Sige rin, pangani mo.
1: Hilin Lariusa.
0: Hilin Lariusa diya sa Barangay Puta, Tuboran, Cebu.
1: Oh, matnog among sityo.
0: Matnog. Sige, paabot na lang na nahihilin na kay Naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Tuwa ta lang tawag, ha?
1: Sige, Kuya Angel, salamat.
0: Salamat kayo. Nya, kung di kayo sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Yung medyo busy sa mga tawag, palo-up pa lang Kuya Angel, huwag man sila naabot din, ha? Sige, dagang salamat na nahihilin.
1: Dagang salamat, Kuya Angel.
0: Di ka diya sa ano, Matnog, Tuboran, or diya sa Barangay Puta, Tuboran, Cebu. So, dagang salamat.
2: May hapon
0: niya, bay.
2: May hapon.
0: Sige, sa Asturias ni Bais, no?
2: Oo, Asturias.
0: Maikog matatamatawag. Maikog matatawag, gani.
2: Okay, wala yung problema.
0: Bais, kita na yung pangalan na to.
2: Rini Yara.
0: Sa Rini, no? Bais Mior sa Kwan. Sa Rini Yara, sa Asturias. Play na na to, Bais.
2: Sa Sintainoy, di.
0: 69 years old. Sige. Mama, ika-share ni mo itong amigos copy, Tarini.
2: Ang ako lang yung ika-share, ano, Sir Bakay, ang ining mga kasamtangan tanga Vice Mayor dito sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias, na Cebu. Ining idadidara na ta, naghana kayong tagsakit, no?
0: Okay.
2: Ang matumaw, sama sa high blood, na sugar, napawilaeng yung uban ng mga sakit na ito nga mo tumaw ba?
0: Pero, ang imong sugar, Bais, kamusta? Okay ra?
2: Sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bago ba kong nakuha kay nama kong quarterly nga check up sa tumuha. Nakayamada yung doktor na good na kayo ang imong kuan ron. Ang imong laboratory.
0: Wow.
2: Ako salamat kay Dok. Karon gani. Iya kong gi-schedule na sa unom na kabuan.
0: Sa una tagtulo ra to karon unom na.
2: Unom na.
0: Gitaas-taas
2: na. Unom na.
0: Gitaas-taas na. Katong dugay na nga imong sugar taas, sir?
2: Dugay na gidad sa kuan ni

0: nga gi-issue sa doktor ba? Yan resita. Oh, pero wa ko mo kuan ana. Wa ko mo mo sali gid ana. Nangita gi ko alibyo aning atong kuan ba. O unsa gi atong ma maka tabang ba, baka tabang.
1: Baka tabang sa malain. Nag-inom ka gamigos?
0: Oh, imo ko gi-introduce ko ni Rolly Marayan aning amigos.
1: Hmm.
0: Oh. Tus duduha man ko kay pero na kung pilaw ani kay tamis kayo.
1: Oh, okay, kana. Sige.
0: Oh, tamis man.
1: Oo.
0: Ya. Ingon si Rolly nako nga sige salihan lang inom. Sige lang bawa ra na unya. Nay panahon ato, murag ing active tingali to siya. Kay murag kog

0: kuan ba? Di ko kasabot sa kung kuan sa primero na kung inom ba?
1: Okay.
0: Pero sa diha na na kung sige na kung inom, sige na kung inom. Kuan man. Mayo man, unya, sige ko na makoy para check up sa conjugal. Akong na kuan diri nga ubos-ubos yung sugar nako. Okay. 110, 111, 112.
1: Okay, kayo. Okay na tayo, sir. No, 110.
0: Sa usa ka adlaw, gani, ako, pag mata na ko, mata na ko, galas 4. Mata ko, galas 4, inom na ko, ani. Pag humagpamaho na ko, inom sa ko.
1: Humagpamaho, inom sa ga?
0: Oo.
1: Sa munta, mali, ano ka mo inom?
0: Oo, mare ko sa opisina. Inigabot ako sa office mo, inom sa ko.
1: Inom na sa gamigos?
0: Oo, inigka. Yeah. Apon, pag humagpanyapon, dahil katog, inom sa ko.
1: Ah, sa ato pa mga...
0: Oo, naghan, nag-ingon ako, ay pala, biuwi kay. Kuha ka na ako, niya, saan naman na nga, maayo bang performance ang akong inom? may mabubububub man. Saan man na nga, nagpalpitit ko.
1: Oh, condition na.
0: Wa nyo tanan. Na ang akong high fear murag ning control ang akong high fear.
1: So sa dio ning gana pod.
0: Nga mao na nga ang ako sang na matikdan ani boss kay mutumal gay ko ani. Murag gahi kay kung tumon.
1: Ay. Apilang slimming, oh.
0: Oo, mao lagi nga, moragahe ko. Mao na nga, ang akosan, di kay ko hingaon.
1: Aha, okay.
0: Oo. Nagitay disiplina sa kaon, sir. Nagitay
1: disiplina sa kaon. One device na control ang kaning appetite,
0: oh. Oo, bitaw, ana ba? Pero na yaku ah na kuan nga grabe sa Amigos Coffee.
1: Mga pila na katuig na gamit sa Amigos Coffee.
0: Mga duha na katuig kapin.
1: Duha na katuig ngayon sir sa Amigos Coffee. So alang ba natin na ba dyan maminaw na to kay Madunggan wag ito sa radyo. Alang sa mga katong nahi mga susama na to ng mga edad-edaran. O sa ika-advise ni mo nila okay dyan gamito ng atong kape?
0: Ba akong ka-advise yun sa mga edad-edara na na swailan ninyo ang Amigos Coffee. Isige lang yun. O kung sa inyong debate, isige lang yun kanunay. Kay maugin na yung akong na batyagaan nila eh. Na sa permero na kong inom, isige yun. Igingnan mo ko ni, i-advisean mo ko ni Rule. Isige lang yun. Isige na ko. Unya, nadugay nawa nga naabtik na ta
1: abtik na
0: aho
1: pinahilti na. Pilang ito ilang sa isintay no ibi baiso
0: sa isintay no ibi
1: sige baiso dagagay salamat ta nga atagaan di kang kuya Rulli o guwang dugay na rabaga nagpalit o Amigos Coffee atong i-advance atong pamasko sa Amigos patagaan di kang napo ka box o gira.
0: Salamat kayo, boss. Salamat kayo doon, ha?
1: Sige,
0: boss. Sige, Rolly.
1: Kuhaan niya, Kuya Rolly.
0: Yes, Kuya.
1: Tagahan niya na po ka-box na kape si Baisa.
0: Okay, noted, Kuya.
1: Tagahan kayong salamat. Kisa kito yung pangani, niya?
0: Rini Yaras, Vice Mayor sa Lungsod sa Surya, Cebu.
1: Tagahan kayong salamat, ha?
0: Yes, Kuya. Salamat po.
1: Sige, tagahan salamat, Kuya Rolly.
0: Okay.
1: Thank you.
2: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasunia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tubod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
3: Akoy! Nausa magalo. Asus! Kini nga akong tuhod ay. Pero hindi ka lang magsinakit.
4: Ayaw nagka-problema lo. Naalay alibyo.
3: Usa man.
4: kaniyo ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.

Yes, dagan-dagan salamat mo. Gikan sa Tuburan o gikan sa Asturias, inyong nabatian ang mga testimony ang mga lods. Arita o garita sa kaping trusted sa kadaghanan. Ang kaping proven, subok na subok na. Mo nang ayog si Piata kung kape o kape naman lang ang inyong gipagita. Arita sa kaping mapalit diha sa nagunang butika Parmesan. Ang kaping daghan o binipisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Yes, tara, arita sa mga taga-Sikihor na nagpaminaw. Available diha ang Amigos Coffee sa atong mga butika. Yes, na adiha sa AGP Pharmacy, no? Mapalit diha ang atong Amigos Coffee. Na adiha sa San Juan, Sikihor. Naapo diha mga higala ang iMed Pharmacy sa Poblacion, Lazi, Sikihor. Three Brothers Pharmacy sa Poblacion, Larina, Sikihor. Available ang atong Amigos sa Coffee. Naapo diha sa MRB Drug Center sa Poblacion, Lorena, Sikihor. Sa mga taga-Tuburan, available ang Amigos Coffee na adiha sa JJKL Bake Shop, 234 Store. Naapo diha ang Jewel's Bake Shop, mga lods, mapalit ang Amigos sa Coffee. Sa atong mga higala diri sa Tugnaw, Asturias, na adiha ang Tasi General Merchandise. Naapo diha ang Alzado Minimart. Ilo General Merchandise, available ang Amigos Coffee.

0: Yes, time check 8:24. Doon na patay igong oras. Tara, ganina atong nabatian ang kaepektibo sa Amigos Coffee. Karong oras ang mga higala atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Injol, may kisay. Pangalan na to, sir. Ngayon, nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si ROC team dia sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team?
2: Sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.

0: sana lang ko nimo unsa may naka unsa may imong na experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man jud ka nga mo testified.
1: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias April 5. Okay, anyway, before bago din mo, kanaw kayo sulit mong kiyan, inom din ko aning Amigos Capsule. Nga, then, pagdayong katugpon sa gabi, two times a day. So, okay. Nindot din guys, yes, gaan kayo mong lawas, pamati mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan cartoon ko yung dusi ka sangkap, no? Puro sumbal, ang anaani ini. Then, Adonai L-Carnitin, Ampalaya Leaves, Spirulina, Garcinia Cambogia, Ginseng, Barley, Adonai Guyabano, Green Tea, Silent Hass, Mangustin, o Collagen, o yan, napag-iigota tayo. So,
0: Ano sa experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
1: Sir, hindi tayo siya, Kuya, pamati sa inuang lawas. So, yun kamahayan kung gamit ka nining Amigos Capsule, kung tumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naam ko siya ay ginseng, Kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
0: Makapalagsik. Nilagsik imong kalawasan?
1: Yes, kay everyday naam tayo trabaho, so kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumita na ng ginseng na dibukang, usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung okay. Naapos siya glutathione kuya, o ganyang collagen. So, daghan ito, wala mo to, nga sa isinta na ko.
0: Ayay.
1: Ito na yun, kay Nihamis man nakuha ang naong.
0: Nihamis ang naong.
1: Yes, kuya.
0: Nakita na yun, ang effect na nalira. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
1: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
0: So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
1: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, bahalang nagpitaw ang mata, so pwede gapon.
0: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
1: Yes, kuya. Good combination din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. Unya dayon 30 minutes usa ka mo take sa imong breakfast, so pwede niyo nindota og sa gabi, so mo niya po may nang kag Amigos Capsule, Amigos Coffee dayon usama ni hapon, so grabe yung epekto ko yang alas 9 sa gabi, so gudang paghigda, sugdan dayon,
0: so ana katkat na sa kapayat na gahigda ko ya Rolly
1: mag-istorya sa kuya, dayon, alams na.
0: alams na. Nya, pila yung dad ni mong partner? Pila yung dad ni Ma'am Janet?
1: 45 kuya. 15 years ang gap na mo.
0: 15 years. Nya, kamusta kayo? Medyo idadidara naman po si Ma'am Janet. So, painom po ni mong Amigos Capsule si Ma'am Janet.
1: Yes, kami doon ako ya. Doon ang gym eh. Mainom sa kwang sa Amigos Coffee.
0: Kaya ako nung inag na 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
1: 45 yung edad doon kuya.
0: 45? So, tingkuan naman ko na. Tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw ba o nindagayday pa?
1: Grabe kuya. Ang mabani. Huaw naman. Pero kung gamit ka ni Iming Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na binihuwa huwag ni Mohan na matinate.
0: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
1: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mong awagon, kaya naman ni sa mga butika, palit din mo ang ining Amigos Capsule niya, itry ninyo o inong buntag o sa gabi eh. kay ang epekto ni

0: grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang asilan ko ni mo o Amigos Coffee.
1: Yes, yes. Nagagay, salamat yun. Kuya Roli. Taga-asagay ka, Kuya Roli.
0: Yes, sa poblasyon na Asurias, Kuya Asurias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
0: Yes, ROC-10, Roli, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, nagagay, salamat.
0: Salamat, salamat Kuya.
1: Yes, nagagay, salamat Kuya Roli, Marayan, mga palangga.
2: Hello, mayong hapon.
1: Yes, mama. Kisa to'y pangalan kanina to, ma'am.
2: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or Iki, kuan, Nanay Kit.
2: Yes, sir.
1: Ay, nay, gitawagan di ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit ka Amigos Capsule. Kamusta man, ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
2: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang... Nice ako, ah.
1: Ala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
2: Dako kay ko sa una, sir. Ay, mura kong baboy.
1: Mura kang baboy. So, karon, unsa naman ka? Mura na lang kag baktin. Unsa ba?
2: Mura na kong baktin. Ay, ano? Naka-lose jump ko, sir, o mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa yes, na, pila pa kakaadlaw na ginom mga Amigos Capsule, ma'am Kit?
2: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kay bago ko man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pwede na yung edad ganyan ito?
2: Mag 60 years old na, sir.
1: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
2: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
2: Hmm.
1: Yeah, ang
2: kumusta. Yeah, hiyahapon nga experience, sir, kay dili sad siya ka po yun.
1: Dili po siya ka po yun. Pero nailan sa mata na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawan?
2: Ay, kumbati gyapon, sir. Ay, bisag mag-senior.
1: Ha?
2: Kumbati gyapon, bisag senior niya siya.
1: Unsa man nga kumbati? Makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
2: Oh, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
2: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ng mapirada ni Tatay Alokan?
2: Oo. Oh. Sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
2: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Ano, uy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
2: Ah, grabe, oo.
1: Upatanan. Dili ka.
2: Oo, araw din, sir.
1: Dili mo aksyon o kwan. Kamusta ang kwan? I'm 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga, gitawag nila nga paghinay sa, kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
2: Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga na ginawa mo kami ko sa capsule?
2: Oh, nagdagayday na, sir, ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday ito, baby. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo palo-up pa sa doog. Duha ka raon ay nagkakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubsan nga ting huwaw ra baron.
2: Dili, sir. Uy, musamot og kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Musamot og kadagayday? Ato pa si kamaogin ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday. No? So... Unsa gyud nag kamo duha gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
2: Yes sir, kami jung duha sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
2: Oy, alangan.
1: So unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kit kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay? Na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya ikaw 45 15 katuig dunay gap ba unsay unsay ka advice nimo proven and tested atong Amigos Capsule?
2: Yes sir, proven and tested jud ang ako lang ma-advise nga i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay dili gyud mo mag

0: Ay.
1: No ba?
0: Mm-mm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
0: Makasukol na, sir. Ay.
1: Ni ang sakpa nga naugahan ang zaman?
0: Magdagayday na.
1: Ay! Pero na yung pangutan na si Carlo, kaya ang nag-edad ko nung mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man, ha? Mubalik magkapris ko?
0: Mubalik niya siya, sir, oy. Wala na siya baho.
1: Hala, no. Tinood ka? Langob, Astoria, so ang imong bana diya sa barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
0: Hmm.
1: Wow, grabe. So, nagagayang salamat, Naiket.
0: Thank you, sir. Thank you.
2: Hello, sir. Hello, kuya.
3: Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir.
2: Si Ramir Baligwata, kuya.
3: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
2: Yes, kuya, no. Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya. Nindot yung kayo, no. Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani. Ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot ni kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka maka-remove sa atong hugaw. So, gaan atong agaan din akong lawas. Kanang...
3: Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntag.
2: Oo, maglisod kong kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, maugbaan. Pero so, nga, nagsige na ko sa capsule, nindot d'yo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag utso hapon.
3: Lawas. Buntag utso hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
2: Nagsikil kayo, kuya, no? Lahi d'yo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang nakay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan, no? Kanang mga acid, anak. So karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigitag ka nang panugab or magsigi pug ka kanang kuan sa imong hangin kuan kanang imong mga murabag kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
3: mo na nindot far, Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na amang rin si Bobby Huntilia. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilia. Siya nga, pangutana daw si Kuya Ramir, Kuya Indraw, kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bug ka?
2: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Indil. So, nindot kayo, Kuya Indil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
3: Barog na, sayo bro. Kayo. Pero sa una, wala, dugay mo barog.
2: Wala, dugay mo barog, karon.
3: Aroy.
2: Wala tuya. Ay! Kanang mabuntag, tinuod yun na. Mangungit, oy. Si Junior.
3: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha? Epektibo ni nga to ang kuhan? Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule? Alang ni mo? Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila?
2: Alang sa...
3: Maka-probe yun just ang Amigos Capsule niya?
2: Alang sa naminaw, no? Ugasan niya inabot ang ato ang year karon sa Amigos Capsule. Ganin mga edad-daran na, o sama, apoy upan nga dili pa edad-daran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Ay, nindot yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, pinimuno. buntag sa iyo pa.

0: wala na. Hangtod na bang maghayag na, Kuya Portigil. So, ang wako ilang ika-advise ninyo, no? Hanggang ang mga magnanay problema ka, may sa ilang katao, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang amigos kapsul ta. Amigos kapsul lang ta, mga pare.
1: Nindo, pila edad na to.
0: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
1: 52, okay.
0: Pero kusasan dyan po kuya.
1: Tagaasa ginita kuya Rams.
0: Nako ron ko ano yan, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, dagang kayo salamat kuya Rams.
0: Dagang kayo salamat kuya.
1: Dagang salamat.

Yes, ganang salamat Kuya Roms sa ubang pang mga testimonya, no? Nagkalain-lain man to mga lods. Na ay ni Kat Kat sa Kapaya, na ay sapa nga na hubsa. Na apoy mga lay, mga ugat nga nalaya. Unsa man to Kuya Rolia? Nagkalain-lain gud nino ang mga gipamati. Ang mga sakit balatian sa kalawasan. Natagaan. Ang mga ugat-ugat ni Kuya Rams nga nangaluya, nangalaos tungod daw sa init. Tungod sa mga daghagi gidagagi pamati nga sakit sa kalawasan, wa na ni gana ang mga kaugat-ugatan. Naapektuhan tungod sa mga balatian. Pero matod pa ni Kuya Rams, ni balik ang kinabuhi. Ni tuskig, ni gahi, o balik. Grabe. DJ

kinabuhi. Amigos, amigos, capsule na mga higala, proven, tested na yan. Mapalit. Mapalit o mapalit niya sa nagunang mga butika, parmasya sa inyong lugar. O, sa atong mga nanay nga, naughan na. Ato nang ibalik ang pagkadagayday diha, mga lord. Grabe na giyod. Amigos, amigos, kapsul na. Proven, tested na yan. Kung unsa ninyo ka-trusted or gisaligan ninyo ang atong amigos coffee, inyong gibalik-balikan, inyong gipangitan. Tungod sa iyang kaipit. Amigos Coffee. Yeah. O, i-partner ang Amigos Capsule. Unya kung ikaw nga wa pa gid ka try sa Amigos Coffee, yeah, sa Amigos Capsule, i-try na diha. O, napoy uban diri mga higala no nga naji uban nga di gid hilig og kape. O, di gid sila mga pe, bisag herbal na, bisag healthy. Yeah. O, di na nato mapugos. So, nang arita. O, isbugta diri sa Amigos Capsule, i-try nyo. Ang ating Amigos Capsule na no, kay dipod na basta-basta mga lods. Aduna kanay dusika ingredients ang atong Amigos

0: mix na siya sa herbs and the fruit extracts, mga higala. Naadiha ang vitamin C, naanay collagen, naay glutathione, naay ampalaya leaves, naay barley, naay ginseng, mga kaugat-ugatan mo na diha, naay guyaba no, mangustin, basta kay dosi na kabuok dihaan. Asa og asa man ka makakita og capsule nung dosi kabuok ang ingredients, mga lods. Ang uban no, na ay usa lang duha. Ari og ari sa Amigos Capsule, 12 ingredients, mix of herbs and the fruit extract. Mo nang giingon nga arita. Arita sa proven, trusted, makasaligan, makaubantah kung adunay gipamati sa kalawasan. Atong madaganan, atong maduulan, mga lods. Atong masaligan nga adunay gid kay kaalibyuhan nga masinati din. Yes, para healthy ang kinabuhi, way gipamati. Para ligon ang kalawasan, Amigos Coffee, Amigos Capsule na mga higala. Sa dunay mga pangutana, mga interesadong mag-dealer sa atong Amigos Capsule, pwede mong mutawag, mutag sa atong hotline, mga lods, sa 0927-2-0-8-1-9.
1: Ay, apo! Sakit na po kayo nga... Hindi ko ganahan mo, gasto!

0: ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy termi.
1: Tinuod ba na? O siya may naanabe?
0: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa liho, mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
0: Mau na lo, tuhod na sa Amigos Capsule.
2: Amigos Capsule, igala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.

0: Yes, yes, yes, para di mabitin ang Amigos Coffee, Amigos Capsule na mga higala. Ang kapartner, ang atong maduulan, ang atong masaligan sa mga balatian, sakit sa kalawasan. Yes, mga higala, time check 8:51. Aduna patay igong oras, tara-tara. Para sa ating mga kabantayan, astig sa Kabangkalan, Kuya Nald, sa paldong-paldo na naman. Tara mga kabantayan, astig, pakinggan natin ang mga testimonya. Kung gaano ka epektibo ng ating Amigos Coffee, tara-tara-tara, arisa ta sa mga Ilonggo. Asa na yon? Asaan na yon? Tara mga higala, pakinggan natin ang ka-epektibo ng Amigos Coffee.
1: Ayaw, sir. Sir Winston de la Cruz, sa diin galing ka, guys. Tardi sa kapis, man. Sa Maralag, Mambusaw, kapis, sir. Taga Mambusaw, kapis ka, sir?
2: Oo. Oh.
1: Pamangkot ko lang, sir, ha? Pamangkot ko lang. Iyong pila edad ta, sir?
2: 58.
1: O, sir. Kaya bata pa, 58 years old pagali. Si isa ka man, Sir Winston, nung nagagamit sa aton nga Amigos Coffee. Tama, I'm right.
2: O, sir.
1: Sir Winston, kamusta nga nagamit ka sa aton Amigos Coffee, ho?
2: Kay, nagano, sir, kay, naka, may naka, sa hambag sa akong balang atuan. Nga maayo ang Amigos Coffee. Yan yung gintry ko. Napakalanay ko sa nga 4 ka box. Pag nag-try. Di kay daw nag-ayo ang pamatyag ko. Kay daw nadula nga akong paglingin sa ulo. Di ganyan, dayon-dayon ko na pag-tumar, pag-inom sa Amigos Coffee.
1: Ay, sa way pagkagainom sa Amigos Coffee, sir, pirmi galingin ulo mo.
2: O sir, kay nakatake yung sa high blood, kay taas akong sugar.
1: Ay, ginataki ka sa high blood. O, sa mga pala, ano sir, sa mga pila, sugar mo to man, kung ginataki ka sa high blood?
2: Kwan daw, 10 bala sir, 10.
1: 10.
2: Or 150.
1: 150, ta, laban na mo. Daw, ano pa ba na, daw, ara pa ba na sa boundary?
2: Ay, kay, ang,

0: 55, 90.
1: Ah, mo na imo normal. So taas-taas sa imo ang 150 ka sugar ginataki ka. Tapos na ano yan, nag-complicate sa imo nga blood pressure.
0: Kasi kay malapuyo ito lang dugo ko eh.
1: Ah, pagkano BP mo?
0: Dati, kuwan sir, itong natake ako, 280 yata.
1: Ayun lang, yun yung pinakataas. 280 over?
0: 110.
1: 110, laba-laba, yun doon ako.

0: ang blood pressure. Tinigin tangat try po.
1: Hey, kamusta sir? Subong nga nag-ausar ka na sa amigoscopy. Ano ang effect sa imo lawas?
0: Wow, nagbubuta lang. Kaya nga ako nga sugar daw 89 lahat yata. 89.
1: So normal na siya?
0: Oo, ako nga blood pressure 150 subong. 90 or 80, 150 or over 90.
1: So ang imo nga blood pressure 150 over 90.
0: Yes, sir.
1: Wow. Pila ka bulan mo na nga usar sa gamit sa ato na amigoscopy man?
0: Umpisa sa May, sir. May.
1: Last year, May last year.
0: Oh, sir. Anong bulan? Anong pito?
1: Ay, mga pito ka bulan.
0: Oh, sir.
1: Ah, so bong normal na?
0: Bong normal, sir. Galagaw-lagaw lang.
1: Galagaw-lagaw lang. Te, amigoscopy na?
0: Amigoscopy ang... Malakas.
1: Tay subong sir sa nagapalamati sa akon nga program kay naka-live kita karon sa radyo. Ano maambal mo sa mga nagapalamati sa aton program? Ano maambal mo sa ila? Proven and tested gid ang aton na Bigos Coffee.
0: Yes sir, proven and tested gid kay nag-ayo gid ako nga matyag kay sang una daw hindi gid masarangan. Sabi ko gani malupo ko ako eh.
1: Okay.
0: Di kay nag-inamukas ako amigoscopy na pawan ako, nakalagaw na, nakalakad na sa mga malayo ang lugar.
1: Sa una, hindi ka galing makalakat?
0: Kalakat man, pero daw hindi ka makasarang ba?
1: Ah, daw ginahapo?
0: Daw ginakuan, nalingin ulo ko, malakad ng dugay.
1: Ah, kulang resistensya?
0: O sir.
1: Oh, te, may pamangkot di. May pamangkot siya ang lipap ko. Siya, Kuya Angel, medyo bata pa man si Sir Winston, 58. Kamusta daw si Manoy pag inom sa amigoscopy? Gabato na?
0: Oo, sir, eh. Kay gabato sa agaon.
1: Bawang sa agaon? Gapalak-palak na?
0: Nga palamatin na subong, matry mo lang ako sa amigoscopy kay daw mayugid sa lawas kay proven tested ko yun.
1: Okay. Sino pangalan ta sir once again?
0: Winston de la Cruz.
1: From din ganun nga lugar niya sir man?
0: Mambusao Capiz.
1: Mambusao Capiz, 58 years old, dama sir.
0: Yes sir.
1: Yes, damo gid ka salamat sir Winston.
0: Thank you na sir.
1: Ah, damo gid.
2: Yes, damo nga. Salamat no, Sir Winston. Sa ating mga kabantayan na stig nga gapalamati subong. Amigos Coffee, kasama or kapartner ang Amigos Capsule. Sa mga taga-kabangkalan nga gapalamati subong. Sagol-sagol na niya kay nagkalain-laing lingwahe, nagkalain-laing lugar ni ang atong gipanglatos mga lods. Bisaya, Ilonggo, Kuya Nald, Zapaldo na naman. Yes, para sa mga taga-Kabangkalan, Mabakal or available ang ating Amigos sa Capsule, Amigos Coffee dyan po sa Farmacia Negra. And sa ating station sa Bantayan Astiga, hanapin nyo lang si Kuya Nalds. Kung hindi nyo mahahanap, nagtatago yan. Kuya Nalds, magtago ka.

Yes, amigos capsule, amigos coffee na mga higala mapalit ni ha, mga taga Sikihor, mga taga Asturias, dias mga taga Tuburan, mga taga Kabangkalan, available sa mga butika, sa mga parmasya. Amigos, amigos, di ka mabitin. Yes, para hindi mabitin, amigos coffee, ka-partner ang Amigos Capsule. Wala na tayong sapat na oras, mga lods. Kung meron man kayong mga katanungan, kung ano na may mga pangutana, isaya, Tagalog na talaga to, Kuya Nald. Tawag or text sa ating hotline sa 09-27-04-8-9. Yes, oras na para manghipos na ko, Kuya Rolly Marayan. Kompleto Ricardos, basta Amigos Capsule, Amigos Coffee. Tama yan, Kuya Rolly. Kaya, tara na. Wala na tayong sapat na oras. Oras na para manghipos na ko. Yes, ugma, ugma. Kita na po'y mag-uban, mga lods. Nagandang salamat, kini na lang ang inyong DJ Bray. Maraming salamat, maayong gabi sa tanan.

sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

morning at tumuran. Welcome to nga programa mga pamuka. Dari lang sa Nag-Inosara o gagipakusog na radio station 3 sa lungsod sa tumuran. DYPS 98.1 na BTO Radio. Kumbati, kumbati. Labyog na sa ta. Doka oras na labyog ay. Siyaro din yung palingtong boga na rin. Di, jino na nyo kaban ha. Tatala size karong abong taga.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning muadto sa pinakaduol nga health center.
1: Usa ka pahinumdum gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD ug USAID alang sa Healthy Pilipinas.
2: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang

0: sayuran, bisitaha ang pinakadool na health center pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare. Gipanghimusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas.
1: Start your day on a fantastic note.

DYPS 98.1 BT Radio. Ay, shout out ko ni Ma'am Ana Moral nga sa iyo kay nagpadangat siya nga minsay, no? May buntag mo dyan, Ma'am. Agni, Ma'am Amelita Potan Jimenez nga nag-birthday gahapon, ha? Belated happy birthday mo na, Ma'am Amelita Potan Jimenez, ha? Agni, Sir Bobby Jimenez. May buntag mo, Sir Bobby. Halasayawin na, Sir Bobby. Ay, while nag, ansa mo na, nag, lublak na sa kagsayo. Grabe, ha? Sa di mo. Ay, pamainit sa dihang kamigos. Ay, may buntag mo, Sir Bobby, ha? Agni, Ma'am Ara Monares, sa Matal Peña. Good morning, DJ Roland. Mamuka ko sa mga friends, ha? Langla rin dahin, ha? Arlinda Lurigas, Amelita Potan Jimenez, o Elisha Capuen, o ni Tata Gutwal. May buntag na boss Tata Gutwal. Giga ni Mama Ara Monares, sa request yung sag chacha. On the rock, salamat DJ. May buntag sa ni Mudia, Ma'am, ha? Shout out ni Ma'am Langla Rinday nga maminor daw siya. Ah, maminor na siya eh. Nga request yan na wala pa na ma-play. Murag naglaing lawas ato. Ma'am Langla is fuko niya, Ma'am, ha? May mo tayo, Ma'am Langla, sa abuhan. Nalura na ba kayo ni siya? Pero, mara siya nga, okay na DJ. Ha, ha, ha, ha. Ala request ya Mam Langlang.

0: 99.1 BT Radio. Atong oras sa alas sa 4:30 na sa kabuntagon, Mayo 19, 2026. Sa may buntag, sa na nag-birthday, happy birthday. Sa na nagbilitid, happy birthday hapon, happy birthday para si Ma'am Amelita Pautan Jimenez. Sa happy birthday mo na, Ma'am, ha? Bilitid. Happy birthday! Adlong Martes, Lunes Martes na, may buntag, sa tanan. Ang sana nag anniversary happy Mansaria. Ayaw mo gulgul ha, kaya nga ang sana. Pati na. Labay na sa kwan, gaang. Sir Lo Casas, may buntag mo dia. Jerry Malirong, og Tati nga Maria, may buntag.
1: Sagka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: Inviting you to unwind in their...

Ara, sung kumbate ya pun. Continue kumbate ya. Ay, tadi Ma'am Arlinda Lurigas. Good morning, DJ. Shout out ko nila Amelita Potan Jimenez. Nga nag-birthday gahapon. Salamat sa pag-imbitar ni mo o sa tanang naminaw sa BT Radio o Greek Wishuksong. Touch by touch. Thanks sa pagbasa, DJ.

0: DTV Radio.
1: Your station.
2: Oh, all day?
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: A beautiful life para Mama Arlinda Lurigas, ah. Ay mo nga ipangayong request. Shout out na Taniel Diamante o ni Mamo sa mga Sapra family may buntag di Ascarmilo, ha.

na nagadigamo wala ka background sa Bichi Radio City of Pine Tree Prok manghingatagon na punta sa Remyo Cebu palayo ka play Nevermind Girl o ga higugma at higugma ka sa hilom masalamat higa uy naroon sa mani ay higugma sa hilom masasaba lang. Ag ni Ma'am Alia Horito Marcy, gandang umaga DJ, shout out sa lahat na nakikinig sa DYPS Beach Radio, lalo na sa mama at papa ko. Sina Lina Anadincio, Tomarcy at kay Arlinda Tomarcy Lurigas, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga din siya dyan ma'am sa Quezon City Province ha. I hope na nasasayahan ka po sa aming programa. Ay, nahirapan po ako mag-Tagalog pero susubukan natin. Reboy Pipito, Merly Pipito, Ali Pipito, Maymay Pipito, Mukring Pipito, Salomi Pipito, Lisa Kulyamar, Junior Kulyamar, Hilin Kulyamar, Pipito Llanos, Oga Dalin, Danilo Llanos, Diasawangan Dos, Maymbuntag.

0: Dancing Queen na para sa tanan ha. Mama Melita pauta ni Mina Sir Bobby la sa awin yu di haoy. Aga Marlon Pin may buntag ni Modya matod pa niya. Good morning DJ mamuka ko diya sa kugon sa akong inahana sa nga si Amelita Pisho og sa akong anak Marian Pin og sa akong igsoon Merle Pin og Jason Pin og sa akong bayaw Rizda Perla og ni tatay Constancio Sotones Jr. diha sa Mulopolo Bagasawi Gikan ni Marlon Pin sa Barangay Sayas, Rikusyag Song, Himayang na Honlak. Oy sir, napili na itong sa adlaw sir ha, 3 days pa. Ini sir lang sir, salamat sa pagbasa DJ. May munta niyo ma, sir Marlon Hapin. Good morning sa tanan. 54 Barangay, I love you all.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

DYPS 98.1 na Beat Seer. Itong oras sa alas 5:06 na sa Kabuntagon. Shout out ko ni Ate BTD, siyang anak nga si Mijin D, Hi BD, Jeffrey D, Gisa D, Aria Lola D, may buntag. O gani. Sawangan dos ni Boss Jimmy Lumakang, may buntag ni Boss Jimmy, o ni Ma'am Arlina Lumakang. Ag ni Jeremy JJ Lumakang, Jin Lumakang, Mahado tay Victor Molero, Naipur siang Molero, Rayboy Pepito, Merle Pepito, Junior Kulaman, Lisa Kulyamar, Imran Kulyamar, Nishari Kulyamar, Dia Sawangan dos, may buntag. Ni Boss John Mar Bangabangga, may buntag ha, Maricel Bangabangga, Des Magatubang, good morning. Aga ni Tio Jory Butoy de Saksak, og Tio Renato Mandag Des Gabgaban, may buntag. Ate Hilin Lariusa, Kuya Jiri Lariusa, may buntag. Og silang duha kada ka si Christine og si Christian, wala katimbang silang babuyan, sitnyo Matnog, Barangay Putat. Og ni Boss Arnel Sukairi, og sa Dia Sabrang Bangga, og ni Boss Tata Gotwal, may buntag.

DMPS 98.1 Beats Your Radio Bayagrato. Ora sa alas 5:11 na sa kabuntagon. Ito ni Mama Amelita Potan Jimenez. Sama to pa niya. Good morning, DJ Roland. Sorry, Jude. Karoon pa ko na kamata. Okay na naman, Mike. Kaya siyempre, nag-celebrate mo kasi yung birthday. Maluya, Jude ka. Napay-bisita mo niya. Oh. Si DJ, shout out niya ni Arlinda Loriga. Salamat sa kaayong pag-tambong sa akong birthday gabi. Ga-request ko balik nga rin. Ato yung lisag, balik nga rin. Kaya, ito yung himayang na honlak, ay na-play pa mo ito bago pa. Ito nang gilunod mong balik nga rin, ma'am. Ito pagado, may buntag o by GC. Janelle Botas Lak, may buntag ni Muria Boss. Janelle, igong, Diamante, Dairisa, Daipimpe, may buntag. Terry Libria, Belina Botas Lak, Alma Libria, Kuya Edwin, sa barangay Marmol, mga Libria dya. Pepe Limpag, Danilo Dines, Ellen, Aoni Drake, Ordincia, dya, barangay lang yun, may buntag. Samuel Archaga, dya, barangay San Juan, may buntag, ha. Boss Iking, Lumakang, Sally Lumakang, may buntag. Jerry Luma, Jerry Mercado, Mamperla Mercado, dya, Sawangan Dos, good morning. In town, balik ka rin, si Sir Christian. Agabon ilan nyo.

0: TVPS 98.1 ABC Radio. Shout out ko ni Sikan Lieutenant Romeo Boy Galliar. Diha siya ang perfect landing by munta ni Sikan Lieutenant. Aga niya Kuya Leo Montibon o atila ni Lisa magpuyo diya sa karidad may buntag ni Boss Ardol sa Bandal diya sa barangay Mangga o siyang mga handler diya o yung mga anak diya may buntag Boss Ardol sa Bandal ha diya sa barangay Mangga. Good morning o ni Boss Bib Ablanya diya sa Daang Lungsod ati Bibi Ablanya may buntag sa diya po diya. Good morning yun doha diya sa mga Ablanya family especially ni Boss Bib Ablanya.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Og, Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
6: Ang kasing ala na to, ma'am?
7: Monchita Fortis.
6: Usa Monchita?
7: Monching.
6: Oh, mamunching, munching, munching yung mga hangga. Mamansin, itangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
7: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
6: Kasi mo nakapuyon, day ka?
7: Oo, kapuyon ko.
6: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule.
7: Okay na. Nilin ako ka po yun. Abtik na akong lawas.
6: Okay na ron mong lawas na ma'am.
7: Okay na.
6: Oh, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
7: Monching.
8: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
9: Kini nga pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
10: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: garantisado.
10: DTX 500
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilig yun, sir. Nag-hapdas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Cananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod sa said Marketing Incorporated.
4: Start your day on a fantastic note.

Sabog na ang alasang, Sir Malon. Ay, siya tayo ko ni Sir Kent. So, kahit diya sa Santo Niño, no? Good morning, Sir Kent. Og sa mga kaubanan diya sa police station. Good morning. Sa kanilang nagbinuntagay diya. Mga sir, may buntag niyo diya. Mga tanod, may buntag. Mga guard, may buntag niyo tanan. Ria Romero, Dayday, sabay, Dimi, sabay-sabay. May buntag diya sa Barangay Kogon. Mga agaw na ko, Warren, Nido, Arnold, og Orly. Mga Botoy family, good morning. Riali Umandak, Eric Umandak, og Lucille Umandak, good morning. Chona Flores, Joel Flores, og Chona Flores, diya sa Mag-Antoy, good morning.

0: Discoveries. SED Discoveries. Pagmatuod sa kaayuhan sa SED Marketing Products.
1: Ako, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa SED Liniman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Mag-76.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liyampo. Susa's Lechon Manok and Liyampo.

P-Tier Radio. Istoryang katawan na, no? Mambuntag sa tanga, nag-istoryang nagkatawan. Ay, siya tati ko ni Mary Joy Butas Laka, Mary Jean Hermosa, mambuntag. Tiyo, Seryo Bahog, Tiyo, Jubilita, Uyo, Botoy, mambuntag. Aga Windel, Botoy, aga Sita, Botoy, diya sa bundo, ano, mambuntag. Anonyas, Anonyas, Kapuyan, Ogdi, Kaprula.

0: Cynthia. Ikang, aga Michael Kokoy Mijin o ga Bibi Simon Andre o Bibi Mikay may buntag. Nang ibyang may buntag sa mga kumahig family Linlin na Joshua Jib Jib o Bibi Jojo may buntag. Sa mga hayag family nila Nati Hayag, Ami at Kasiyog Sophia, good morning. Sa barangay Ono, sa mga Rekaport family side may buntag diya tanan. Michael Tonyakao diya sa Tausan, good morning.
1: Sa pinakaisog na Eros, kalibutan.
0: Sa tanan na lang nagpaminaw ha. Kotob sa mabot itong signal. Good morning o mayong buntag ninyong tanan.
1: Gawas bitaw pre sa Ero ng Pilipino.
0: Amping katong mabiyahig asa, sag-asa. Sag-asa lang, kaya nagamit sila pag-asa mula. Amping sa biyahe ha. Pangapidar or kaundaan o sa Mulacaw para kondisyon ng ang huna-huna. Alerto ang mata. Good morning, good morning. Sa tanang nabuntagan diha, may nga pagpaminaw. Nabuntagan sa kuan, batongga-tongga.

0: 101.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunang kinibo Mordica.

0: Meron Dia Compound, gikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at law-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. Alam ni Adyong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wag og dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagsibisyo niring mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09 08 1 4 5 2 6 5 0. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingumsab ang G&D Sari-Sari Store naalang kinidiha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
2: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
2: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Vitron, subok na.
4: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak, baspog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
3: Vitron, subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Testimonies.
2: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si John Irenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
4: Start your day on a fantastic note.

salamat sa pagkuyo gason sa duha ka oras sa itong programa o mabuhabay na santa. Love you, mama, chup chup. Bye! Ay, umana sa tapon. Kung di mo ito karang sinus, on board. Kung karga niya, sound trip pa sa ta, sound trip. Bye bye! Love you! Masih ketawa di jenis.

0: Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamaing adlaw kaninyong tanan, nag-welcome sa ato ang pagpanaguban na napod kining atong tulumanon. Hatod kanato sa mga kabubuton sa SED Marketing ang tighimo og dagapod-apod sa ato mga produktong herbal nga 100% gayud nga makatabang sa ato mga lawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayud nga adunay alibyo no sa ato ang mga problema. And by the way, mga igala isu, it doesn't really mean nga kung na, wala kay balatian dili na lang pud kamo tumar. Importante nga imo pong maampingan ang imong kaugalingon, matagan pud nimo og pagtagad ang imong panglawas og dili ka magakumpiyansa. Ang ato ang mga kalawasan, mga igala isu, susceptible kita nga makaangkon og mga problema sa lawas, labi na kung kita pananglitan aduna kita pagpangabuso sa lawas. Aduna kita problema sa ginatawag wag nato nga kanamang pag sa pagpagabuso, meaning to say natay bisyo, natay mga you know nga pagbilar-bilar, pagdili pagkaon sa mga mga nutritious nga mga pagkaon. Mao gani siya mga klaseng hinungdan no, nagsiungan mga hinungdan nganong ang atong lawas pwedeng mukubos ang atong immune system, hinungdan hinungon nga makaigo maiganta og mga balatian. Para sa ato mga kaigsoonan diya karon, nga napay mga ginapanghampin ng mga problema sa lawas, ang ato ang mga produkto sa SED Marketing. Napamatudaan, 100% nga ado nag yung mga nindot nga ikatanyag, no? Nga kaayuhan sa atong lawas, sila binagayod pananglitan. Sa katong mga kaigsoonan na ito nga medyo na yung mga pagpangabuso sa lawas. Importante mong good kayo mga igalagisoon nga kabalo kita nga mulantaw sa atong kagalingon o mubati sa ato ang mga physicals, no? Gumikan kay, mulagi na, walay laing tao nga makasulti sa imuha kung sa imong gibati except nimo. So, bisan pag muad to kas pinaka maayo nga doktor dayon na pero sa imong kagalingon wala kay gibati. Ang imuha lang gusto nimo nga aduna kay assurance, no, nga masultihan ka nga wa man kay gibati, sir. Pero depende sa imong kagalingon na balaka pug ka kay bisig natud ko yung mga underlying nga mga conditions, no, natay mga tinaguan nga mga problema sa lawas. Wala magpakita kita sa mga doktor. Anyway, mga igalagiso, ng mga produktong herbal sa SED Marketing, napamatudaan kini siya nga makatabang. Kabalo ba ka nga kanyang atong SED Kogon Herbal Capsule? Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon, Banaba o Banyawan, or kanyang ginatawag na itong Makabuhay Herb. Usa kini siya kaklase sa kapsula nga nag-purify sa itong mga dugo, no? Ginatawag siya nga blood purifier. Mutabang kini siya sa paghilo sa imong mga dugo. Kanyang atong mga dugo, mga igalagiso, gikan sa pagkatawo na ito, more na siya ang dugo nga gadagayday sa ato ang mga blood vessels nga gikan sa itong kasing-kasing and patuyok sa itong tibok lawas. Usahay mong good mga igalag iso, na doon na kita yung mga pagpangabuso. Ilamin na kung kita bisyado, no? Kuso kita manigarilyo, kuso kita nga mag-inom mga alkoholikong ilim nun, mahilig kita sa mga mamantika o mga klase sa mga pagkaon, no? Dili kita mamahimong mukaon nga wate im nun nga tamis. Mapa soft drinks pa man siya or juice or kape nga tamis kaayo. Hinungdan nga later on, mag-abot sa panahon, it will stall up, no? Sum up sa mga problema sa kalawasan. Munang kinahanglan nga aduna kita pag-amping nini. Ang SED Kogon Herbal Capsule, mutabang gali siya sa paghinlo sa itong mga dugo. Kaya kining ato mga dugo, mga igalagisoon, pinaagi sa ito, sama sa kong gigaingon, mga pagpangabuso na ito, posibleng mo resulta ka na sa itong dugo. Kung kita, pananglita, mahiligon sa mga pagkaon nga mataas-taas sa kanang ginatawag na ito nga taba, no? Ang mga fats. Resulta niya na, posibleng nga mahitabo ng masagol sa imuhang dugo. Kung mahiligon po ka sa sugar, same lang yapon, masagol sa dugo. And of course, pinaagi sa ato ang kanunay nga pangadlaw-adlaw, no? Nagatuyok-tuyok naman ang atong dugo sa tibok na itong kalawasan. Ang tendency niya na, mga igalagisoon, kasi natin yun ang tagdinagong problema. Anyway, na may pagtabang ang SED Marketing niya na. Ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule, na pamatudan kini siya nga blood purifier, mutabang sa paghinlo si mong dugo, nga mamaimong mawala ka itong mga toxins, no? Mga hilo, nga hinungdan sa mga balatian. Munang kung ikaw gusto ni mong hinlo nga dugo, ayaw kalimte. Ang SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula sa SED Marketing, na pamatudan ang makatabang sa atong kalawasan.

0: ilang yapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Duterte. Headlines. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hunyo pa magsimula. Headlines. Senator Robin Padilla kinumpirma na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City. Sa nasabing aktibidad, binigyan ng briefing na ang Pangulo inggil sa mga proyektong pangkaunlaran ng mga barangay sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Pinangunahan din niya ang turnover ng tig 200,000 na pesos na financial assistance

assistance para sa 27 barangay sa Mandaluyong City. Nagbigay din ng suporta ang administrasyon sa mga bagong Pilipinas Presidential Scholars na tumanggap ng bawat scholar ng tig 20,000 pesos na financial aid.

0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, personal ding inobserbahan ng Pangulong pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa food security. Layunin ang mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga local government unit na makapagatid ng agarang tulong at serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pondo mula sa bawat bayan, makikinabang gagamitin ang mga barangay para sa mga proyektong pangseguridad at kalusugan ng kanilang mga mamamayan. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
2: Report. Pagpapabuti ng seguridad sa mga barangay at serbisyong ibinibigay ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Ilan lamang ito sa mga proyektong paglalaanan ng mga barangay sa Mandaluyong City ng pondong natanggap sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng Administrasyong Marcos. Sa paggulong ng programa sa lungsod, nasa 27 barangay ang nabigyan ng tig 200,000 peso financial assistance ng pamahalaan, kung saan 100,000 pesos dito nakalaan para sa presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 pesos naman para sa kanya-kanyang proyekto. Ayon kay Mrs. Rebecca Morania, treasurer ng Barangay Buayang Bato, ipambibili nila ang pondo ng motorcycle services ng kanilang lugar na magagamit sakaling mayroong emergency at para na rin sa pagpapatrolya tuwing gabi para sa kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Ayon naman kay Mr. Benjamin Orge, kagawad ng Barangay New Zaniga, gagamitin nila ang pondo pambili ng service para sa medical concern ng kanilang nasasakupan. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ang tig 10 kilong bigas ng administrasyon. Ayon kay Ramel Esmenyo, isang tricycle driver, isa lamang sa 1,000 benepisyaryo ng libreng bigas sa lungsod, malaking tulong ito lalo na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pakinggan natin ang magkakasunod na tinig nila Rebecca Morania, Benjamin Orge at Ramil Esmenyo.
3: Yung mapapanggap namin financial assistance, mapupunta po sa motorcycle para magagalin service ng barangay para in case na magkaroon emergency na malapitan lang, magamit siya at saka pagpapatrolya, lalong-lalo na sa gabi.
4: Especially dun sa medical assistance, concern, yung mga ganyan, paano masusustain. Hindi lang panandalian, continuous, alam mo naman yung mga edad, may edad na. Marami nangangailangan ng tulong ng medical. And yan, yung pangangalaga din para yung transport nila. So, how to maintain yung service para in, taking them, bringing them, something like that na magamit para special service sa mga ganun concern. So, para sa, what do you mean, the cash, 100,000 financial assistance? Well, yun na makabili ng bagay, like for example, the vehicle, electronic, kasi doon na makakasya yun eh. So, magamit natin, madagdagan mo, kung mayroon pang barangay, madagdagan, mas maganda, mas marami, mas makakatulong sa pagsiservice.
5: Bilang isang tricycle driver po kasi, pag sinabi po na libre ka, tsaka kung kilo po yan, eh po namin kailangan bibiliin pa eh. At least meron pong libre. Malaking bagay na po, malaking tulong na po sa amin yung 10 kilo na bigas.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tejeros Health Center upang tiyakin ang maayos na pagbibigay ng healthcare services para sa mga residente, lalo na sa mga senior citizen at iba pang mga benepisyaryo. Ang hakbang ng Pangulo ay bahagi ng pagpapalawak ng access sa serbisyong pangkalusugan sa bansa. Sa tulong ng Tejeros Health Center, mas naging abot kaya at madaling ma-access ng publiko ang serbisyong medikal, habang nababawasan din ang pagsisikip sa ilang pangunahing ospital. Kabilang sa mga serbisyong inialok ng health center, ang medical consultation, lactation room, dental area, nursery area para sa mga residente ng komunidad. Inatasan din ng Pangulong Department of Health o DOH na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na madaling maabot ang mga serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan nito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pilipinas, target na mas palakasin ang sektor ng kalusugan katuwang ang ibang bansa. Detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kasundo ang Pilipinas at Singapore na palakasin pa ang kooperasyon sa larangan ng primary care, health promotion, healthcare human resource development, health infrastructure planning, health regulation, health security, digital health at health financing. Dinalakay din ng dalawang bansa ang pagpapalakas ng pagtugon sa mga umuusbong na sakit kabilang ang hantavirus. Pinuri naman ni Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ang Ministry of Health ng Singapore dahil sa mga inobasyon nito sa health promotion at matatag na mekanismo laban sa mga banta sa kalusugan. Nagpasalamat naman Singapore Health Minister Ong Ye Kung sa ambag ng Pilipinong healthcare o healthcare workers sa healthcare system ng Singapore. Kasama rin sa napagkasunduan ng scholarship at training program para sa mga Pilipinong healthcare professional na kukuha ng master's degree sa Singapore upang mapalakas pa ang kakayahan ng health workforce sa bansa. Hinalakay rin ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon para naman sa pagsulong ng vape ban sa bansang kasapi ng ASEAN bilang bahagi ng pangangalaga sa pampublikong kalusugan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee meeting na katakdang isagawa ngayong araw. Ang detalye ay atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Ngayong araw, May 19 ay nakatakdang isagawa ang Uplift o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport meeting sa Malacañang. Ito ay programa ng pamahalaan na inilunsad para mas mabigyan focus ang pagtugon sa pagtaas ng presyo ng langis at epekto ng krisis sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas. Inaasa ang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand L. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga kinauukol ang cabinet secretaries. Ang Uplift meeting ay dating ginagawa kada linggo, subalit binago na ito ayon na

0: naka-schedule na uplift. Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagabisang Department of Energy o DOE ng pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Nakasaad sa anunsyo na magkakaroon ng dagdag presyo sa gasolina at diesel habang bababa naman ang halaga ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring umabot sa 1 peso 21 centavos kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina. Tataas naman ang hanggang 2 pesos 82 centavos kada litro ang diesel. Samantala, magpapatupad ng bawas presyo sa kerosene na abot sa hindi bababa sa 2 pesos 21 centavos kada litro. Inaasang agad itong mararamdaman sa mga gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, iniulat din ng Department of Energy na batay sa monitoring, nasa 97 pesos 65 centavos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Ang presyo naman ng gasolina nasa pagitan ng 73 pesos 68 centavos hanggang 108 pesos 18 centavos kada litro, depende sa uri at lokasyon ng bentahan. Ay kay Energy Secretary Garin, sinasaalang-alang nila ang gasto sa freight at suppliers habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis. Iniulat din yan na nasa 40

0: 5.33 days ang average fuel inventory ng bansa.
1: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state. It is just because we are assured of supply from other countries. So DOE remains vigilant about our supply and closely monitoring the activities of our oil companies.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Energy sa mga oil companies upang mapanatili at mapalawak pa ang mga fuel discount program para sa PUB drivers, TNBS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Ginagawa ito ng ahensya sa gitna ng patuloy na paggalaw at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Regular naman na naglalabas ang DOE ng updated na listahan ng mga gasolinang nagbibigay ng diskwento sa mga motorista. Kabilang dito ang mga tinakdang discount days, loyalty programs at iba pang mga promo na maaring makatulong sa pagtitipid sa gasolina at diesel. Ayon sa DOE, layunin ng programang ito na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa araw-araw na biyahe at hanap buhay ng mga Pilipinong motorista. Sa pakikipagtulungan ng mga kumpanya ng langis, umaasa ang ahensya na mas marami pang motorista ang makikinabang sa mga fuel assistance programs sa mga susunod na buwan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Service contracting program matatapos na sa May 21 ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Rancho Pilipinas Report.
3: Magtatagal na lang hanggang sa Webes, May 21, ang implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program o LBSCP ayon niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, pagsapit ng May 22, ay ihihinto na ang lahat ng aktibidad kaugnay ng programa, kabila ang QR code scanning at ang pagbibigay ng 20% discount. Dahil dito, iniikayat ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers, mga benepisyaryo na sumunod sa direktiba para sa maayos na pagtatapos ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng SCP ay naglaan ng gobyerno ng nasa 800 million para sa higit 800 ruta ng road-based land transport sa buong bansa kung saan babayaran ang mga bus driver at operator na 100 kada kilometro, 40 pesos naman kada kilometro sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro sa traditional na jeep hanggang makaabot ng 100 kilometro kada araw. Mula sa LTFRB para sa Wagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na samparang kasong plunder si Senator Jinkoy Estrada at ilang o iba pang mga opisyal kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang si Senator Jinkoy Estrada sa mga pangunahing respondent na nakasaad sa resolution ng DOJ. Kasama rin sa mga pinangalanan si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manny Bonoan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Senator Jinggo Estrada hinggil sa usapin. Sinabi nitong ipaubayan na lamang sa kanyang abogadong pagsagot sa mga tanong kaugnay ng kaso. Nauna nang ilihayag ng Ombudsman na naghahanda rin ito ng mga kaso laban kina Senator Cheese Escudero at dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez kaugnay ng kaparehong issue sa kasalukuyan o mga kasalukuyan at dating senador. Si dating Senator Bong Revilla pa lamang ang naresto kaugnay sa Manoy Anomalya sa Flood Control Project.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal nang nag-convene ang Senate na of the Philippines bilang impeachment court matapos iharap sa plenaryong articles of impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court. Sinundan ito ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges na magsisilbing hukom sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. 23 senador lamang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil hindi nakadalo si Senator Ronald De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matapos naman ang panunumpa, inianunsyo ni Cayetano na maglalabas na ang impeachment court ng writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang kopya ng articles of impeachment at bibigyan ng Vice Presidente ng 10 calendar days upang magsumite ng kanyang tugon. Inatasan din siyang humarap sa impeachment court kapag kinakailangan. Kapag nagsimulan o nakapagsumite na ng sagot ang kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 calendar days ang prosecution upang tumugon. Pinapayagan din ng impeachment court ang magkabilang panig na magsumite ng pleadings, annexes at motions ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Isasagawa muna ang pre-trial bago tuluyang simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal entry of appearance ng House Impeachment Prosecutor. Sinihain na sa Senate Impeachment Court House Justice Chair Jervel Luistro tinalaga bilang lead prosecutor. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdoz Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Formal lang naghain ang kanilang pagharap ang 11-member prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos manumpa ang mga senador at mabuo bilang impeachment tribunal, personal na inihain ni House Secretary General Shelly Garafil ang formal entry of appearance sa ngalan ng mga prosecutors na inihalal ng Kamara. Ang paghahain ng formal entry of appearance ay patunay ng kahandaan ng Kamara na ituloy ang makasaysayang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sa 3-page pleading, nakasaad na si House Committee on Justice Chair at Batangas
8: DG Radio.

0: Cher Jokno, Leila De Lima, Arlene Bagaw, Jonathan Keith Flores, Jordan Suwan, at si Joel Chua. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nilinaw ng Senado na hindi pa agad magsisimulang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kailangan munang hintayin ang tinakdang 10 araw para makapagsumite ng sagot si Duterte kaugnay ng writ of summons na pinadala sa kanya. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang panig ng prosecution upang tumugon. Matapos ang pagpapalitan ng mga sagot, isasagawa pa ang pre-trial proceedings bago tuloy ang umusad ang mismong impeachment trial.
3: Medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakaroon na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami.
2: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat hindi nito kinumpirma kung nasa Davao si de la Rosa, sinabi ni Padilla na naniniwala siyang hindi basta alis ng bansa ang kapwa senador dahil mahal umano nito ang Pilipinas. Nagkaroon o hindi rin sinagot ni Padilla kung nagkaroon pa sila ng komunikasyon ni De La Rosa sa

0: kasalukuyan.
1: Para akong idea kung nasa
2: So sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines.
1: Ikukonfirma ko yun.
0: Si Senator Robin Hood Padilla. Samantala, marin namang pinabulaan ni Padilla mga ulat na magkasama silang nagtungo sa NAIA Terminal 3 noong madaling araw ng Huwebes. Nauna nang lumutang ang mga spekulasyon kaugnay sa muna'y pag-alis ng bansa ni De La Rosa. Ngunit ayon kay Padilla, walang katotohanan ang naturang impormasyon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cyber patrolling. Paigdingin ang PNP kasunod ng mga online post na nananawagan ng karahasan matapos ang gulo sa Senado. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Paigdingin pa ng Philippine National Police ang kanilang cyber patrolling kasunod na kumakalata online post singgil sa diumano'y panawagan ng karahasan kasunod na nangyaring gulo sa Senado kamakailan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Datares Jr., itinutuling nilang seryoso ang naturang usapin habang maigpit na binabantayan ng pulisya ang online activity na maaaring magdulot ng banta sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Nauna nang bitinyag ng Department of Information and Communications Technology na mayroong hindi bababa sa 5 persons of interest na natukoy dahil sa umano'y pagpapakalat na baling impormasyon at panghihikayat ng karahasan sa social media. Ayon sa DICT, may ilang online posts na nanghihikayat sa mga tao na pumunta sa Senado at magdulot ng kaguluhan gamit ang maling impormasyon. Bilang tugon, may pitam nakikipag-ugnayan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa DICT at mga intelligence unit para verifikahin ang mga na-flag na online posts at matukoy ang mga individual na nasa likod ng mga account. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ng Professional Regulations Commission o PRC ang buong suporta nito sa panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Identification Cards o PIC mula 3 taon tungo sa 5 taon. Ayon sa ahensya, layunin itong gawing mas maginhawa ang renewal process para sa milyong-milyong profesional sa bansa at mapabilis ang serbisyo ng gobyerno sa isang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Sinabi ni PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera ng panukalang House Bill Number 8876 ay inisyatibo mismo ng PRC at nakalusot na sa second reading sa House of Representatives. Ayon pa kay Valera, mababawasan ang dalas ng pagpunta ng mga profesional para mag-renew ng kanilang lisensya kung mas hahaba ang validity nito. Dagdag pa niya, magagamit ng mga profesional ang kanilang oras sa mas mahalagang gawain sa halip na madalas na renewal process.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak naman ni Valera na hindi nangangahulugan ng pagpalawig ng visa ng PIC na madaragdagan ang Continuing Professional Development Requirements. Kailangan lang anya ng isang professional na sumunod sa hinihingi ng batas para ma-renew ang lisensya.
5: Nung provision ng batas at yung lengguwahe ng nung bill, ang sabi lang ng bill, ang validity ng ating ID license ngayon ay 5 years na, at kung ano ang nire-require na kung ilan ang nire-require na units ng CPD ng iyong profession para i-comply para makapag-renew ay ganun.
0: Si PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ginatwa ng Commission on Elections sa COMELEC ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Alminaza versus COMELEC. Ito'y kung saan kinumpirma ng Korte na hindi required ang COMELEC na magsagawa ng parallel manual counting ng mga balota kasabay ng paggamit ng Automated Election System o AES. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, binigyan din ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pinagtibang ito ang nito ang Republic Act Number 9369 na nagbibigay ng otoridad sa COMELEC na gumamit ng AES sa eleksyon. Anya, isa itong pagmodernisa sa ating automated election na pinaniniwalaan ng Korte Suprema na kontra sa intensyon na pabilisin at gawing mas accurate ang proseso ng halalan sa bansa.
6: Gagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections, kung saan po binigyang tibay yung ating pong Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count.

0: sa National Capital Region o NCR ng 17%. Paliwanag niya, mas dumami ang insidente ng sunog sa mga lugar sa labas ng Kalakhang, Maynila.
1: Sa NCR ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, gas fire at iba pang mga halintulad na sunog.
0: Samantala, binahagi rin ni spokesperson Arroyo na karamihan sa mga nagiging sunog ngayon sa labas ng Kalakhang, Maynila ay mga non-structural na uri ng sunog. Anya, kasama sa mga non-structural fire na naranasan ng grass fire at forest fire, may kaugnayan anya ang mga insidenteng ito sa mataas na heat index na nararanasan sa ating bansa ngayong tag-init. Dagdag pa niya, mayroong direct correlation ang dami ng sunog sa average heat index ng Pilipinas.
1: Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, gas fire at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin na may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no? Base sa datos ng inyong VFP at ng PAGASA. Kasi kung titingnan natin, may tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril at kahit itong Mayo, no? Dahil nga sa init ng panahon.
0: Si Bureau Fire Spokesperson Superintendent Anthony Arroyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Digital Senior Citizens ID dapat tanggapin bilang valid ID. National Commission of Senior Citizens nagpaalala na dapat itong kilalanin, mapapribado man o pampublikong establishmento. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.

0: Maria Merceditas Gutierrez, opisyal at lehitimong government-issued ID ang digital NSC ID na makikita sa eGovPH app. Maaring gamitin ito ng senior citizens upang maka-avail ng 20% discount at VAT exemption, makuha ng government services at benepisyo, at magamit sa banking at iba pang identity verification transactions. Inunsad noong August 2025 ng NCSC at DICT ang digital NSC ID at mahigit 1.3 million senior citizens na ang nakapag-access nito hanggang nitong April 2026. Hinihikayat naman ng NCSC ang publiko na i-report ang anumang hindi pagtanggap o problema kaugnay ng digital ID sa kanilang opisyal na hotline, email at social media accounts. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa ibang dagat, US President Donald Trump nagbigay babala sa Iran kaugnay ng umano'y hindi nito pagkilos para tapusin na ang sigalot sa gitnang silangan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Binigyan diin ni United States President Donald Trump na walang matitira sa Iran kung hindi ito agarang kikilos para sa isang kasundo ang pangkapayapaan. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ni Estados Unidos at Iran. Inulat ng CNN na nagdaos ng isang high-level na pagpupulong sa US President Trump kasama ang matataas na opisyal ng kanyang National Security Team nitong Sabado upang tilakayin ang direksyon ng digmaan laban sa Iran. At matapos ang naturang pulong, ay naglabas ng babala ang US leader sa pamamagitan ng social media kung saan sinabi niyang tumatakbo ang oras para sa Tehran at kailangan nilang kumilos na mabilis kung hindi ay walang matitira sa kanila. Inihayag din ni President Trump ang kanyang pagkainip dahil sa patuloy na pagpapasarya sa Strait of Hormuz na nagdudulot ng matinding epekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Final four ng NBA playoffs magsisimula ngayong araw oras sa Pilipinas. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Mula sa 16 na kuponan, apat na lang ang natitira para paglaban ang 20

0: 2026 NBA Championship. Ngayong araw, magsisimula ang Best of 7 Conference Finals o Final 4 ng NBA Playoffs. Sa Western Conference Finals, magtutuo sina Victor Wembanyama at ang San Antonio Spurs kontra kina reigning two-time MVP Shai Gilgeous-Alexander at ang defending champions Oklahoma City Thunder. Nakong 8:30 a.m. sa Paycom Center sa Oklahoma City. Bukas naman, gaganapin ang game number 1 ng Eastern Conference Finals. Magtutuo sina Donovan Mitchell at ang Cleveland Cavaliers kontra kina Jalen Brunson at ang New York Knicks na magsisimula bukas alas 8 ng umaga sa Madison Square Garden sa Manhattan, New York. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Servisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 a.m. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagtatalaga sa Dagupan City bilang official regional training center sa Ilocos Region. Formal nang sinelyuhan ng Philippine Sports Commission at ng LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Verna Beltran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Verna.
7: Opisyal nang kinilala ang Dagupan City bilang regional training center para sa swimming at gymnastics matapos ang makasaysayang Memorandum of Agreement signing ceremony. Isinagawa ang paglagda sa pagitan ng lungsod ng Dagupan sa pamuna ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez at Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio, Commissioner Matthew Gaston, Commissioner Walter Torres at ilan pang opisyal ng ahensya. Ito rin ay sinaksihan at sinuportahan ng DepEd Dagupan City Sports Commission, mga partner, coach, atleta, magulang at ilan pang stakeholders. Sa isinagawang press conference, binigyan diin na ang proyekto ay mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang pagsasanay sa mga kabataang atleta ng Hyon. Ayon sa PSC, layunin ng sentro na alisin ang hirap ng mga magulang at atleta na kinakailangan bumiyahay patungo Metro Manila para sa training. Ipinaliwanag ng PSC na ang pagtatatag ng sentro ay nakabatay sa ilang pamantayan, kabilang ang interes ng komunidad sa sports tulad ng gymnastics at swimming, benepisyo sa kabataan at Hyon, pagkakaroon ng lokal na talento na mahilig sa gymnastics at swimming at kalidad ng pasilidad at lokasyon. Ayon sa LGU, ang Dagupan ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng PSC na magtatag ng regional training centers para sa iba't ibang disiplina gaya ng archery, rowing at boxing. Binanggit ng mga commissioner na ang bagong pulisiya at pilosopiya ng PSC ay nakatuon sa pagdadala ng mga pasilidad sa mga rehiyon upang mas mapalapit sa mga atleta, coach at pamilya. Binigyan din pa ng PSC at lokal na pamahalaan ng proyekto ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng pasilidad kundi sa pagbibigay ng pag-asa at oportunidad upang mahubog ang mga bagong kampiyon at lider na magdadala ng disiplina, tiyaga at kahusayan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Simba Kalusugan Program ng Department of Health, pinalawak pa sa Calabar Zone. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Nat yung report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tom.
8: Mas pinalawak pa ng DOH Calabar Zone ang Simba Kalusugan Program ng DOH sa rehiyon. Ayon sa pabalit ng ehensya, ang nasabing programa na isinasakatuparan sa paibagtulungan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines Episcopal Commission on Healthcare ay naglalayong makapagbigay ng kalidad, abot-kaya, compassionate healthcare services sa mga komunidad lalo na sa mga nakatira sa geographically isolated disadvantaged areas. Kaugnay nito, mahigit 350 residente sa Binangon ng Rizal ang nabigyan sa medical mission na isinagawa sa pamamagitan ng Simba Kalusugan Program. Simula nang inilunsad ang programang ito, ay patuloy na naipaparating ang serbisyo medikal sa underserved communities sa Calabar Zone sa pamamagitan ng medical outreach missions. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Industriya ng abaka sa Catanduanes pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Darito ang report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Juris.
7: Isinusulong ngayon ang pamahalang panlalawigan ng Catanduanes ang pagpapalawak ng industriya ng abaka sa pamamagitan ng paggawa ng mga finished products upang mas mapalaki ang kita at oportunidad para sa mga bakalero sa lalawigan. Personal na binisita ni Governor Patrick Azanza ang proyekto ng Habi Foundation sa Bayan ng Panganiban kung saan sinasanay ang 36 na kababaihan sa paghahabi ng iba't ibang produktong gawa sa pinaghalong abaka at cotton materials. Katuwang sa pagsasanay ang mga volunteers ng Habi Foundation at ang Philippine Textile Research Institute ng DOST. Donasyon mula sa pribadong sektor ang gusali at lupang ginagamit sa proyekto na may training area, weaving machine, stock room, kusina at maging child-friendly space para sa...

0: Ito ibenta sa labas ng isla. Suportado rin umano ng pamahalang panlalawigan ang pagpapalawak ng naturang inisyatiba sa iba pang bayan sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Julius De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Libreng serbisyong medikal isasagawa sa dalawang munisipyo ng Palawan ngayong Mayo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Lizelle.
3: Nakatakdang muling magsagawa ng mobile health services para sa mga NCFRS registered coconut farmers at para na rin sa kanilang pamilya ang Philippine Coconut Authority dito sa lalawigan ng Palawan. Isasagawa ito sa Municipal Gym ng Barangay Pulot Center sa Sofronia, Española sa darating na Mayo 20 sa East. Nasusundan din ang pagbibigay ng nasabing serbisyo sa Mayo 28 na gaganapin sa Covered Court ng Barangay Santa Teresita sa Dumaran at sa Mayo 29 naman sa Covered Court ng Barangay Itanggil sa parehong bayan. Kabilang sa mga libreng serbisyo na ipagkakaloob ay ang libreng konsultasyon, urinalysis, blood chemistry, electrocardiogram, chest x-ray, ultrasound at complete blood count. Nakatakdang mamahagi rin ang mga libreng gamot at vitamins, optical services kung saan ay mamamahagi rin ang mga libreng salamin, dental services kasama na ang bunot ng ngipin, cleaning at pasta. Ipagkakaloob ito ng first come first serve basis at pinapayuhan din ang mga magniniyog sa nasabing mga lugar na makipag-ugnayan sa kanilang municipal agriculturist o sa tanggapan ng PCA Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project.

0: ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Separation gratuity ng mga civilian active auxiliary ng Philippine Army sa Region 8 na ipamahagi na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Gene Nabilon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Gene.
8: Ipamahagi ng 8th Infantry Stormtroopers Division Philippine Army sa Division CAFGO Active Auxiliary Office o DICAO ng 8th ID ang abuang 9,613,187 separation gratuity sa 77 CAFGO Active Auxiliary CA members mula sa iba't ibang CA units sa buong Eastern Visayas Region. Ang financial assistance ay na-release sa umagitan ng respective battalion commanders na kung saan 3,736,687 dito ang naipamahagi sa 30 CA sa ilalim ng 93rd Battalion, 1,788,500 pesos sa 14 na CA ng 63rd Infantry Battalion at 1,405,250 pesos naman sa 11 kaas ng 46th Infantry Battalion. Kabilang sa mga beneficiaries, ang 70 kaas na nakapaglingkod 8 taon o higit pa na serbisyo, samantalang ang nararabing personnel ay nakapaglingkod mula 5 hanggang 7 taon bilang pagpapatibay at pagpapakita ng patuloy nilang hangarin sa pagtataguyod ng peace and security efforts sa kanilang respective areas of responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, ito po si Gene Nabilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Hybrid Renewable Energy System inimbento ng mga estudyante ng Eastern Visayas State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Daisy.
9: Mula sa Eastern Visayas State University at nag-graduating electrical engineering students ang naghati ng liwanag at pag-asa sa Barangay Soksokon, Pastrana, Leyte. Sa halagang 60,000 pesos, binuo ni na E.R. Udtulan, Aaron Calcabudel, Marlon Ray Caharop at Jen Russell Heroy ang isang eco-friendly system na pinagsasama ang solar energy at hydropower. Ang kanilang likha ay kumukuha ng 70% ng lakas sa araw at 30% naman mula sa agos ng irrigation canal gamit ang isang mini hydro turbine na ligtas at hindi nakakaabala sa pagtubig ng mga magsasaka. Sa kabuuan, 235 watts, kaya na nitong magpaandar ng 5 street lights sa loob ng 10 oras gabi-gabi. Ayon kay Engineering Dean Vinil Okino, ito ang tunay na layunin ng universidad, mga praktikal na solusyon para sa komunidad at kalikasan. Isang patunay na ang galing ng kabataang Pilipino kayang maghatid ng liwanag sa madilim na daan ng ating bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Mahigit 5,000 POJ drivers nakatanggap ng cash relief assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kokoy.
10: Nasa higit 5,000 POJ drivers ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD sa buong Northern Mindanao sa pamamagitan ng kanilang programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ang mga beneficiary ng chauffeur ay nakatanggap ng tig 5,000 piso bawat isa bilang tulong ng pamahalaan sa kanila upang maibisan ang hirap na kanilang naranasan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo para mas mapadali at maayos ang pagbibigay ng ayuda at hindi na mahirapan ang mga chauffeur na nasa mga malayong lugar. Naglagay ang DSWD ng mga payout center sa buong Northern Mindanao. Sa Iligan City, ito ay ginanap sa Robinson's Place, Iligan, sa Cagayan de Oro City, ay sa Provincia Capital ng Misamis Oriental at SM Uptown. Sa Misamis Oriental naman, sa Sikan District ay ang Hinuog City Gymnasium at sa lalawigan ng Bukidnon ay sa Tangkulan Covered Court ng Manolo Fortich, Valencia City Gym at Maramag Municipal Gym. Ayon kay Tatay Ronald T. Kadrinab, isang chauffeur ng jeep mula sa Hasaan, Misamis Oriental. Malaki ang kanyang pasalamat sa pamahalaan dahil nakatanggap siya ng tulong lalo na ngayong panahon ng krisis. Dagdag pa ni Tatay Kadrinab, malaking tulong ito para sa kanilang pangkabuhayan. Ang pagbigay tulong financial sa mga chauffeur ay napakita lamang na tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na walang isang maiwang Pilipino sa panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
7: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
6: DSWD Region 11, pinagmalaki ang tatlong benepisyaryo ng 4Ps na napabilang sa top notchers ng 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: examination for professional teachers o LET 2026 ang mga ito. Kabilang dito si Raymark Rimbo mula sa Barangay Libasa na Bunturan, Davao de Oro na nagtapos ng Bachelor of Secondary Education at nagtala ng 93.40% rating para makuha ang top 9 spot. Nakapasok din sa top 7 si Hannah Jane Molina ng Salvacion Santo Tomas, Davao del Norte matapos makakuha ng 93.40% rating sa Bachelor of Elementary Education. Samantala, nakamit naman ni Cecil Abiao mula Kaman sa Asuncion, Davao del Norte ang top 9 spot matapos makakuha ng 93% rating sa parehong kurso. Ayon sa 4Ps, patunay ang kanilang tagumpay na kayang maabot ang mga pangarap sa pamamagitan ng tiyaga, sakripisyo at dedikasyon sa pag-aaral na way magsilbi rin umano silang inspirasyon sa mas marami pang kabataan na patuloy na nagsusumikap para sa kanilang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Martes, May 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Center para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung

0: mga kaibigan, sa mga motorista natin. Ito po ah. Base sa anunsyo ng Department of Energy, itong galaw ng presyo ng petroleum products simula ngayon, ngayong araw, Tuesday. Ha? Gasolina, tataas ng more or less 1 peso 21 centavos per liter. Diesel, tataas ng more or less 2 pesos 82 centavos per liter. Ang kerosene naman, bababa. Magkaka-rollback po sa presyo ng kerosene, more or less 2 pesos 21 centavos per liter. O ito po mga kaibigan, ha, simula ngayong araw na ito, Tuesday, yung Regasco LPG, Regasco. Magpapatupad po sila ng price rollback simula ngayon. Ha, 1 peso rollback per kilo, yan po'y nangangahulugan ng 11 pesos na bawas presyo kada 11 kilogram cylinder ng LPG. Regasco po yan. Yung mga bibiyay naman sa umagang ito ng Tuesday, mga kaibigan. Sa number coding po ng MMDA, bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila. Ang mga sasakyan ng ending ng plate number po ay 3 or 4. Yan po'y nagsimula kanina ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. And later on, magbula po alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Tuesday, ah. Kung ending ng plate number, mga private vehicles, 3 or 4, kayo po muna yung mga off-limits sa mga kalye sa Metro Manila. Sa Makati, straight po yan. Walang window hours, ah, from 7 a.m. to 7 p.m. Baka makalimutan nyo, ah. Tapos, magtataka kayong ba't kayo sinisita ng traffic enforcer. Yung pala, coding kayo ngayong araw, ha? 9 minutes, mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo, kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
4: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin this morning ang spokesperson ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Azilo. Major, magandang umaga po.
9: Yes sir, magandang umaga po.
0: Yes Major, kahapon po mismong ano na, nag-constitute na ang ating Senado bilang impeachment court, and of course, inaasahang magkakaroon na ng mga proceedings sa darating na

0: deployment sa paligid ng Senado, mga pangunahing kalsada, ganun din po sa mga convergence areas at iba pang critical location. As of 7 a.m. po, meron po tayong nasa 139 na pulis na nakadeploy sa paligid po ng Senate. At meron din naman po tayong nasa mahigit 2,000 personnel na ginagamit po natin para sa security operations na nasa iba't ibang lugar naman po. Mayroon po tayong naka-standby na augmentation forces na nakaantabay para po sa agarang reinforcement kung kinakailangan. So, ang NCRPO po naman ay nakatoka lamang po tayo dito sa outside perimeter po ng Senate.
1: Ayun. Okay. Nabanggit mo, Major Azil, of course, yung perimeter ng Senate. Sa kasalukuyan, kumusta ang ating coordination with the Senate Security Officers, particular sa tanggapan ng Sergeant at Arms, para kung sakali nagpasabi na ba sila na kailangan nila halimbawa ng mga tututok din o sa loob ng Senate building habang ongoing ang mga proceedings ng Senado, ma'am?
0: Yes po, patuloy naman po yung ating koordinasyon dun sa Senate Security Unit, ganun din po sa local government units at iba pang mga offices para po kung sakaling kailangan nila ng dagdag na tao or meron po sila mga request for security. Mga police personnel po natin ay agad po natin silang mapagbibigyan. So sa ngayon po, as is naman po na ang ginagawa lamang po, ni request lamang po sa atin is yung sa outside perimeter. So kung kinakailangan man po ng dagdag na personnel at kailangan po na magkaroon ng reinforcement, sa loob man po ay nakahanda naman po ang PNP at ang NCRPO para magbigay po or sumunod po dun sa kanilang hinihinging deployment.
1: Ayun. So ika nga, as of now, tuloy-tuloy ang coordination pero wala namang specific request for police personnel inside the building, ma'am?
0: Wala po. Ang loob po ng ating Senate is kumbaga tinatauhan ng ating Senate Security Unit. So yung internal access, yung screening procedures, ang lahat po yan ay nakatutok po ay ang Senate Security Unit. Ang NCRPO po sa ngayon ay nakatutok sa external security operations gaya

0: po nung sinabi kong perimeter security, ang ating police visibility, ganun din po yung detail monitoring at deployment ng personnel natin sa paligid ng entry at exit points, lalo na po ngayon at may mga posible na mga grupo po ulit or mga protesters gaya kahapon na dumagsa po sa paligid ng Senate.
1: Okay. Nabanggit mo, ma'am, Major, na mabase sa initial reports, may grupo na mga posibleng magtipon-tipon, magpahayag uli dyan sa immediate vicinity ng Senate premises, ma'am?
0: Gaya po nang nangyari kahapon na may mga ilang grupo po na dumating. So, ine-expect din po natin na meron pa rin pong mga grupo na pupunta ngayon sa paligid ng Senate while ongoing po yung impeachment proceedings.
1: Ayun. Okay, on other matters, Major Asilo, of course, nariyan pa rin ang marami nating mga kababayan na patuloy na nagbibiyahe para magbakasyon, halimbawa lalabas ng Metro Manila patungo sa mga probinsya. No? Kumusta po ang patuloy na pagtutok ng ating NCRPO dito po sa mga, ika nga, mga cities and municipalities ng Metro Manila na nasa border sa katabing rehiyon? Of course, yung mga sasakyan, mga bibiyahe, kumusta po ang monitoring natin so far?
0: So far po wala naman po tayo nakikita na kung anumang banta, pero po yung makakasiguro po ng ating mga kababayan, lalo po dito sa Metro Manila, ay meron po tayo mga police na nakadeploy na bukod po dito sa ating binabantayan na outside perimeter po ng Senate, is meron po tayong talagang nakatutok sa ating, para lalo na po ngayong summer vacation at ang ating mga estudyante ay nasa mga bahay-bahay pa nila since hindi pa po nag-start ng klase. So meron pa rin naman po tayong nasa 13,800 plus na police personnel na nakakalat po sa buong NCRPO. Ganun din po sa ating mga border control points, sa ating mga convergence areas, sa ating mga terminals na patuloy na dinadagsa ng ating mga babayang lumalabas at bumabalik po ng Metro Manila para magbakasyon. So, yun pong pagbabantay natin ay hindi po naman natin nakakaligtaan. Kumbaga, hindi naman po tutok ang NCRPO lamang dito sa Senate, kundi ganun pa rin po ang ating ginagawang deployment at pagtutok sa ating mga kababayan na nasa loob po ng Metro Manila.
1: At gaya niya, nabanggit mo na maraming nagbabakasyon na summer, nandyan, although nagkakaroon ng mga pag-ulan, at yung iba, iniiwan ng kanilang bahay na walang tao, di ba? Kung lahat, buong pamilya, lahat ng mga kasama sa bahay, nag-out of town, naiiwan ng sarado, walang tao yung kanilang bahay. Ano po, Major Asilo, ang ilang mga paalala natin sa ating mga kababayan sa ganitong mga sitwasyon para matiyak na ligtas ang mga iiwan na nilang tahanan kung sila man ay mag-out of town o aalis ng kanilang bahay, ma'am, please?
0: Yung usual po nating paalala sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga alis, unang-una po, i-secure nating mabuti ang ating mga tahanan, ang pinto, ang binana, gate. Siguraduhin natin maayos ang pagkakalak. Yung ating mga gamit po ay hindi natin iniiwan sa labas. Kumbaga, huwag po tayo mag-iwan ng mga gamit na magiging mainit sa mata ng mga possible na mga kawatan na naghahanap lamang ng mga possible opportunities po na pwede nilang kuhanin. Ganun din po, kung meron tayong mga kapitbahay na pinagkakatiwalaan natin na maari nating ibilin yung ating mga tahanan while we're away, gawin po natin para po may titingin-tingin sa ating mga tahanan. At yung lagi po nating paalala, iwasan po natin yung mga ATM or yung mga real-time ng pag-update na tayo po ay umalis ng ating mga tahanan para po. Dahil alam naman po natin na ang mga masasamang loob or mga kawatan, hindi na lamang po ngayon nagtitingin-tingin. Meron na rin po dyan online na nagmo-monitor na mga kabahayan na posibleng walang tao na pwede nilang pasukin. So hanggat maaari po, iwasan po natin yung pagpo-post na wala pong tao sa bahay or umalis po tayo para maiwasan po natin maging biktima ng mga kawatan na posible lamang na nagtitingin kung saan yung mga bahay na walang mga walang tao. At syempre, kung sakaling gagamit po tayo ng ating mga sasakyan, i-check po natin yung ating mga sasakyan, yung blow baguettes po ba'ng sinasabi natin bago na tayo bumiyahe para hindi po tayo maantala para yung sasakyan natin ay talagang ready na magbiyahe ng long drive. At syempre yung magda-drive, siguraduhin natin na nasa kondisyon po siyang magmaneho para makarating po sila ng maayos sa kanilang patutunguhan.
1: Ayun, yung puntos mo, Major Asilo, ma'am, na yung mga nagpo-post sa kanilang mga social media pages, ano, ATM, at the moment, tapos maglalagay ng mga picture, ng mga video na sila'y out of town, tapos buong pamilya. Abay, maraming nagbabantay, maraming nag-i-stalk sa, halimbawa, sa Facebook, iba pang, at iba pang mga social media pages, makakakuha ng idea, ay, mukhang walang yung silang lahat eh, mukhang out of town, halimbawa, nasa La Union, yung mga ganyan. Teka muna, suba, tingnan nga natin yung bahay kung talagang walang tao. Yung mga ganon, nakakapagbigay ng idea, Major, eh, no?
0: Tama po, binibigyan po natin ng, ano, ng opportunity yung mga masasamang loob dahil nakikita nila na walang tao, nasa lumabas silang lahat, kung mag-anak, umalis. So pwede nating pasukin kasi may mga pagkakataon po na halos kapitbahay or kalapit lamang natin yung mga gumagawa din po nitong mga ito.
1: Ayun, okay. Well, Major, salamat po ng marami ha, sa mga updates. Pero in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga narito po sa National Capital Region. Please go ahead po, Major Asilo, ma'am.
0: Yes po, sa ating po mga kababayan, unang-una po doon sa mga magtutungo po or yung mga posibleng magpunta po at lumahok sa mga pagtitipon sa labas ng Senate, pinapaalalahanan po namin na sana po ipairali natin ang disiplina at ang pag-iisip po natin ay dapat lagi nating iniisip na mas maganda pong maipahayag yung ating magustong sabihin sa maayos at mapayapang paraan. Ang mga kapulisan po ay nandyan para panatilihin po ang kaayusan at hindi po para pigilan ang inyong mga karapatan. At sa aming mga kababayan po na lalabas ng Metro Manila or magstay po sa kanilang mga tahanan, mainit po ang panahon although may pag-ulan, ingatan po natin na ating mga sarili at syempre po yung ating mga tahanan i-secure po natin bago tayo umalis. At bago tayo po umalis ay tingnan din po natin yung ating mga maiiwan at siguraduhin po natin na maayos ito para sa ating pagbabalik ay meron pa rin po tayong maayos na babalikan.
1: Okay. Major Asilo, ma'am, salamat po na marami sa mga updates at sa mga paalala mula sa ating National Capital Region Police Office. Ma'am.
0: Maraming salamat po. Good morning.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan ng spokesperson.

0: Sandali lang, bibigyan Dan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through

0: Antonio, not satisfaction of the AFP sa isinagawa ang tukay mula March 19 at naabot.
1: Teka, choppy-choppy na. Mary, doon sa part na isinagawa ang survey, kailan? Mary, please.
0: Yes, Alan, ang survey ng tugon ng masa ng Okta ay isinagawa noong March 19 to 25 kung saan nasa 1,000 at dalawang para sa Bagong Pilipinas, Mary. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, thank you si Marian Bastansa, mga kaibigan. Nagatid po ng update mula sa Okta Research Group. Ang Armed Forces of the Philippines nakakuha ng mahigit sa 70% na trust at performance rating dito po sa isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research Group.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mahigit po sa 8,700 barangays sa buong bansa ang nakinabang na dito po sa programang tinatawag na Bawat Bayan Makikinabang.

0: to be exact. At mula noon po, pinalawak pa ito sa iba't ibang lalawigan at lungsod. Kabilang po dyan ang Eastern Visayas, ang Cagayan, ganun din ang Muntinlupa City, Las Piñas City, Paranaque, Pasay, Makati at Maynila. At sa ilalim po ng nabanggit na programa, mga kaibigan, tumatanggap ang bawat barangay ng 200,000 pesos. Ito po'y tulong pinansyal sa pamamagitan po ng iba't ibang mga programa. Ang kalahati po ng halagang yan, or 100,000 pesos, ay nakalaan po bilang educational assistance para sa mga presidential scholar. 5 estudyante po ang makakatanggap ng tig 20,000 pesos. So malaking bagay yan para doon sa mga poor but deserving students na talagang pursigidong makapagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa mahigit po, mga kaibigan, na 42,000 barangays sa buong Pilipinas, inaasahang mahigit naman sa 210,000 students ang mabibigyan ng educational assistance sa ilalim po ng nabanggit na programa. At syempre, namahagi rin po ng tig 10 kilong bigas sa mga pinaka nangangailangan, yung mga vulnerable sectors. Ito'y sa ilalim naman ng tinatawag ho na mas pinalawak na Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Layunin po nito, mga kaibigan, na mapalakas pang food security at mapabilis ang pag-atid ng ayuda sa iba't ibang mga komunidad. Isasagawa pong pamamahagi naman ng bigas kada 2 buwan. Yan po ay para matiyak na patuloy na makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang mga higit na nangangailangan.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 36 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Bibigyan muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya tayo hoy hihingi ng update sa Department of Social Welfare and Development. Patuloy pong mga cash relief assistance sa mga riders ngayon pong linggong ito. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language.

0: Steam It, Panahong TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catho-sized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 40 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo until 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. At syempre sa bayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. At sa bayan din na napapanood sa live streaming po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Uy, kanina nabanggit ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na kapag bibiyahe, kinakailangan tiyakin din na ang mga nagmamaneho ay nasa kondisyon at yung kanilang mga sasakyan ay nakakondisyon din. Nabanggit pa niya yung acronym na Blow Baguettes, di ba? Blow Baguettes, yan ho'y acronym na nag-stand for a vital component na dapat i-check natin sa ating mga sasakyan kapag tayo ho ay bibiyahe. Yan, okay. O, simulan natin. B, yung blow. O, yung unang B. Battery. O, baterya. I-check natin ang baterya. Baka mamaya, hindi na talaga kumakarga. Paano yan? Kumbaga, dyan nagmumula ang lahat ng kuryente, ika nga, sa sasakyan. So, i-check ang baterya, make sure it is okay, properly charging. O, kasama rin yung pag-charge, syempre yung alternator, baterya. Okay. L, Doon sa blow, yung letter L. Letter L, lights. Lahat po ng mga ilaw, i-check natin, ha? Headlight. Yung headlight, tapos i-check natin kung naka-high beam, kung gumagana, di ba? Yung taillight. Yung brake light. Lalo na, pati yung mga signal light. Yung mga signal light, ho, hindi lang dekorasyon yan, ha? Ginagamit yan para sumenyas kung kayo, ho, ay kakaliwa, kakanan, ha? Signal lights, lights. O, pati yung cabin light, syempre, ha? Park light, lahat ng ilaw. So, yan yung L sa blow. Hmm? Blow baguettes. Next, yung O. Yung O, oil. O, i-check natin ang mga langis sa sasakyan. Engine oil, di ba? O, check nyo, baka mamaya nasa low na yung level ng langis sa inyong mga engine. Ano pa? Yung naka-automatic transmission. O, ATF, automatic transmission fluid. Ganon din, mga kaibigan, yung automatic transmission. Yung power steering fluid. Yung iba dyan kasi, power steering fluid. Hindi pa electronic yung power steering, kundi naka-gumagamit pa rin ng fluid. Mamaya, tutuloy natin yan, ha, mga kaibigan.

0: at kinakailangan nasa tamang level po ang engine coolant or water. Tutuloy natin maya-maya doon naman sa portion na bagets, doon na sa blue bagets, ha. Narito muna ang update mula sa Commission on Elections. COMELEC ginit po na boto at hindi rebelyon ang tamang pagpapahayag ng saloobin. Ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lawrence.
2: Hawak mo ang vote. Ito ang naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia matapos isang last day ng voters registration kahapon. Paliwanag ni Garcia, dapat gamitin ang boto o ang balota sa halip na manawagan ng rebolusyon o karasan bilang pagpahayag ng saloobin sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kasabay nito ay humingi naman ng pumanhin ang COMELEC sa publiko matapos magkaroon ng maagang cut-off sa ilang mga registration sites nila kahapon. Paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sumobra ang dami ng mga nagnanais na magparehistro kahapon. Aniya, ang kadalasang nasa 1,200 hanggang 1,500 sa kada registration site umabot sa mahigit 2,000 katao. Bagamat ikinatutuwa nila aniya ang interes ng publiko na magparehistro at makaboto, ay kailangan namang ipatupad ang last day provision scenario kung saan kailangan alamin kung ilan lang ang kayang iproseso sa araw na yun. Nagpasalamat din si Laudianco sa mga tumangkilik sa voters registration sa loob ng 7 buwan kung saan nakapagproseso sa anila sila ng 5.2 million applications. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Lawrence Tanhoko. Mga kaibigan, update po yan mula sa Commission on Elections o COMELEC. Meron tayong 46 minutes na makalipas ang 7 a.m.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Okay, kanina pinag-usapan natin yung acronym na Blue Baguettes, yung mga points o yung mga dapat nating i-check sa ating mga sasakyan, ano, para naka-ready yung sasakyan pag bumiyahe. Naka-ready rin dapat yung ano, yung magmamaneho. Nandun, tapos na tayo sa blow, yung W, water, o kaya yung coolant ng inyong sasakyan. Doon na tayo sa bagets. Yung unang B natin, battery. Yung pangalawang B, brakes. Preno. I-check ang preno. Baka mamaya, yung inyong brake fluid, iga na. Wala na. Kulang na. Wala na sa level. Bay, delikado ho. Pagka wala kayong sapat na brake fluid doon sa inyong brake system. Letter B. Yun. Sa bagets. Mamaya itutuloy ho natin yan, ha. Makikipag-ugnayan muna tayo, mga kaibigan, sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
3: Hi Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Yes ma'am. Una, hingi lang kami ng update. Of course, we understand na tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaloob ng ating tulong sa mga riders. Ano ho? At ito ay naroon naman sa mga batch na unang hindi nakatanggap ng ayuda. Ano pong mga developments sa aspetong ito, Asek Irene ma'am?
3: Well, tama Alan, nagpapatuloy po yung pamamahagi ng cash relief assistance sa ating pong mga tsuper. Hindi lamang po sa National Capital Region, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa katunayan nga po, ang ating pong naipahatid na tulong sa ating pong mga tsuper, actually, ano yan Alan, ano, nasa mahigit 1.4 million drivers na yung ating na-serve. And as of yesterday nga po, more than 7.3 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan sa pagpapatuloy na pamamahagi nitong 5,000 pisong cash relief assistance sa ating pong mga tsuper. So nabanggit ko Alan, hindi lamang sa National Capital Region, but kayo din po sa iba't ibang panig ng ating bansa sapagkat nagpapatuloy pa rin po yung pamamahagi naman ng tulong sa mga jeepney drivers in municipalities outside NCR. And dito naman po sa Kamaynilaan, nagpapatuloy yung pong distribution ng cash relief assistance dun sa mga TNVS drivers, MC taxi drivers at mga service delivery riders. Tama ka dun sa sinabi mo, sila po yung bahagi nung listahan na hindi na serve nung pong mga nakaraang buwan. No? So this is still the continuation of that payout for them.
0: Opo. At syempre, itong ongoing na ito, itong phase na ito ay para doon sa mga hindi pa nakatanggap nito nagdaang mga buwan o ng mga nagdaang linggo. Because there is a need, of course, to double check and finalize mismo yung mga listahan ng mga driver at mga rider na nanggagaling mismo doon sa kanilang mother company. Halimbawa, kung TNVS o motorcycle taxi ang mga yan, para mas na ma-fine-tune yung listahan and to make sure na yung mga makakatanggap dapat talagang makatanggap ng ayuda. Asa Kyrene, ano po?
3: Oo, tama Alan. We requested nga the transport network companies to assist the department sa pag sasagawa ng mga payout para sa kanila pong mga drivers or yung mga partner drivers nila. So ginawa po natin, we had an exercise with all of these transport network companies, isinumite sa DSWD yung kanila pong talaan ng mga chopper, and then yan ay sumailalim sa data cleansing process, no? And then after that, we spoke with the transport network companies para naman sa arrangements para sa payout activities natin. So kahapon, meron tayong payout para dun sa mga riders ng Joyride, gayon din po ng Grab.
0: Yes.
3: And then today, with Lala Move naman, may schedule with Lala Move and then Joyride. So our point here, Alan, is nakipagtulungan tayo. We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, Alan, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective systems.
0: Opo. Tsaka mahalaga, Asek Irene, yung nabanggit mo na yung aspeto ng scheduling. Kasi baka mamaya i-expected na yung grupong ganito for today, baka magdagsa lahat, akala nila kasama sila. Pero may schedule pala kung kailan specifically dapat pumunta yung isang driver o motorcycle taxi rider. Ano po, ma'am?
3: Yes, Alan. Yung pong kandang mga transport network companies, ginamit yung kanila pong mga communication platforms o yung mga application nila para ma-inform yung kanila pong mga drivers kung kailan at saan po sila magtutungo. Again, tama yung nabanggit mo. Ito ay isinaayos natin para hindi nga magtumpok o bigla ang mag-gather in one payout venue lahat ng mga drivers. Yun yung improvement doon sa system na ginawa natin na magkaroon talaga ng scheduling, may queuing system, merong pang-umaga, merong pang-hapon,
0: opo,
3: and may specific booths din sila na pupuntahan.
0: Okay, so this would mean, Secretary, na doon sa mga help desk kung saan nagkakaroon ng dito sa mga payout center, naroon may kinatawan din yung mismong transport network o yung grupo na nakasali doon sa payout para mas mabilis ang coordination kung sakali, ma'am, ano ho?
3: Oo, Alan. Doon sa validation tables, mga representatives ng transport network companies, yung pong nakaupo doon. Bakit po mga TNC representatives? Kasi po, sila yung magva-validate kung legitimate yung mensahe na natanggap ng drivers. Kasi ipapakita po nila yung nasa kanilang cellphone o yung doon sa kanilang mobile application.
0: Opo.
3: And then, iti-check po yan doon sa master list that was provided nga po to the DSWD. So, once validated, pupunta na po sila doon sa paymasters natin. Yung mga paymasters are from the DSWD.
0: Yes.
3: And kami po yung magre-release nga po ng 5,000 pesos.
0: Mm-hmm. Okay. Well, Asek Irene, ma'am, nako, salamat. I understand that this very moment ay busy kayo dyan sa South. At salamat po at napagbigyan ng aming request for interview ngayon pong umagang ito ng Tuesday, Asek, ma'am.
3: Maraming salamat din sa pagkakataon na ibinahagi mo din sa DSW.

0: pressure sa inyong mga gulong, okay? G, gas or fuel, ha? Siyempre. Yung E, engine, ang makina, i-check din, ha? At yung T, tires. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayon pong umagang ito ng Tuesday, May 19, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan, Malilin, Jomari, Refarial, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Point one BT Radio.